0: Ay, na-operasyon ito ay patuloy na patuloy na kampanya ng Pasok ng PS laban sa illegal na droga at matatag na pakikipagtulungan ng iba't ibang law enforcement agencies upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating mga mamamayan. At pangatlo po, yung matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Camarines Norte Provincial Intelligence Unit at Basud Municipal Police Station ang isang municipal most wanted person ng Pilar Sursogon. Kinilala po yung opo, sa Sursogon po siya. Kinilala ang suspect sa alias na Mel, 51 taong gulang, may asawa, karpintero at residente ng Sityo Loktob, Barangay Mabanati, Pilar Sursogon. Siya ay naaresto dakong 7:30 ng gabi noong Hunyo 30, 2026 sa Iporokyakal, Barangay Poblasyon 2, Basud, Camarines Norte. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder. Criminal case number 14-0070 na inilabas ng RTC Branch 52, Sursogon City noong August 13, 2014 na may inirekomendang piyansang 200,000. Ang suspect ay nakatala bilang rank number 6 municipal most wanted sa Iwaran system at may target identification profile number na TIP number G2026. Muling napatunayan ng matagumpay na operasyon ito ang matatag na koordinasyon ng mga unit ng PNP at patuloy nitong pagtugis sa mga wanted na individual upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at maihatid ang ustisya sa komunidad. Siya po pala ay na i-transfer na rin sa BGMP Sursogon City noong July 9, 2026. Kaya wala na po siya dito sa amin sa Basud.
1: Okay.
0: Pang-apat po sa mga naging accomplishment namin ay yung pinaigting na kampanya ng Basud MPS kontra wanted person nagresulta sa pagka-aresto ng isang wanted person. Matagumpay na na-aresto ng mga operatiba ng Basud Municipal Police Station ang isang wanted person noong Hulyo 6, 2026, bandang alas 7:20 ng gabi sa bayan ng Basud, Camarines Norte bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga taong may nakabinbing warrant of arrest. Kinilala po yung naaresto na si alias Joey, 35 taong gulang, may asawa at residente ng bayan ng Basud. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukom Municipal Trial Court ng Basud, Camarines Norte na may pitsang April 4, 2024. Kaugnay ng kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries, failure to appear sa ilalim ng criminal case number 3413 na may inirecommend ng piyansang 5,000. Matapos ang pag-aresto, ipinalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pag-aresto at kanyang mga karapatan alisunod sa batas. At sa kasalukuyan rin po, available naman kasi yung kaso niya. Kaya noong 7 ng July ay nakapagpensal na rin po siya. At sa panglima po, ito po, apat na sachet na hininalang marijuana nasamsam sa bypass operation sa Basud. Isang matagumpay na anti-illegal drug operation ang isinagawa ng Basud Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng Provincial Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta ng pagka-aresto ng isang 21 years old na lalaki at pagkasamsam ng hinihinalang marijuana noong Hulyo 7, 2026 sa Purok 2, Barangay Langga, Basud, Camarines Norte. Ang operasyon ay isang intelligence-driven bypass operation na pinangunahan ni Police Captain Florigen C. Consuelo, ang aming acting chief of police po ng sa Basud MPS, sa isinagawang operasyon, matagumpay na naaresto ang suspect at nakumpiska mula sa kanyang posisyon ang apat na self-sealing transparent plastic sachet na naglalaman ng hinahinalang pinatuyong dahon ng marijuana na may kabuuang tinatayang timbang na humigit kumulang 7.5 gramo at standard drug price na 900. Na-recover din ang dalawang tunay na 100 bill na ginamit bilang bypass money. Alin sunod sa itinakdang police operational procedure, Isinagawa po ang paghalughog, pagmamarka, pagkuha ng larawan at imbentaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng suspect at mga mandatory witness upang matiyak ang integridad ng operasyon at ng mga ebidensya. Sa kasalukuyan po, nandito pa rin siya sa amin at nakanitini.
1: Sir, congratulations sa inyong mga accomplishment diyan sa Basod Municipal Police Station. Balikan lang natin yung pagka-aresto ng Shabu. Ibong pagka-aresto po ng Shabu, ito po ba ay by-bust operation? Medyo nakaligtaan ko ang mapakinggan.
0: Opo, bali by-bust operation din po yun.
1: Okay. So by-bust operation, ilang gramo nga po, sir, yung nakuha?
0: Mahigit kumulang po, 1 gramo po yun.
1: Okay, kaya pala nakabayad siya ng bail, ano? Kasi 1 gramo. So para sa impormasyon at sa edukasyon ng ating mga listeners, ilang gramo ba ang hanggang ilang gramo ang non-bailable?
0: Bali yung bill ang hindi na po bailable, hindi ko po masyado nga, bali 5 grams, 5 grams po.
1: Pag 5 okay, grams na non-bailable na siya. Ano ngayon ang nangyari doon sa nakabail? Di, nakalabas na naman siya. Paano pag siya naggawa na naman, tuloy na naman sa kanyang mga ginagawa kasi nakalaya na naman siya?
0: Ay, patuloy lang po siyang tutugisin kapag ganun po ulit. At siyempre, pinabibigat niya yung kanyang sitwasyon na siyempre, sa pagiging recidivism na sa trabaho.
2: Pero sir, siya ba ay sinampahan ng kaso? O continuous ba yung kaso niya? Or wala po siyang kaso dahil nakapagpiyansa?
0: Bali sa kasalukuyan, monitoring po siya ngayon. Pero yung kaso niya, siyempre, meron na siyang record na gano'n.
1: May record na siya. So, ibig sabihin, bantay sarado na siya ngayon ng ating kapulisan.
0: Kasi tuloy-tuloy naman pa monitoring ng ating mga intelligence unit po. Kaya talagang hindi makakawala po kapag sila ay gumawa ulit ng mga...
2: Regarding po doon, sir, sa nadakip niyong most wanted na taga Pilar, ito po ba ay, taga Pilar Sursugon, ito po ba ay nagtumira dyan or napunta lang po dyan?
1: Nagtago
2: nagbisita
1: lang.
2: Lang ba o nagtago?
0: Bali, nagtago po at saka dito na rin tumira kaya kasi dito siya may kamag-anak na pwedeng
1: mag-tumira. Okay.
0: Kaya na po siya. Na, dito siya na malagi. Siyempre, mula sa mga kamag-anak din nila, git din na hanggang sa na-trace na nandito po siya sa amin sa
1: kasa. Okay. So, congratulations, sir. At least, ano, nahuli siya at naibalik na siya sa kanyang bayan at hinaharap niya na ngayon ang kaso niya.
0: Opo. Andun na siya ngayon sa BGP sa Sursugon po.
1: Sir, pag-usapan natin yung ano, tungkol sa mga security measure na ginagawa nyo sa mga eskwelahan dyan sa Basod, Camarines Norte. In reaction na in connection doon, sir, sa mga sa kaso baga ng ano ng pamamaril sa eskwelahan, na ang pagkakaalam ko, lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas ay naging ano, naging red alert ano or ginawa natin ang paraan paano sila ma-secure. Anong ginagawa ng Basod PNP, sir, sa mga eskwelahan natin dyan, lalong-lalo na mga public schools?
0: Ayaw po. Actually po, bago pa po lumabas yung mga ganyang balita, talagang mula sa mga ano ng ating regional director, talagang nandun na lagi ang mga kapulisan natin sa bawat eskwelahan. Hanggat maaabot po ng mga pulis, kasi siyempre limitado rin naman ang mga pulis, pero sa lahat, ang buong pwersa ng kapulisan po laging nandun sa mga area ng mga eskwelahan para lagi pong mapanatili yung kapayapaan.
1: Police at visibility.
0: Ngayon po, meron pang dumating na mga ganyan na mga pangyayari, dinagdagan pa po ang mga pwersa sa pamamagitan po ng mga pinapadala ng ating provincial command na yun naman ay buong Camarines Norte rin kasi nasasakop nila, pero nagdagdag din po sila sa mga main campus ng mga eskwelahan dito sa aming bayan. Kaya lalo pong pinaigting yung seguridad para sa kapayapaan ng mga kabataan na nag-aaral.
1: Part of security measure baga, sir, is yung making it sure na wala silang bit-bit na mga armas papasok Ano?
2: Mm-hmm.
1: So, meron ba tayong ginagawang halimbawa isa-isang pag-ano tawag dito? Tinitingnan yung mga bag nila? Ginagawa ba yan ang kapulisan natin? O meron tayong mga tawag dito, mga stakeholders or mga force multiplier na gumagawa niyan?
0: Yun po, sa totoo lang po, malaking tulong po talaga yung ating mga barangay tanon po na nakakatuwang ng kapulisan. Dahil sa pamamagitan po nila, mas napapaigting po yung ginagawang pag-security. Dahil kung wala sa tulong po nila, mahirapan talaga. Kaya maraming salamat nga po sa tulong ng mga barangay tanod, ng mga bawat barangay, lalo po sa mga barangay na may merong eskwelahan. At sila po ang mabisang katuwang namin para una, tulungan din naman nila yung mga, kung merong gwardiya doon, ma-check yung mga bag ng mga bata kung sila ay merong dalang mga patalim.
2: Mm-hmm.
1: So far sir, ilan ang dyan mismo sa bayan ng Basud, bukod pa sa mga barangay, ilan ba dyan ang mga public schools?
0: Public school natin dyan. Bali 31 pong public
1: school. Pagkarami, no? Sa Basud lang yan, sa bayan.
0: Basud lang po.
1: Nakadami. No? Hindi talaga kaya ng PNP bantayan yan.
0: Opo, sa dami po talaga. Pero sinisikap din naman namin na mapasyalan kasi meron din naman po kasi silang yung mga barangay, yung mga force multiplier natin na talagang nakakatuwang po namin sa pag-implement ng kapayapaan na seguridad ng bawat eskwelahan.
1: Pero yung mga force multiplier na sinasabi mo, sir, are they trained? Binigyan nyo ba sila ng training kung paano ito gawin?
0: Hindi pa naman po kompleto, pero nagsasago po ang aming PCR ng mga pagtuturo, mga training po sa mga barangay tanod na dati namang ginagawa po, pero sa nangyari pong ganyan nga idinagdag po yung mga ganyang mga paraan ng mga para sa seguridad.
1: Mm-hmm. Kasi uso bagayan yung mga bata, magdadala ng ice pick, magdadala ng mga kutsilyo.
2: Mm-hmm.
1: Minsan nga nakakalusot, pati mga baril, nakakabit-bit sila eh.
0: Opo.
1: Alam mo naman na sir, ang mga public school, minsan wala naman yan, ang gate niyan na
2: open.
1: Minsan nga, walang pader palibot eh.
0: Oo. Kaya talagang, una din, siyempre, kailangan din ng tulong ng mga magulang na sana magabayan nila yung kanilang mga anak,
2: mm-hmm,
0: na maging mabuting mamamayan. Dahil yan po talaga magsisimula sa pamilya eh, mm-hmm, yung pagiging ng mga bata. Kaya sana mahikayat din natin ang ating mga magulang,
2: mm-hmm,
0: na maging sa pagbabantay sa kapakanan ng kanilang mga anak.
2: Mm-hmm.
0: Dahil kung yung yung magiging tulong ng mga magulang ay napakalakas pong katuwang, mm-hmm, yan para sa kapayapaan, mm-hmm, at para matulungan din ang mga kapulisan para sa kapayapaan ng seguridad, mm-hmm, ng ating mga paaralan.
1: Pero so far sir, wala naman pa tayong sa simula nung nagpumutok, mm-hmm, ang isyo, incidents. Opo. Wala ba tayong na-record ng mga nahuli na kumpiska, bullying, mm-hmm, nabugbugan o mga nakumpiskang patalim sa mga eskwelahan?
0: Meron naman pong mangilan-ngilan po. Pero naagapan naman po ng ating mga barangay, barangay tanod at mga barangay official, at naisisettle naman po yung mga suliranan ng gano'n. Pero mga
1: minor.
0: Minor lang naman po.
1: Okay.
2: Mm-hmm.
1: So sir, ano po ang mga sa panghuling bahagi ng ating interview ngayon, ano po yung mga plano ng Basud Municipal Police Station para sa ating stasyon at para sa ating mamamayan, sa ating mga stakeholders dyan? Anong plano?
0: Sa kasalukuyan nga po pala, may balita ko lang po. Ito po kasing aming may bago po kaming provincial director.
2: Uh-huh.
0: At meron po siyang tawag dito. Flagship program.
1: Yung feeding.
0: Oh, nagsagawa si sir ng project busog na tinatawag.
2: Mm-hmm.
0: Bringing Unity Pro Service Outreach and Good Nutrition Program. Ito po ay isinagawa na po namin dito sa amin dahil sa pagsisikap din naman namin na makasunod o maging kadiwa ng ating provincial director na ito po ay sinagawa na kaagad namin noong July 9 sa Barangay Poblasyon 1. At ito po ay flagship program ng aming PD, si Police Colonel Dave A. Mejia, yung bago naming provincial director.
2: Ah, sino po sir ang nagluluto?
1: Oo, kasi,
2: kasi na yung una naming mga interviews, ang magluluto daw yung ating regional
1: provincial director.
2: Doon, sorry.
1: Doon sa ano, doon sa
2: PPO.
1: PPO. Eh diyan sa inyo sino nagluluto?
0: Oh, ganun nga po ang nangyayari. Tapos si palibasa ano, di kinuha namin yung kung paano yung ano, yung
1: timpla.
0: Mga niluto ni sir. Pinaluto ni sir sa PPO pagkatapos si eh, yun dinideliver namin sa ano.
2: Ayun,
0: sa mga
2: galing sa PPO.
1: O siya din mismo ang nagluluto.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ay, palaki. Kalaki ng kawali ni...
0: tumutulong din po kami. Nagluluto din kami para... Siyempre, kinukulang din. Kasi, siyempre, yung pupunta namin... Kasi ito, actually ito, yung unang pinadala ni PD, nagtuloy pa po kami sa iba. Ko, may niluto na namin yung iba.
1: Ayun.
0: Tumulong din kasi kami, talagang napaka... Nakakatuwa din naman makita yung mga bata na nakita ng pagkain. Makita mo yung kasayaan sa kanilang muka na sila ay magkabahagi sa PD program ko.
1: Kanino galing ang budget, sir? Nang niluluto nyo?
0: Dito po sa amin sa imuwi ng aming kusina po.
1: Maraming imuwi nyo?
0: Di, ano lang naman magkakano yung lugaw po. Pero magkagano pa man po ay napakalaki ng nagiging epekto nito para sa mga bata sa mga nahat diyan na ganito.
1: Oo, pero diyan ako believe sa mga pulis ano kasi sa totoo lang ano kung tutuusin kulang ang imuwi niyo para sa operasyon ninyo sa loob mismo ano. Pero na-extend niyo pa ha, sa pangpakain sa labas.
0: Opo.
1: Eh talagang magaling ha. Oo. So, ibig sabihin, sakripisyo muna ang ibang pangangailangan ng estasyon.
0: Ay, okay naman po. Nakukuha-kuha na lang din po.
1: Oo.
0: Minsan.
1: So, kadalasan, mga ilan ang pinapakain nyo, sir? Mga ilan na hundreds ba yan? O 1,000 ang pinapakain nyo? At every day ba yan?
2: At hanggang kailan?
0: Ba, sa mga barangay, kung ano po yung mga nandun sa may area ng barangay hall. Yun po, kung sino mga naabutan namin doon, yan, nagdadatingan naman kasi sila.
1: So, marami naman po. Marami-rami ah.
0: Opo, marami po.
1: Ano yan, gaano ang ano yan? Gaano kadalas, sir? Every day, once a week, once a month?
0: Once a week po, nagagawa po namin.
1: Very good ah. So, can you imagine that? Ano yan, sir? Lugaw o sa ano yan, sutanghon? Ano yan, sir? Pinapakain nyo?
0: Nung nakaraan po, lugaw. Nung nakaraan pa, lugaw. Tapos supas naman yung itong nakalipas po. Yan po.
1: So, mga aki lang talaga ang nabibigan? O kahit sino ang nandun na lumapit? Kahit hindi bata, bibigan?
0: Kahit po sino? Siyempre naman, para sa lahat naman yung pagkain. Okay naman po. Na gagawa naman ng ano. Lahat naman nakakakain po.
1: At mga pulis mismo ang nagsiserve?
0: Opo, mga pulis po. Opo.
1: Galing. Congratulations, sir. Ha?
2: Sa tingin nyo, sir, ano po ang nagiging epekto niyan sa komunidad at sa relationship sa PNP?
0: Napakaganda po kasi yung rapport po ng PNP at ng community ay nagiging mas maganda po. Dahil nagiging magaan o nagiging panatag po sila na lumapit sa mga pulis gaya po ng mga bata na kadalasan nga dati yung mga bata adyan niya, pahuli kayo sa pulis na hindi naman sana dapat ganun.
1: Pero ginagawang pantakot ano sir?
0: Ganun ang takot yung mga bata. Ay sa gayon po, sa mga ganitong paraan po ay nagiging panatag yung mga bata lumapit sa pulis. Kasi kung hindi sila magiging panatag, paano pag nangailangan sila ng tulong? Ang pakiramdam nila sa pulis, kalaban din nila. Kaya sa ganitong paraan po, nailalapit namin yung kapulisan, yung puso ng mga bata na lalapit namin para huwag silang matakot na lumapit sa kapulisan para humingi ng tulong.
1: Pero alam mo sir, personally, ako'y sumasaludo sa inyo ano, sa hanay ng ang kapulisan dahil sa totoo lang, kung tutuusin, ano nang peace and order lang na peace and order ang inyong ano job description . Pero extended kayo hanggang minsan tree planting kayo, minsan kayo ay naglilinis ng kapaligiran, ngayon nagpapakain kayo, talaga namang ano ha,
2: extra miles
1: ang ginagawa ninyo.
0: Maraming salamat po sa ano sa inyong sa mga inyong obserbasyon at totoo pong napakalawak po ng pananaw ng ating pamunuan ng PNP sa national na patuloy silang nag-iisip ng mga pamamaraanan para yung kapulisan ay hindi lang yung gumagamit lang ng ano ng baril para mapatupad ang kapayapaan, kundi inilalapit yung puso ng pulis sa bawat mamamayan na totoong sa ganong paraan po nagiging mas epektibo ang policing dahil nandun po ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan. Na kung sila po ay malayo ang puso sa kapulisan ay wala talagang mangyayari sa mga programa. Kaya na yun nga po na sa pamamagitan ng mga ginagawang pagtuturo sa amin, na ituturo sa amin kung ano ang kahalagahan ng mga pinagagawa sa amin. Mm-hmm. Dahil kung totoo siya po talaga, kung sa abot lang ng maiisip namin, parang puro kagastusan lang o ano. Mm-hmm. Pero hindi, yung epekto kasi nito talaga, nagdudulot po ng magandang, ng positibong resulta sa mga mamamayan.
1: Mm-hmm. Kasi kung tutuusin, extra trabaho nyo na yan eh. Dagdag trabaho nyo na yan eh.
0: Ano? Actually po, yung ginagawa namin yun, nakapagpapabawas pa ng trabaho sa amin.
1: Correct.
0: Kasi po, kapag sila ay panatag, panatag ang loob nilang lumapit sa pulis, yung dapat tatrabahunin namin na double time, magiging magaan dahil sila mismo ang nagbibigay na ng impormasyon sa amin.
1: Ayun. Correct.
0: So, mas nagiging positibo po yun, yung ginagawa namin para sa ikagagaan ng trabaho.
1: Alam mo, magandang pananaw yan, sir, ano? Na hindi nyo titingnan na additional burden yan, kundi kababawasan sa trabaho ninyo. Mm. Kasi kung tutuusin, isyan ay additional burden, pero ang tinitingnan nyo siyang
2: pangkalahatan.
1: Pangkalahatan.
2: Na epekto.
1: Oo. Mm. Mabuti naman talagang ganyan. So we give you our double snappy salute. Siya parang naghang kayo.
2: Oh, nawala na si sir.
1: Naghang si sir. Pero sir, ano, kung nakikinig ka pa man ngayon, talaga, ayan, naghang lang. Naghang lang. Ayun. So again, grabe ang samuyang paghanga sa mga ginigibok ang pulis ko niyan. Ang layo na ng imahe ng Philippine National Police ngayon kaysa sa mga noon, ano sir? Ngayon ay talaga namang very holistic ang inyong approach ngayon.
0: Opo, sa mga nakita ko nung panahon, nung bata pa ako, iba talaga ngayon. Iba talaga ngayon. Napakalaki po ng pagbabago. Siguro talagang ganon na kailangan sumabay ang kapulisan sa pag-evolve ng panahon. Mm. Na hindi yung manatili lang sa old way ng policing. Mm-hmm. Bagkos sa mga ganito mga panahon, ay improve din yung ang serbisyo ng kapulisan.
1: Mm-hmm. Napakagaling na marinig namin yan sa inyo. Sir, last message nyo tabi sa inyong mga ating mga listeners, lalong-lalo niya sa mga constituents nyo dyan sa Baso de Camarines Norte.
0: Maraming salamat po. Para sa aming mga kababayan dito sa Baso de Camarines Norte, asahan po ninyo patuloy kaming tutupad ng aming mga tungkulin at patuloy namin kayong mamahalin sa patuloy po namin pagtupad ng aming mga tungkulin. Mm-hmm. Sana po patuloy tayong magkasama-sama na sa layunin na maging pampayapa ang ating bayan, at sana po patuloy po kayong tumulong sa mga programang inilulunsan ng ating kapulisan.
1: Mm-hmm.
0: At hindi po bayan, at sana po
1: mm-hmm.
0: na amin niya makakamtan mga pagtat dito sa programa ito na totoong parang naghang tayo na totoong nakapagpapaabot sa lahat ng mga impormasyon na kinakailangan malaman ninyo at malaman din naman namin kung ano mga ibig ninyong iparating para ma-implement din ng aming ng inyong papulisan.
1: Mhm. Yan, maraming salamat po sa iyo, sir. Ingatan ka na Panginoon Diyos. Siyempre, ang pamilya mo, makakasamahan mo dyan. At paki-extend ang ating pahasalamat sa inyong acting chief of police. Pagpalain ka ng Panginoon, sir. Congratulations.
0: Thank you very much po, sir. Salamat na marami.
1: Yan po si Police Lieutenant Abundo Bernardino Lubidico, ang Deputy Chief of Police ng Basud Municipal Police Station. Marami tayong narinig na mga accomplishments. Congratulations sa inyo dyan, ha? Sa Basud Municipal Police Station. Grabe, ha? Meron na mga ano sila, mga willing to extend.
2: Nag-gumagawa ng mga extra miles para lang, actually, ang gusto talaga nila ay maibsan ang krimen sa ating komunidad.
1: Maganda yun.
2: Kasi kahit anong paraan, kapag, sabi nga, kapag busog daw ang tiyan, hindi magkakalam ang kalamnan para gumawa ng krimen.
1: Ayun. Alam mo, iyan din naman dapat ang gagawin ng mga churches. Alam mo yun, karunian dahilan kung bakit nag-create tayo ng Christian Eagles. Para ang mga churches, hindi lang sa loob ng church. Dapat lumabas sa tayo sa community
2: dapat
1: service.
2: Dapat may community engagement.
1: Yan ang dahilan. Gusto nating lumabas para sa community engagement.
2: Ayun.
1: Ayan, kayo po yung magpapaalam na. Salamat ununong tabi sa Santo Gabos. Kahit wala pa kami sa radyo. Sana bukas nandiyan na kami sa radyo. Pag-pray ninyo. 8:27 in the morning. Salamat po noon ng tabi sa inyong pagkatabay sa social media. Panalangon na inyo na bukas balik radyo na kita. At medyo nakakalungkot na wala tayo sa radyo. Kami po ay magpapaalam na. Lagi nating paalala habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay.
1: Siyempre, ngayong umaga na kasama natin sa technical side si Don Ramon Diaz, ang kulot ang bangs. Kami po ang mga lalaking magpapapundo kan sa indong kamunduan.
2: As in, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
1: Iyay! Mr. Solamente Rico Jellet.
2: At ako naman po nagsusulong Mr. Guapito, Ronnie Rizales.
1: Mabay-tabi, God bless everyone. See you tomorrow.
2: Bye-bye!
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78th taong

Hello, hello kaibigan. It's Tuesday and ito na po ang 14th sa buwan ng Hulyo 2026 at welcome po sa ating pong programang Negosyo Asin Trabaho. Ako po muna ang inyong mga kasama ngayon. Ako po si Melissa Serio Manzanilla na nag-aantabay at nag-aanyaya na samahan po ninyo until mamaya po tayong alas 9:30 ng umaga para sa isa na naman na edisyon ng Negosyo Asin Trabaho. Ang programa na patuloy po na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, mga kaalaman at mga dapat nating gagawin sa ating pong pagtatrabaho at maging sa ating pagnenegosyo. Ako po muna ay pansamantalang humahalili sa ating pong regular host and station manager na si Ma'am Yvette Pau. Dahil sila po ay ang ating pong team, the way team at ating mga volunteer ay nandito po ngayon sa Anislag National High School para po sa isa na sa gawa natin na Adopt a School. Ayan, ito ay medical caravan natin, ano? Dahil dalawang schools po ito na magkasunod ngayong July na tutulungan po natin, ano, na maibigay ang kanilang mga pangangailangang medical at saka dental. And syempre, hindi mawawala ang spiritual at emosyonal na bahagi niyan. Kaya yan po ay sa pakikipagtulungan sa ating po mga partners, kagaya po ng ating Philippine Navy. Of course, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center team na maghahatid po ng mga kundi dental health na tulong. And syempre, mga consultation po, ano? Mga gamot na kinakailangan ng ating mga estudyante. Kaya pag-pray natin na maging tuloy-tuloy na maayos ang lagay ng panahon sa araw na ito. Alright, so yan po ang mga ganap sa araw na ito dito po sa ating himpilan, ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And ngayon ding araw na ito ay of course sa ating pong programa ay maabangan pa rin po natin ang ating pro tips. Mamaya po ay alamin natin ang ating pong topic with ang ating host ng pro tips or si Maloy Malibiran sa Lumbides on what's good about rejection. Uy, may good ba ang rejection? Nako, ano nga ba ito? Alamin po natin mamaya with Maloy Malibiran sa Lumbides. And every Tuesday po ay nakakasama naman natin ang ating pong resource person via Zoom. Mula pa po sa South Korea, si Dr. Ariel Bernardo para po sa ating Business 101. And isi-share niya po sa atin mamaya ang patungkol sa turning liability into asset. Nako, may mga liability na po ba tayo?

Oo, nako, or tayo mismo feeling natin ay liability na tayo. Paano ba tayo maituturn or mga bagay-bagay ano, na sa tingin natin ay kalugian na ay maging kapakinabangan or asset? Lalong-lalo na sa mga panahon na ito. Dapat ang lahat ng ating po mga nakikita ay may halaga tayong nakikita dito. Para hindi naman ito nasasayang lamang. Ano po? Kaya yan po abangan natin sa ating Business 101. Turning liability into asset. And of course, sa programa pong ito, may mga paalala pa rin po tayo na mapapakinggan. And sa ating po mga kaibigan na nandirito po sa probinsya ng Albay, kumusta? Napakainit ng ating panahon. How about po dito sa Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, Camsur, and Camnorte. Northern Samar, Leyte. Pwedeng-pwede pa rin po ninyo kaming ma-access. Though wala po tayo sa ating radio. Itong kahapon, Kuya Mon? Oo, struggle po talaga ang ating transmitter. Kaya please do pray with us na makabalik na po tayo sa ating normal na broadcast sa ating pong radio. Kaya siguro nagtataka ang ilan sa inyo bakit hindi nyo kami ma-access sa radyo. Pero huwag po kayo mag-alala dahil may maganda kaming balita. Tuloy-tuloy po ang ating social media broadcast through our FB. Naka-live po tayo ngayon sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Siyempre pa, nandito din tayo sa YouTube and Instagram. FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. And of course, naka-online streaming pa rin po tayo sa bit.ly/thewayfm. Kaya kahit po nandyan lang kayo sa inyong mga tahanan, basta meron po kayong data or internet, ay pwedeng-pwede nyo po kaming marinig. Siyempre, yung ating mga musical programs ay nandyan din po, mapapakinggan nyo ng mas malinaw ang mga naka-line up na songs. Kagaya po ng programang Music and Chat Recharged, ang inyong pong lingkod ay nakakasama nyo dyan Monday to Friday, 1:15 hanggang 2:30 ng hapon. Siyempre, ang UV Express, nandyan si Uncle Ray Ison. And Alvis Ray Ison, kamusta? Busy ito ngayon si Uncle. Right, and siyempre pa, meron pa rin po tayong papuri. Papuri Radio ay naririnig din po from, of course, 3 in the afternoon hanggang 4 o'clock ng hapon. And of course, yung ating mga pang-weekend na programs ay nandyan din po sa bit.ly/thewayfm. Ang 10,000 Reasons every Saturday. And of course, ang Music and Memories. Kasama niyo po ako dyan from 9:45 in the morning till 10:30 in the morning. Light Classics at marami pa pong iba. Kaya tumutok lamang po, and even sa ating mga Carians, pwede pa rin po kayo mag-message sa ating GC, sa ating Carians Official GC. Ayan, hello and magandang umaga, magandang tanghali or magandang gabi sa ating mga kaibigan na nakaantabay naman po overseas. Hello kay Ate Joy and Kuya Mario Neri. Kumusta na po kayo? Kay Kuya Dan Daniel, kumusta po? And of course, ating mga kaibigan dito sa Bahrain, kumusta? And patuloy kami nagpe-pray para sa inyong safety. Dahil tuloy-tuloy pa rin daw ang mga pag-atake, mga bombing sa lugar na ito, sa bansang Bahrain. Hello, Ate I and of course, NJ. Sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo. Just tuloy lang po sa inyong mga ginagawa siguro sa mga oras na ito. Ay tuloy-tuloy na din tayo sa ating po mga paalala. Siyempre, nandito ang ating pong pro tips. Makakasama po natin si Maloy Malibiran Salumbides. And siyempre pa, ilang mga paalala po para sa inyo. Ito na po ang ating pro tips.

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Kapag mayroon kang gustong-gustong mangyari sa trabaho o negosyo mo, kaya lang ay hindi ito naaaprubahan ng dapat na magbigay ng go signal, ano ang gagawin mo? Tiyak na makararamdam ka ng disappointment, baka nga mainis o medyo magalit ka pa dahil hindi makita ng boss o kliyente mo ang value o potential ng iyong proposal. So what should you do when your idea is rejected? Paano nga ba makamove on buhat sa mga disappointing na kaganapan sa opisina? Subukan nating sagutin yan dito sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi sa lahat ng oras ay sasang-ayon ang iba sa gusto mong gawin o mangyari. Lahat tayo ay makararanas ng rejection sa iba't ibang panahon at okasyon. Pero tandaan mo ito, rejection can be a blessing in disguise. Masakit sa simula pero sa bandang huli ay makikita mong pwede itong magkaroon ng magandang bunga. Tatlong bagay ang gusto kong tandaan mo tungkol sa rejection. Una, rejection is an opportunity to refine your proposal. Parang sa pagsusulat ng libro, hindi naman sa unang pagpasa ng draft sa publisher ay maaaprubahan agad ito. Ilang beses itong daraan sa mapanuring mata ng editor, iparerebisa ng paulit-ulit hanggang sa makuha na ang pinakamagandang pagpapahayag ng mga ideya at kwento sa iyong libro. Hindi madali ang proseso, pero nagiging mas maganda at pino ang final product. If you are not willing to be rejected and corrected, then you are not prepared to succeed. Pangalawa, rejection can lead to a better redirection. Maraming mahuhusay at kilalang tao ngayon ang makailang beses na nakaranas din ng rejection. Si Soichiro Honda, ang founder ng Honda Motors, ay nireject ng Toyota Motors nang siya ay mag-apply sa kanila. Dahil dito, nagsimula siyang gumawa ng scooter na tinangkilik naman ang kanyang mga kapitbahay. Ang naranasang rejection ay naging daan para si Honda ay ma-redirect sa mas magandang oportunidad at negosyo. Hindi pala siya pang-empleyo kundi magiging founder ng malaking negosyo na kinalaunan ay naging competitor pa ng kumpanya na nag-reject sa kanya. Rejection can be God's way of redirecting you to something bigger and better. Pangatlo, rejection is motivation to press on. Ang sabi nga ni Sylvester Stallone, I take rejection as someone blowing a bugle in my ear to wake me up and get going rather than retreat. Kapag ikaw ay hindi natanggap sa trabahong iyong pinag-a-applyan, huwag agad susuko. Jordan ay na-reject siya. Pero hindi siya nag-give up. Naging sikat na manlalaro at isang icon o legend pagdating sa sports na basketball. Mas lalo siyang nag-ensayo at nagpursige. Huwag mong hayaang takot ang maging epekto sa iyo ng rejection. Dapat ay maging motivation ito para ikaw ay magpatuloy at magsumikap. Kahit ang Panginoong Jesus ay nakaranas ng rejection, ang sabi sa Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by mankind. Pero sa kabila ng di pagtanggap sa kanya ng tao, nagpatuloy si Jesus, nagampanan ang kanyang misyon. He pressed on and obeyed God's will. Rejection can be a beautiful blessing wrapped in a unique package. Hindi man nangyayari ang gusto mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon, kung tama ang ating attitude, makaaasa ka na the best is yet to come. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Kuryente 15, tubig 400. Gatas ni Kiko, 1-2. Maintenance niya, 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga. Ipon ng pera. Ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
5: Puro lugi na lang ba ako?
6: Kailan kaya ako kikita?
7: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: Ayan, ating pong oras is 8:52 na ng umaga. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating programa na negosyo as in trabaho. Dito po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel Manzanilla. Pansamantala po muna ako humahalili sa ating pong regular host and of course station manager na si Ma'am Yvette Pau dahil ating pong D-Way team at ating mga volunteers ay nandirito po ngayon sa Anislag National High School para po sa Adopt a School, ayan, na medical ano natin, caravan. Kaya salamat talaga ano sa patuloy po natin na ipag-pray. Lalo-lalo na po ang ating pong transmitter ngayon kung saan ay nagkakaroon po tayo ng problem doon. Kaya hindi nyo po kami naririnig sa ating pong radio. Ano? Patuloy-tuloy lang po tayo sa ating social media platforms. Kagaya po ng FB, nakalive po tayo ngayon. YouTube and Instagram, nandyan din po. And of course, ang ating online streaming. At habang inintay-intay po natin, ang ating pong resource person ay... Of course, magbibigay po muna tayo ng daan para po sa ating kasabay sa paghayo. Ayan, alright. So, paano po kayo patuloy na magiging kasabay na sa aming paghayo? Kagaya po ng patuloy natin na binibigay po sa inyo ano, na kaalaman para po sa patuloy natin na pagpa-partner bilang of course, ang ating pong estasyon ay isang non-commercial, non-profit organization po ang FEBC Philippines at isa po tayo sa mga himpilan na patuloy ano, nagpapahayag ng salita ng Diyos para mas marami pa ang makapakinig nito. So, unang-una po ay napakahalaga ng apat na ito dahil apat ito, unahin natin ang pananalangin. Napakahalaga po ng inyong pakikisabay sa pananalangin po namin. Ano? Lalong-lalo na sa panahon na ito ay dumadaan po ang ating estasyon sa medyo challenging na sitwasyon dahil nga po sa ating transmitter ay hindi po siya gumagana ngayon. So please pray with us na maayos na po ito. Salamat din sa ating chief tech na si Don Alfonso Apinado na nag-aantabay din po sa mga pwede niyang magawa doon ano? Para po maikabit ang mga kinakailangang parts para maibalik po tayo sa ating normal na lakas ng pagbabroadcast sa radyo. So please pray for us, ating pong operation sa araw-araw, ating pagbabroadcast, maging po ang ating po mga staff. Ayan, meron lamang po tayong limang staff dito plus ang ating po mga volunteers at tayo ay talagang nagpapasalamat sa kanila, sa kanilang patuloy na partnership with us. Nandyan din po ang volunteering, kagaya ng nabanggit ko, ay patuloy na tulungan din po natin sila sa pananalangin as they prepare for topics sa kanila po mga program na hinahawakan according po sa kanilang mga expertise. Syempre ang promotion, kagaya po ng nangyayari ngayon dito sa Anislag National High School. As we adopt this school, ano po, ay nandoon din ang promotion ng ating himpilan. Mamimigay tayo doon ng mga portable radios and of course, ilan pa mga promotional materials na pwede po nating ibigay sa kanila. And syempre pa ang giving. Nako, napakalaga po nito. Do pray with us sa inyo pong pananalangin. Baka kayo din po ay isa sa mga pwedeng gamitin ng Panginoon to give. Ano, para patuloy na masustain ang ating pong pagbo-broadcast sa araw-araw. So ito po yung apat na paraan para kayo ay patuloy naming makasabay sa paghayo. Ang pananalangin, ang pagbo-volunteer, syempre po ang pagpo-promote at ang pagbibigay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang partnership with FEBC kung saan po ating himpilan dito sa Bicolantia ay mag-celebrate na ng ating pong 53rd anniversary this coming December 5, 2026. Do pray for us too as we prepare toward it. Alright, ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang ating pong resource person. Of course, ating pong nagiging kasabay kapag araw po ng Tuesday, syempre pa ang paborito natin na mentor and of course teacher natin online, through Business 101 portion natin, Dr. Ariel Bernardo ng Diaspora International Christian Ministry. Siya po ang pastor, senior pastor doon and online entrepreneur para i-share po sa atin ano pag-uusapan natin ngayon itong napakagandang topic. At alam ko marami na naman po tayong matututunan sa kanya, turning liability into asset. Batiin na natin si Pastor Ariel, Dr. Ariel Bernardo, good morning po and welcome sa Negosyo Asin Trabaho.
1: Good morning, Ma'am Mel. Magandang umaga po sa atin.
0: Kamusta po kayo?
1: Mabuti po sa biyaya po ng ating napakabuting Diyos.
0: Ayan, it's good to have you again po. Si Ma'am Yvette, si Ma'am Yvette po ay nasa labas dahil may ongoing po tayong Adapt a School and nagbibigay po tayo doon ng medical na tulong and of course lahat na holistic ito actually Dr. Ariel, di lang po talaga sa physical ang kailangan nating ibigay sa mga estudyante, spiritual, emotional help, physical help ay nandoon na po talaga. So do pray for them to po as they are doing this morning. So sige po, bati muna kayo sa ating mga viewers and listeners.
1: Yes, sa ating po mga minamahal na kababayan dyan po sa Bicol Region, sa ating po mga minamahal na kababayan din sa iba't ibang parte ng mundo, magandang umaga, tanghali, hapon, madaling araw po sa ating lahat.
0: Yes, maraming salamat po. Alright, eto na tayo sa ating pag-uusapan, Dr. Ariel. Ano itong turning liability into asset? Pag sinabing liability, ano po yun at ano din yung tinatawag na asset?
1: Siyempre, pag sinabing liability, yun,
0: Pabigat ka.
1: Pag sinabing asset, ibig sabihin, nakakatulong ka. Yun lang naman. Isa simpleng kaparaanan. You know?
0: Oo. Pero minsan po, di ba, parang hindi lang ito sa mga material na bagay. Lalong-lalo na po sa tao, di ba po?
1: Yeah.
0: At, exactly. At yan po ang bibigyan natin ng focus ngayon, ano, Dr. Ariel. Kasi marami sa ating mga siguro nakikinig ngayon, feeling nila wala na silang magagawa sa mga sitwasyon nila or mismo sila sa buhay nila parang nasa hangganan na ako ng aking kakayanan. Ano na lang ang susunod kong gagawin? Yung mga ganun po.
1: Exactly. Siguro dumating naman sa atin, Ma'am Yvette, yung ganun. Maging sa aking buhay din, dumating parang inisip mo, ano ba yan? Parang wala akong nai-contribute. Parang yung pakiramdam na ganun, na naramdaman natin na because of the our past mistakes, sa failures natin, o mga maling decision natin sa buhay, na naging liability na tayo instead na maging asset tayo. No? Sa pamilya, sa institusyon, sa organisasyon, maging sa ating minamahal na bansa.
0: Totoo po yan. Ano? Sa dami na ating mga roles, di ba po, Dr. Ariel, minsan talagang given may mga, syempre gusto natin na maging productive, gusto natin na may ma-contribute kahit papaano kasi binigyan naman tayo ng Panginoon ng mga kakayanan. Pero minsan may mga contributory factor na parang hindi ka na gumagana.
1: Yes.
0: Diba po? Dati very productive ka pero dumating ang time na parang feeling mo nagiging pabigat ka na, problema ka na, ikaw na yung nagpapabagal sa pag-usad ng organisasyon, di ba po?
1: Yes. Ang kagandahan dito, Ma'am El, no? Yung magandang balita, syempre bilang mga Kristiyano, dito man umiikot ang ating buhay sa Ebanghelyo, no, yung good news. Actually, God specializes in turning yung liabilities natin into assets. Kaya bilang mga Kristiyano, pag alam natin yung gospel, magkakaroon tayo ng iba yung pag-asa, no, sa ating mga buhay.
0: Mm-hmm. Yeah. Okay, kwentuhan niyo po kami kung ano yung mga accounts sa pwede niyo i-share po ano sa Bible na may mga example po tayong pwedeng i-share sa ating mga kababayan para at least ma-encourage po ang bawat isa. Hindi niyo alam baka ako may mga times gano'n din, kagaya ng sinabi nyo, walang accepted sa atin. Di ba po, kahit pinakamagaling na leader, pinakamagaling na pastor, or sino pa man na businessman, or pinaka-productive na empleyado, pwedeng dumating siya sa point na stagnant na siya, parang naka-plateau na lang yung kanyang movement. Exactly. Yes po.
1: Yeah. At marami po, tulad na banggit niyo, Ma'am Melano, wala namang exempted pagdating sa ganito. Kahit anong estado natin sa buhay, dumarating sa mga pangyayari sa buhay natin na marahil, ano, parang nagiging liability tayo. At yung reality, Ma'am Mel, no? Marami sa mga tao, kung titignan natin, na ginamit ng Diyos in the Bible, how the Lord used them mightily. Minsan naging pabigat naman sila, naging problema din sila.
0: Correct.
1: Diba? So, naging dahilan sila na madismaya yung mga tao sa paligid nila. At one good example is si Onesimus, no? Oh, titingnan natin yung pangalan niya, Onesimus, nang ibig sabihin useful, pero hindi siya naging useful.
0: Bakit? Ano po ba ibig sabihin ng pangalang Onesimus?
1: Useful, ibig sabihin ng Onesimus is useful.
0: Okay.
1: So, minsan ganun tayo kahit na talagang kagamit-gamit tayo, pero hindi tayo nagiging kagamit-gamit. Bakit? Kasi wala pa tayong relasyon sa Panginoong Jesus yon. So, actually si Onesimus, he was a runaway servant, no? Ni Philemon. Iniwan niya yung kanyang master na si Philemon, most likely because of financial loss, ganun. At sa mata ng tao, liability na siya. Kaya nga siya nakulong, di ba? Pero nung nagkaroon ng chance na na-meet niya itong si Apostle Pablo, no? At nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, nag-iba yung kanyang buhay, no? From liability to being an asset. So, kaya nga sabi din ni Apostle Pablo kay Philemon, formerly he was useless to you.
0: Yeah. Oo.
1: Kasi sa mga nakikinig, Ma'am Mela, no? Marahil may mga tao na feeling natin ang useless naman nito. Ayan. Hindi ko alam, pero pwedeng kamag-anak mo yon, pwedeng kasamahan mo sa trabaho yon, pwedeng kumari mo, kumpari mo, at sometimes even sa loob ng ministeryo, parang inisip mo, ano, parang palamuti na lang to, walang gamit, parang gano'n, walang use. Pero ano, makikita natin dito, anumang liability meron yung tao, hindi magkagamit-gamit sa ngayon yan, pwedeng maging sobrang kagamit-gamit yan. Ano? Tulad na nangyari kay Onesimus na naging patotoo, ano, sa kasaysayan, kung babasahin natin yung Biblia. Can you imagine that? From being useless to being useful. From liability to being an asset.
0: Ano po ang ginawa ni Onesimus? Bakit naging, from being useless, naging useful na siya?
1: Yeah. Yun yung ano, na nag-start siyang ma-associate sa mga taong ano, masasabi nating asset.
0: Okay, ayun.
1: Ganun yun eh. Kumbaga, kapag kasing kasama natin liability, kahit asset tayo, na minsan nagiging liability na rin tayo.
0: Ay, sorry.
1: Yeah, ma'am Mel.
0: So, natawa talaga ako sa sinabi niyo, pero totoo po yun. Sorry na po. Ayan. Nako, napaka makatotohanan po yung inyong sinabi. Nako, so we have to be very very aware. Ano po, careful sa kung sino-sino ba yung mga associates natin, kasi pag ang nakakasalamuha pala natin ay parang wala na rin ano na drive sa buhay. Pwedeng mahahawaan din talaga nila tayo.
1: Ito kaya napakahalaga ng environment, Ma'am Mele. Ito pag tinatanong ako, sabi, ano maipapayo mo sa mga gusto mong ibang bansa? Ano, yung pinakamahalaga man. Ang laging sinasabi ko, maghanap ka ng tamang community.
0: Yun.
1: Oo. Unang-una yun. Kasi, ano eh, kung sino lagi mong kasama, ano, kapag yung kasamahan mo, liability, eh sigurado magiging liability ka. At nagkataon, si Onesimus, nung nasa kulungan, na-meet niya si Apostle Pablo na isang asset of the kingdom, kaya naging asset na rin si Onesimus. Kasi ang pagiging asset natin, nagsisimula yan sa connection natin na tama eh.
0: Correct. Uy, ang ganda nun. Right connections. Tama.
1: Yes, yes.
0: Oo. So, yes. So, lalong-lalo na din po sa ating mga siguro tagapakinig na nagnenegosyo. Di ba po? Gusto natin na yung business natin tuloy-tuloy na umuusad. Hindi yung parang wala na pag-asa. Oo. Like, naalala ko lang po nung panahon ng pandemic. Di ba po? Maraming mga business ang namatay, nawala. Pero marami ding business ang biglang lumabas. Di ba po?
1: Exactly.
0: Oo, nagsulputan. Dati walang mga online na selling. Di ba po? Ngayon, meron na. Until now, meron pa rin.
1: Exactly, exactly. Yeah. So, yun yung ano eh. Inyong naidudulot kapag naging tama yung ating perspective. Kasi bakit? May nasamahan tayo. May nakapagbahagi sa atin ng magandang balita. May nakapagbahagi sa atin ng buhay nila na may pag-asa. Kasi kung titingnan din natin, Ma'am Mel, ano, maging si Apostol Pablo mismo, dati namang siyang liability.
0: Correct.
1: Diba?
0: Sa kingdom ni Lord.
1: Exactly. Sa kingdom ng Panginoon, he's being persecuted the church, the Christians, right? even seasoned believers. So, alam niya, no, naging bahagi siya na parang ano, naging bahagi siya ng mga karumal-dumal na mga pangyari sa Kristyanismo.
0: Right.
1: O, kaya nga kung titignan natin, baka pagdating sa listahan ng most unlikely ano, na magiging Kristiyano, baka si Apostol Pablo na yun eh. Bakit? Kasi sobrang ano eh, sobrang liability sa kingdom yan, ano eh, talagang inuusig, no.
0: Kaya nga po nung naging ano siya, nakatagpo niya si Lord, 'di ba? Kinakatakutan pa rin siya ng mga Kristiyano kasi yes. Doon sa identity niya na persecutor exactly. Talaga siya, mamamatay ng mga Kristiyano. Pero yeah. Napakaganda po kasi ang transforming power ng Panginoon, ano po, ay nandoon talaga na experience niya. So turuan niyo po kami ngayon, papaano po ba na ang isang liability ay ma-turn into asset? Siguro ang ilan sa ating mga kababayan nasa edge na time, parang konting-konti na lang, gi-give up na sila.
1: Yeah.
0: Papaano po natin sila ma-encourage?
1: Opo. Ako, huwag tayong mag-give up sa mga ano, kababayan natin, Ma'am Mel, ano, na, give up na ako. No? Ganito, tanggapin ko na lang na liability na ako forever. No, walang ganun.
0: Opo. Oo. So ano po yung mga guide, oh, mga guide na pwede po nating ibigay sa kanila this morning?
1: Yes. Unang-una, hindi pa tapos ang Diyos sa ating mga buhay. Ano?
0: Mm.
1: Actually, expertise ng Diyos is ano, yung i-convert yung isang liability into an asset. Yung mga nag-fail, for example, nag-fail ka, ang expertise ng Diyos, yung failure mo, gawin niyang maging faithful ka.
0: Wow.
1: Yung mga broken ngayon sa mga nakikinig ng live man or replay, i-turn, i-convert yung brokenness mo into blessing. Ganyan ang expertise ng Diyos eh.
0: Wow.
1: Tapos yung isang makasalanan na tingin niya walang silbi siya, ano, i-turn niya ng Diyos na maging servant ka. Ayan.
0: Right.
1: And of course, para ma-convert yung liability into asset.
0: So it all starts po with acknowledging na wala tayong magagawa. Di ba po? Di ba po, when we come to that point na parang rock bottom ka na, parang until na-realize mo sa buhay mo na wala talaga akong magagawa.
1: Yeah.
0: Oo. Hands up na talaga ako dito. Doon na tayo tatawag sa Panginoon. And then, wow. Doon na talaga makikita natin yung transforming power ng Panginoon. Di ba po?
1: Exactly. Yes, Ma'am Mel. Ang problem kasi most of the time sa atin mga tao, kapag may nagawa tayo mga pagkakamali, no? Parang ano, nakatanikala tayo sa mga pangit na nangyari in the past, na naging liability tayo. And this is my message to sa aming ating minamahal na kababayan, ano? Yung kasaysayan natin, you know, it does not have to determine your destiny, no? Our greatest liability today may become our greatest asset tomorrow.
0: Yeah.
1: Ano, kaya natin dinaanan 'yan, no? Yung mga pangyayari na 'yan. Ang mas mahalagang tanong ngayon is, ano 'yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin ngayon?
0: Right.
1: Yun 'yung pinakamahalaga. Yan nangyari kay Onesimus. Nangyari kay Apostol Pablo na sinuko nila yung buhay nila sa Panginoon. Hinayaan nilang baguhin sila ng salita ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Nakita natin, naging asset sila. Not until this very moment, we're talking about them.
0: Yeah. Oo nga. Right.
1: Oh, kita natin, dating liability, pero ngayon, isa ng asset sa kaharian ng Diyos.
0: Okay.
1: So sa atin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maraming right. liability sa buhay natin ngayon sa mga nakikinig. I don't know about those people, diyan, sa mga nakikinig, na inisip natin, ha, ano ba yan? Wala nang silbi sa ganito, ganyan. Parang liability siya.
0: Mm-mm.
1: Feeling mo na, sometimes hindi lang sila, feeling mo na liability ka sa mga nakikinig ngayon. So alalahanin natin yung transforming power ng Diyos na kaya niyang palitan, ano? I-transform niya yung liabilities into assets. Yan ang expertise ng Diyos eh.
0: Yeah. Naalala ko lang po, lately kasi parang mas nagiging mas sikat yung phrase na yung failure mo doesn't define you. Di ba po?
1: Yeah.
0: Oo, you are not defined by your failure.
1: Yeah.
0: And God's delay ay hindi ibig sabihin denial ng Panginoon sa buhay natin. Hindi pa tapos si Lord sa mga buhay natin, 'di ba po? Habang buhay may pag-asa pa.
1: Yes, you're right, Ma'am Mel. Kaya mahalaga, alam natin, ano, makita natin yung distinction ng ano, when we fail, it doesn't mean we're a failure. Magkaiba yun eh. And failure is just part of being successful in any endeavor natin sa buhay, no? Wala tayong matututunan yan kapag ano, no room for improvement. So, i-acknowledge natin unang-una sa lahat, Ma'am Mel, no? Para ano, ma-turn natin yung ating estado na ano tayo, liability tayo, maging asset. Unang-una, acknowledge natin yung ating liability.
0: Right.
1: Stop making excuses, no? Pag alam natin na ano, talagang hindi tayo ganun nagiging asset sa ngayon, unang-una kasi yung self-awareness.
0: Yes.
1: So, i-acknowledge natin yung liability natin. Stop tayo mag-excuse. Yung mga taong puro excuse, hindi yan dumalago at hindi nagiging asset. Yung madaming palusot, Ma'am Mel, yung pag tinanong mo, ba't ganyan? Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganyan. Ayan, yun yung mga liability. So, we need to be honest before God para magsimula yung ano. Masimula yung kaayusan sa ating mga buhay, no? We need to acknowledge ano ba yung dapat maayos sa atin, ano ba yung mga weaknesses natin, ano ba yung hindi kapaki-pakinabang sa ating pagkatao sa ngayon, ano ba yung mga character and attitude natin na magagaspang, yung mga ganun. So right. We need to acknowledge that.
0: Right. Oo, ano po yung pagkakaiba nung ganyan na sinasabi nyo na acknowledgement doon sa you are also acknowledging na ikaw ay may mga weaknesses, ganito ka lang, yung mga ganon. Parang iba siya eh, parang self, ano siya, self-pity, yung mga ganon. Ano po ang difference nung dalawang sinasabi nyo na yun? Yung sa inyo na ina-acknowledge mo yung ikaw ay ganito, ganyan.
1: You know, ina-acknowledge natin na may mga kailangan maayos sa atin, ganon.
0: Okay.
1: So, ibig sabi, iba kasi yung ina-acknowledge mo, ito na ako, ganito na lang ako forever.
0: Ayun.
1: Iba yun. Iba yun dun sa ina-acknowledge mo na may mga kailangang maayos sa akin. Ganun. Kasi ito yung mga kahinaan ko.
0: Mm-mm.
1: Ito yung mga pagkakamali ko. So that's acknowledging our liability, no?
0: Okay.
1: Yung mga, sa atin bilang tao, bilang negosyante, bilang empleyado, bilang boss, bilang guro, educator, o kung ano man yung estado natin sa buhay, yung career path natin.
0: Yeah.
1: So we need to stop making excuses and we need to be honest before God, no? Doon magsisimula kasi yung healing, no? It takes humility to admit, to acknowledge na meron tayong mga dapat mabago sa ating mga sarili.
0: Yes. Okay. Yes po. So, acknowledge your liability. Ano pong susunod?
1: Yes. And of course, kahit saan man tayo lugar magpunta, ito yung napakahalaga eh, na para maging asset tayo. Unless we encounter Christ Jesus, akala natin asset tayo pero liability pa rin tayo. Bakit? Kasi iba yung purpose natin sa buhay. And real transformation bilang mga Kristiyano really starts with Jesus Christ.
0: Yes.
1: Yeah, hindi yan ano. You don't become an asset because of self-improvement.
0: Yeah, or your ability, your own ability, skills,
1: yes.
0: 'Di ba po?
1: Exactly. Exactly. So kasi kung ganun lang, edi ba't kakailanganin natin ng Diyos sa ating buhay? Kaya maraming mga ano magagaling sa self-improvement pero nananatiling ano liability. Liability sa family, liability sa society. Bakit? Kasi
0: right.
1: It takes an encounter sa Panginoon para maging asset tayo. Hindi ba ganun na nangyari kay Onesimus? Hindi ba ganun na nangyari kay Apostle Pablo?
0: Right.
1: It's actually an encounter. Okay? Doon nagsimula talaga yung kanilang pagiging asset.
0: Wow! That's really good. Okay po. So that's real ano po, ano? Real encounter with Jesus. All right.
1: Yes. And of course, hindi sapat yung nag-encounter ka na tapos na. Ito yung nakakalungkot sometimes sa mga Kristiyano, Ma'am Mel. Okay, nagkaroon na ng encounter. Oh, hindi ko na kailangan. Ayoko na yung gathering, ayoko na yung training, ayoko na yung seminar, ayoko na yung conference. Bakit? Kasi ako yung nagkaroon na ng tunay na encounter eh.
0: Oo.
1: Ayun. So, because of that, sa halip na mas maging kapaki-pakinabang,
0: okay.
1: ang isang tao, because of an encounter, nalilimitahan.
0: Yun.
1: Ayang yung potential.
0: So, hindi siya nag-e-end sa encounter lang kay Jesus.
1: Yes, okay. Encounter is the beginning.
0: Alright.
1: So, kapag nagkaroon ng encounter talaga, ano, we need to submit to discipleship. Oo. Kaya nga ano, 'di ba si Onesimus po, Ma'am Mel, kaya nga patuloy siyang paglago. Bakit? Kasi he's actually under Paul's mentoring eh. Mine-mentor siya, tinuturuan siya. Right. So ibig sabihin, kailangan ng guidance. Parang ganito, Ma'am Mel, yan, oh. Para may ma-consider kang ano, part ng family na asset ka, kailangan ka munang ipanganak, 'di ba?
0: Right.
1: Pero hindi sapat na ipanganak ka, eh kapaki-pakinabang ka na.
0: Ayan. Kailangan mo lumago.
1: Kailangan lumago. Hindi lahat ng ipinanganak, eh makikita mong lahat ng rights nandun sa'yo. Yes. Bakit? Kasi part ka ng family. Iba. Pero para mas maging kagamit-gamit ka, yung potential mo, kailangan. You have to undergo, no? Mag-submit ka sa discipleship, kailangan mo ng paglago. And growth requires being taught and being corrected.
0: Ayun.
1: Ngayon, kapag hindi tayo nagsasubmit, ibig sabihin, hindi tayo willing magpa-correct. Tapos may inis tayo. O pag may nagko-correct sa atin, pag may nagtuturo sa atin. So, huwag mo pakialaman ng buhay ko. Ay, nako, yun yung mga ano, sa halip na maging asset, patuloy na nagiging liability sa halip
0: nako.
1: Na magpatuloy.
0: Okay. So, dapat mag-undergo o submit into discipleship. Yes. Okay. Yes.
1: Yes. And pang-apat, Ma'am Mel, we need to develop faithfulness.
0: Kasi, bakit mahalaga po ang faithfulness?
1: Napakahalaga niyan kasi hindi naman tayo motivated every day.
0: Tama.
1: Di ba? Eh kapag maghihintay lagi tayo ng motivation, eh ala, sa halip na maging magandang asset tayo, baka maging liability pa tayo, di ba? So, ano, ang faithfulness dine-develop 'yan eh.
0: Yeah.
1: Bakit hindi sanay? Kasi hindi kasi dine-develop.
0: Ayun.
1: So, lahat ng nagiging faithfulness is actually a practice. It's a discipline. Faithfulness is a discipline.
0: A discipline, no? Yes, yes.
1: It's a discipline until such time na maging natural na yon sa atin. So, no, it has to be developed. So, sa atin, bilang bilang mga kumikilala sa Diyos, kailangan natin i-develop yan. May mga panahon na feeling natin, ayaw natin gawin yung isang bagay na mabuti. And kapag na-develop sa atin yung faithfulness, mabuti ba itong gagawin ko? Di, patuloy mong gawin yung mabuti.
0: Alright, yeah.
1: Eh kapag ito lang madidevelop, hindi ba? Lahat siguro sa atin na mga may asawa, asset talaga ng bansa natin. Bakit? Eh manatili ka lang maging faithful sa asawa mo, asset ka na eh.
0: Correct. Yeah. And ang ano po, ang faithfulness din po ay ano, yung pagiging consistent, di ba po?
1: Yes.
0: Pagiging exactly. Consistent mo sa iyong ginagawa. Kahit na parang paulit-ulit lang siya. Every day, same thing ginagawa mo.
1: Yes, exactly. And gusto natin, maraming tao gusto natin ano, maging asset tayo, more promotions, more breakthroughs. Pero ang tanong, teka muna, sa maliit na bagay na pinagkatiwala sa atin, naging faithful ba tayo?
0: Right.
1: So ngayon, nag-expect tayo ng greater responsibilities, ng greater promotions. E paano? Kapag pinagkatiwalaan tayo ng maliit pa lang na bagay, hindi na tayo mapagkakatiwalaan. Eh, paano yun? Paano tayo mas magbawiden yung mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay? So, ano, everything starts in small things, Ma'am Mel.
0: Yeah.
1: Okay, mahalaga ma-develop sa atin yung faithfulness. Maliit na bagay, pinagkatiwalaan ka, lalago at lalago yan eh. Sa negosyo, ganun din. Maliit na negosyo, ako, makakilala ko, liit lang na negosyo, maliit lang eh. Lumaki na. Okay, bakit? Kasi nag-develop yung faithfulness eh, napagkatiwalaan eh.
0: Right.
1: So naging ano, yung maliit na asset na yan ay talaga namang mag-e-expand pa ng mag-e-expand yun. Bakit? Because God entrusts greater responsibilities to those who are faithful in the small things.
0: Right. Nako, thank you for that, Dr. Ariel. And even po ang account din po sa Bible, no? Si Jesus, one day, He will welcome us into His kingdom. Hindi niya sinabi na, welcome, my good and successful servant.
1: Yes, yes, exactly.
0: Faithful servants ang ginamit, di ba po? Oo.
1: Exactly. So the barometer is not success, but faithfulness.
0: Right. Yes po. So that's very good. Develop faithfulness. All right. Yes po. Next po.
1: And of course, yung panlima, halaga to para manatili tayong asset, ano, need to serve with our transformed life.
0: Ayun.
1: Yan. Oh, it's one thing to serve kasi with our life, but it's another thing to serve with our transformed life. Mm-mm. Meron tayong bigat kasi pag nabago buhay natin eh. When we serve people tapos tayo nabago, iba yung bigat nun.
0: Right.
1: Iba yung talagang asset talaga. Kasi nagsiserve lang tayo, wala naman nagbabago sa buhay natin. Nagtuturo tayo, di naman nakakita sa atin. Right? Oh, so, iba na yung dati nating pagkatao sa ngayon. Kung titignan natin si Onesimus, iba na rin siya mamuhay. Eh. Nagsiserve, iba na siya mamuhay. Si Apostle Pablo, serving the body, iba na siya mamuhay kumpara dati.
0: Right.
1: Hindi na nga nangahulugan na pangit yung nangyari sa nakaraan natin, eh yun na yung kinabukasan natin. Ibang-iba yung nakaraan sa kinabukasan.
0: Yes. Ibang-iba. Oo, okay. Nako, Dr. Ariel, paubos na po oras natin. Siguro po yung mga final encouragement po ninyo, final thoughts po ninyo para sa ating po mga viewers. And nagpapasalamat po tayo sa mga panalangin na ating mga kababayan dahil nakabalik na po tayo sa radio. Ano, ngayon lang po, okay na po yung ating broadcast through radio. Mm-hmm. Kaya sige po, can you give us your final thoughts and siguro po lead us in a word of prayer?
1: Yes, okay, sa uling mensahe sa ating mga minamahal na kababayan. No? Sa atin po, kung gusto natin maging asset tayo sa ating kapanahunan, asset sa pamilya, asset sa organisasyon, asset sa iglesia, asset sa bansa natin, isuko natin ang ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Kapag sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, hinahayaan niyang baguhin ang ating buhay, ano, sa pamamagitan ng kanyang salita. At nagsisimula po yung transformation nun. At darating po yung araw na yung mga taong minsan, okay, na nawala ng tiwala sa atin, makikita nila yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay at nakagagamitin tayo ng Diyos na asset at hindi po liability. Kaya huwag po tayo mawalan ng pag-asa sa mga minamahal nating kababayan. The Lord is with us. He will never leave us nor forsake us.
0: Right. Yes, thank you so much for this, Dr. Ariel. Ang dami na naman po nating natutunan this morning. Mga rebuke nandyan, mga challenge nandyan. Can you lead us po in a word of prayer?
1: Sige,
0: thank
1: pa.
0: You.
1: Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming napakabuting Ama, salamat po sa pagkakataon na ito na kami po inyong sinamahan with Ma'am Mel Ogad to talk about, Lord, this topic, Panginoon, na napakahalaga sa aming buhay, turning liability into asset. Father God, that's your expertise. Lahat po kami mahina na pag di ka po namin kasama. I pray, O God, sa lahat ng aming mga kababayan na nanonood, Panginoon, ng live or replay, bless them immensely beyond their expectations, Panginoon. Salamat po dahil sa iyong presensya, laging may pag-asa, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan, salamat po sa iyong grasya at nag-uumapaw na pag-ibig sa amin. Help us, O God, to live our lives worthy of your calling sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po kami upang maging pagpapala sa iba at pag po namin makakalimutan, Panginoon, anumang bagay na nagawa namin pagkakamali in the past, hindi po yun magdedetermine, Panginoon, ng aming future. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Bless each and everyone. Bless Ma'am Mel, Ma'am Yvette, lahat po, Panginoon, ng aming po mga partners, O God. Yes. Maging dalugan po kami ng pagpapala sa henerasyong ito. Once again, we thank you, Father, for your grace and mercy. To you all the glory, adoration, thanksgiving, and praise in Jesus' mighty name.
0: Amen. Amen. Ako, thank you, Dr. Ariel. Until next time po sa ating pong programa na Negosyo Sin Trabaho. Ingat po kayo dyan sa South Korea. God bless you po. Alright, so nakasama po natin ating pong resource person every Tuesday po, ano, sa ating Business 101, si Dr. Ariel Bernardo, na patuloy po na nagbibigay sa atin ng mga paalala. Yan, kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyong patuloy na pananalangin, nakabalik na po tayo ngayon sa ating pong radio broadcast. Ayan, salamat din kay Don Alfonso Apinado, ating pong chief tech na nag-antabay po sa ating transmitter para maibalik po tayo sa normal broadcast. Okay. Bago po ako magpaalam, may iiwanan po ako sa inyong paalala, ano, patungkol lang lalo na dito po sa ating napag-usapan na napakahalaga po, ano, na tayo ay mamuhay, na tayo po ay merong kapakinabangan sa mga ginagawa natin, sa mga taong nakapaligid sa atin, lalong-lalo na po, ano, sa kingdom ng Panginoon at sa ating pong bansa. So, as we utilize po ang ating mga time, talents, and resources to serve others and glorify God. Yan po talaga ang ating mga valuable asset na binigay na po sa atin ng Panginoon. So may paalala po sa atin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Na ito po ay nagre-remind sa atin ng ating pong value and purpose. Sabi po dito, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Yan po talaga, ano? Ayan po, ang mahalaga po dito is katuwang po natin ang Panginoon sa lahat po na ating mga ginagawa. Hindi po tayo nag-iisa and tayo po ay ginawa. Dinisenyo to do good works, hindi bad works, kundi good works. And yan po ay inihanda na ng Diyos para sa bawat isa sa atin na gawin po natin habang tayo ay nabubuhay. Well, kailangan ko na po magpaalam sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong pag-join today for our another edition po ng negosyo sin trabaho. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, the station that cares. Sa ngalan nga po ni Ma'am Yvette Pau, ako po si Melissa Serio Manzanilla. Of course, sa technical side ay nandyan po ang ating Don Ramon Diaz. Susunod na po ang Family Matters. God bless you. Ingat lamang po and marami pa po kaming programs para sa inyo hanggang alas 7 ng gabi. Kaya umantaway lamang po dito sa ating himpilan, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. God bless you. Bye!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ayan, sa magandang umaga po ng Martes sa bawat isa. Mararamdaman ang init nito. Kayo po ngayon ay nakikinig sa programang Family Matters. Male Empowerment Tuesday Edition. Ako po ang inyong mga kasama, Roel Rejuela. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo dyan sa inyo pong lugar? Tayo ba ay nasa radyo na? Wala pa, no? Ha? Meron na? Oo. Kaninang maga kasi nag-tune in ako, wala sa radyo eh. Okay, papunta dito. Ha? Ha? Kasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Ramon Diaz. Isang oras at kalahati po tayo magkakasama, ha, hanggang alas 11. At tayo po ay may panibagong pag-uusapan po ngayon. Ito po ay mula pa rin po sa aklat po natin pong tatlong Tuesday. O dalawang Tuesday na nating na pinag-usapan. Ito po sa aklat po ng Love Struck ni Ronald Molmisa. Love mo siya? Sure ka ba? Eh ngayon ay meron naman po tayong pag-uusapan sapagkat nung nakaraang Martes, ang pinag-usapan po natin ay mga peking love. Fake love. Ikaw ba ay nabiktima na ng fake love? O ikaw ba ay kasalukuyang nasa fake love? Pero ini-enjoy mo? Alaka. Ngayon naman po eh ating pag-uusapan. Let's talk about the S word. Ano ba yung S? Oh, mamaya ating pong pag-uusapan yan, ha. Mahalaga po yan sapagkat maselang usapin yan, maselan, pero kinakailangan na pag-usapan at hindi itago. Kalimitan kasi yung topic na yan ay naitatago lalo na sa atin po, ang bansa po natin, napaka-konserbatibong bansa, eh minsan hindi pinag-uusapan yan eh kaya ayun, maraming napapahamak yan. Kamusta po kayo dyan sa inyo pong lugar, ano po, at doon po sa mga nasa tindahan, kamusta po kayo, marami na bang benta ngayong oras na ito? Manay bang customer sa mga nasa sasakyan, naka-tune in po sa atin, ingat-ingat sa pagda-drive, ha, at wag tulad dito, no, mayroon pa lang nagkabanggaan dito, Mon, no, ha, may nagkabanggaan pala dito sa may tapat natin baka alam mo yung napakahalaga ng placer. Yan, napakahalaga po yan, ha. Pag ikaw ay liliko, medyo malayo pa mag-placer ka na. Sapagkat yung nasa likuran mo ay yun ang pagbabatayan kung siya ay o-overtake o hindi. Malimit, marami yan. O maraming ganyan. Oo, ako nga, kamuntik-muntikan ako lagi. Ikaw na nag-iingat ka naman na nagda-drive, yun naman kasalubong mo at sa sumusunod siya yung hindi maingat. Ayun, medyo sumisimplang. Alam mo naman, lalo na motor, ha, open accident ang motor.

0: Wala po kayong kapanapanalo dyan pag kayo na-aksidente. Yung mga nakamotor, no? Ay, itong nakaraan lamang, talagang ako po'y hinabaan ko lang yung aking pasensya. Sapagkat siya pa ang galit. Kung sino pa yung nag-cut sa pagda-drive. Alam niyo yung nag-cut? Yung bigla kang ikakana, no? Ipapasok sa unahan mo yung sasakyan niya. Siya pa ang galit. Oh. Kaya ingat-ingat. Dagdag pasensya, ha? Lalo kayong hindi makakapunta sa patutunguhan ninyo pag kayo'y maikli ang pasensya. Yung tinatawag na road rage, ha? Ay nako, ngayon ay maraming nagaganap na ganyan. Kaya yung pong nagkabanggaan dito sa tapat, no, ingat-ingat na kayo sa susunod, ha? Lahat, mag-ingat. Oo, kasi sapagkat yung isa nag-iingat, ikaw naman na hindi, nadamay, ang dami mong nadamay tuloy. Kaya doon po sa mga nakikinig po sa atin na driver, ingat po sa pagda-drive, ha? Habaan ng pasensya. Sapagkat yung iba naman po talaga ay unawain nyo na lamang at baka mali-late na sa trabaho kaya nagmamadali. Minsan ganun po di ba? Na kaya nagmamadali, mali-late na sila. Yun, kailangan din ng pang-unawa, no? At laging isaisip nyo, kaya siya nagmadali, kaya siya nainis at gusto niyang umovertake kaagad, baka nga nagmamadali. Yun na lang isipin ninyo. Lagi nyo isaisip, sige, pagbibigyan ko na ito, baka ito yung nagmamadali . Baka malilate ito sa trabaho niya. Makaka-apekto yan sa kanyang performance, sa kanyang work. O ikaw naman ay nasa lansangan ka pa, hindi ka naman yata nagmamadali rin. So ikaw ngayon ang magpasensya. Ganun lang naman di ba? Yung iba naglalabas pa ng baril nung malamang nahuli, ha? Yan ay sumbong. Yung baril na inilabas, laruan pala. Panakot. Okay, ingat-ingat mga katroops, mga kaibigan na naiginig po sa atin ngayon. Yung pong nasa mga bahay, kamusta po kayo? Kamusta kayo dyan? At sana po kayo ay ano na ba ang ginagawa ninyo dyan sa mga nanay? Ha? Kaibay, nakaluto na o nagluluto pa ngayon? Nagluluto na, no? Pero maaga pa, ha? 9:40 pa lamang po ng umaga. Baka yan ay lumamig, no? Hello kay Pastor Romeo Alegre at Norbin Nabor. Diyan si Pastor Romy ay nasa Cavite. Mapagpalang umaga sa Bishop watching sa Cavite. Norbin Nabor, Nebron Nabor. Opo, isang sako ang baong ko po na pasensya. Ayan, yan ang tama. Alam mo yan si Norbin, ano, maingat talaga yan sa pag-drive. Maingat yan. Hindi mo, kaya yan lang ang nakapag-drive nung sasakyan ko Maingat yan. Kasi pag hindi nag-ingat yan, alam na ni Ken Orbin yan. So yan, doon po sa mga nasa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. At syempre doon sa may mga kaarawan ngayon, happy birthday kay Pastor Datang, kay Pastor Datang. Yan, happy birthday po. Belated happy birthday, Pastor. No, at saka doon sa mga nag-birthday ngayon, hindi ko na makita sapagkat iisa lang ang ginagamit ko ngayon. Tab ko ay Lobat pala, Lobat. Nakalimutan ko kagabing e-charge. Sapagkat ako'y maagang, siyempre, maaga tayong natutulog. Yeah. Nagpapahinga. Yan. Okay, at siyempre, congratulations naman doon sa akin. Congrats na, ha? In advance, doon sa ating pong ikakasal this coming 18. At bukas ay meron tayong counseling. Yan, congrats kay Ate Veron na matagal din po nating kasama sa church, naging church worker po natin. So yun, ngayon po ay siya lalagay na. Hindi ko malaman kung sa tahimik o sa magulo. O sa mapayapa. O kasama mo ang Diyos. Yan. Siyempre, normal lang naman sa mag-asawa. O pag nag-asawa ka, hindi po lumalagay sa tahimik yan, ha? Yan po ay lalaki lang yung iyong mga responsibilities. Yan. Medyo madadagdagan sapagkat meron ka ng kasama sa buhay. Ayan, congrats Ate Beron, ha? Okay, ako po'y magbabalik at atin po pag-uusapan na ano ba itong let's talk about the S word. Love Mo Siya, sure ka ba? Love Struck by Ronald Molmisa. Ito po'y pag-uusapan po natin ngayon about the S word na marami pong napapahamak dyan sa S word na yan. Ako po'y magbabalik at pakinggan po muna natin ang tips po ng ating pong mga Parikoy.
1: Pare tips ni na Parikoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parikoy.
2: Magandang araw, Marikoy at Parikoy! Narito na naman ang inyong kapartner sa pagbutingting at pagkutingting para sa isa na namang bagong tips at project!
3: Tama ka, Parikoy Benji! Kayo ba ay nagpaplanong pinturahan ang inyong kwarto? Mm-hmm. Narito ang ilang tips o mga steps para sa mas madali at mas magandang pagpipintura!
2: Ready na ba kayo? Linisin muna ang pader at ang lugar na pipinturahan. Alisin ang dumi, alikabok at grease spots. Gamit ang sponge at tubig na may kaunting sabon.
3: Banlawan ang sinabon ng pader gamit ang malinis na tubig. Siguraduhin na nalinis ang pipinturahang pader upang makasigurong magiging smooth ito.
2: Lagyan ng painter's blue tape ang trim, bintana at door frame. Maaari itong ilagay ilang araw bago magpintura. Tanggalin din ang tape pagkatapos magpintura o bago matuyo ang pintura upang walang matanggal na pintura.
3: Lagyan ng primer ang pipinturahang pader. Makakatulong ito upang tumibay ang dikit ng pintura sa lugar. Mainam din ito sa proteksyon sa lugar na pipinturahan.
2: Gamitan naman ng 2-inch angle paint brush ang mga sulok na hindi kayang maabot ng roller. Gamitin din ang W technique o W pattern para sa mas magandang kalalabasan.
3: Kapag tuyo na ang pader, lagyan naman ng tape ang nag-uugnay sa trim at pader. Tsaka pinturahan ng moldings, pinto at mga frames ng bintana gamit ulit ang 2-inch angled brush.
2: Kapag tapos mo nang pinturahan ang pader, linisin na ang mga materyales na ginamit, lalo na ang brush. Gumamit lang ng tubig at sabon sa paglinis ng latex paint. Kung natuyo naman ang pintura sa brush, gamitan naman ito ng special solvent para matanggal.
3: Para sa oil-based paints, maaaring gumamit ng thinner sa paglilinis nito. Ibuhos lang ang 2 inches na thinner sa metal container at ilublub ang brush hanggang sa mawala ang pintura sa brush.
2: O di ba? Ayan ang mga easy steps o tips para sa mas madali at mas magandang pagpipintura.
3: Sana ay nag-enjoy kayo at may nakuha kayong mga bagong impormasyon na maaaring makatulong sa inyo.
2: Yun! Magkarinigan ulit tayo sa susunod nating project.
4: Kami ang inyong kapartner sa pagbutingting at pagkutingting.
2: Parikoy Benji
3: at Parikoy Jerry.

Ayon na tayo po ay muling nagbabalik sa ating pong pangalawang bahagi ng ating pong programa. At sa mga ngayon lang po nakapag-tune in, ano ha, at sapagkat tayo po ay pawala-wala sa radyo, sapagkat burnout doon sa area na kung saan nandun nating transmitter. So, bumabalik minsan. Aywan ko nga ba, no, lagi ka gabi pa kukuti-kutita pang ating pong kuryente na naman, ha? Okay, tayo po ay yung mga nasa Facebook Live, hello po sa inyo dyan. At ika, batiin ko muna ito sapagkat pagpasok natin sa ating topic, dire-diretso eh. Ang sabi dito ay watching po here sa paradahan ng tricycle from Kuya Norbin. Oy, Ate Joey Springale, Ate ha. Joey Springale is watching. Good morning po, Bishop. At syempre, Elena Calon si Caponga is watching. Ayan, dyan sa lugar po ng Ginubatan. Okay, tayo po ay darako na sa ating pong topic. Medyo ako ay hihinga ng malalim sapagkat tayo magiging guru ngayon. Actually, ang aklat na ito ng Love Struck, ito po yung aking pong ginagamit ngayon. Pang kabataan, pwedeng kabataan, siyempre sa mga kalalakihan, lalo na sa mga lalaki, ano, dapat maintindihan po natin ito. Eh, dito po sa chapter 5, eh, kung meron po kayo nito, ha? Meron. Si SM, meron nito eh. Aklat na ito. Dito, let's talk about the S word. Ngayon, ano ba itong, tanong ko kanina, ano ba itong S? Siguro yung iba ay na alam na, no, kung anong ibig sabihin ng S. Medyo na nagkakaroon na sila ng hint, no, dito po sa S word. About sex, yan. Diretsuhan na. Oh, about sex. Sabi po dito, we are part of a generation that tends to undermine sexual purity. Having sex before marriage is no longer considered a sin by many. Ganon ha. Pinagtatawanan paminsan ang mga virgins. It seems that if you have not gotten involved in sexual relationship yet, you have never really lived. No? Hindi na masyadong issue ngayon kung virgin ka pa o hindi. It is no longer a big deal if one of your friends engaged in premarital sex o yung tinatawag na PMS and became a teenage mom or dad dahil sa lagi nang nagaganap ang PMS. Normal na daw yun sa kailangan at kailangang tanggapin. May mga aklat daw o libro na nag-i-endorse pa ng tinatawag na quote-unquote, 4-month rule. Para sa mga girls, okay nang makipag-sex daw after 4 months of dating. Ganun. They call the sexy time kasi by that time daw may idea ng isang girl kung seryoso ang guy sa kanya. So, ibig sabihin po sa ating pong binabasa, ito po'y nababanggit lang po ng author na ganito na raw yung henerasyon natin ngayon. Parang baliwala na lang ang usapin tungkol sa sex o yung tungkol sa sexual purity, no, at binabaliwala na lang yon, ano, at yun po ang ating po pag-uusapan ngayon, ha. Ito po ay tayo daw ay we live in a sex saturated environment at maagang nag-eksperimento sa sex ang maraming kabataan bunga ng mga mensaheng nasasagap nila sa kanilang paligid lalo na sa social media, internet, no? Idagdag pa ang maagang pakikipagrelasyon at peer pressure. Maraming pelikula ang nagpapakita na bahagi ng anumang relasyon ng sex. Meron nga ang commercial ng scented para ito yung nabanggit ko nung nakaraang Tuesday. Ha? Naalala niyo yung topic natin na peking love yung nakaraang Tuesday, ha? Yung tungkol doon sa mga sikat na mga cologne na doon lamang nadadala ka na. Cologne lang. Sa cologne lang ha, yung amoy lang ha, nadadala ka na. Ay dito po ang sinasabi, no, ay marami raw pong kadahilanan. Maging sa mga commercial,
mas lalong umiinganyo daw sa mga partner na makipag-sex. Punong-puno rin ang mga sensual na tugtog ang radyo. Oo, mga MTVs. Ba, medyo matagal-tagal na pala itong pagkakasulat nito ni Ronald Molmisa sapagkat MTVs pa ang kanya pong term. Ha? Kahit ang mga kantang pambata ay nababahira ng malalaswang kahulugan dahil inaawit at sinasayaw ng mga kilalang sex symbols. Yan. Kaya yun po ha, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Meron na rin daw virtual sex through sex internet or chat. Sa sobrang lala ng problema ng PMS na uso sa isang lungsod sa Mindanao, ang tinatawag na buntog, quote and quote, o isang ritual exchange of sex sa mga magkakabarkada. Sila ang mga sex buddies. May mga estudyante ring pinapagamit ang katawan para makabili lang ng luho sa buhay. Tulad ng mga cellphones at mamahaling damit at sapatos. At syempre yung iba, punctuation pa, ginagamit yung kanilang katawan para sila po ay merong panustos sa kanilang sarili. Kawawa naman ang mga magulang sapagkat hindi nila alam na ganun na pala ang kanilang mga anak. Okay, dito po ay isang nabanggit na we live in a sex-saturated environment. Kaya tandaan po natin mga kaibigan at mga katroops, lalo na sa mga kabataan. God has ordained rules about sex. Ito po yatin pong isang pag-uusapan pa rin. God has ordained rules about sex. Sabi dito, I am not afraid to talk about sex. Isa itong paksa na alam ng marami pero hindi pinag-uusapan. Tama. Dahil hindi pinag-uusapan sa bahay at sa church kung saan-saan nakakakuha ng impormasyon ang mga kabataan. Ito nga po ang nagiging problema, no? Dahil ito'y parabang kabastusan na pag-usapan ang about sex. Lalo na sa kabataang mga nagtatanong. Parabang selan, no? Bagamat maselang pag-usapan, pero kung yun ay napapanahon na pag-usapan, minsan binabaliwala, hindi nasasagot yung mga tanong tungkol dito about sex. Kaya ito raw ay isang paksa na alam ng marami pero hindi pinag-uusapan. Dahil hindi rin pinag-uusapan sa bahay. Oo nga naman, sapagkat pag pinag-usapan sa bahay, para bang kalaswa-laswang usapin. Ayun po ang minsan nangyayari. Kaya anong sa mga kabataan? Saan nila nahahanap ang kasagutan sa kanilang tanong? Kaya kung saan-saan nakakakuha ng impormasyon ang mga kabataan? Spreading lies about sex is one of the greatest weapons of Satan. One of the greatest weapons of Satan to destroy the younger generation. Yun ano po? Tama yun eh. Spreading lies about sex is one of the greatest weapons of Satan. Kaya nga po, ngayon, sa mga YouTube nga. Sa mga YouTube, tama itong sinulat na ito ni Ronald Mamisa, no? Molmisa. Ito po yung nasulat ay matagal ng taon na rin ng nakalipas. Ilang taon na ng mga nakalipas, ito yung nasulat ng author. Pero ngayon po, mga kaibigan, pag nagbukas ka na social media, ay sasalubong sa'yo, kung hindi ka maingat at naklik mo yung isang nag-pop up sa iyong cellphone o sa kung ikaw ay nasa YouTube, yun ang magpi-feed sa iyo. Bakit nga ba talaga kahit yung mga content creator, ha? Yung mga content creator, maraming mga content creator. Ito po ay totoong makikita nyo, ha? Hindi ito gawa-gawa lang na sinasabi ko. Subalit, ito po ay lahat tayo ang nakakatakot, nakakapangamba. Kahit yung mga bata na ngayon ay pinagagamit na sa murang edad ng bata, pinagagamit na ng cellphone ng kanyang mga magulang, tapos iiwan yung bata na daladala yung cellphone.
At doon minsan na lumalabas yung mga ganong bigla na lang mag-appear sa iyong sa screen ng cellphone, ay kung yung bata ang may hawak, kabataan ang may hawak. So makiklik niya yon, o kaya baka maklik niya kung ano-ano na ang lalabas sa cellphone. Kaya nga yun po ang nakakapangamba sa ating pong panahon. Kahit nga yung pong funny videos, ha? Funny videos. Dati-dati, ako mahilig pong manood sa ganyan, eh. Pero may mga ano, ha? Mayroon ng nakasingit, no? Hindi lang kukunti, kundi marami na mga sexy. Nagpapakita ng kanyang katawan. No? Nagpapakita, lalo na yung mga kababaihan. Kaya medyo nakakapangamba sa panahon natin ngayon. Kaya sabi dito, spreading lies about sex is one of the greatest weapons of Satan to destroy the younger generation. O, kaya nga po ngayon, kumatanong natin ng PSA kaya, na yung ano ba ang pinakabatang nabuntis o nagkaanak. Ang pagkakaalam ko, may mas mababa pa sa 12 years old. No? Saan nakuha? Paano nangyari? At saan nakuha yung pagkamulat niya about sex? Ito po ay ginagawa ng Diablo sa buhay ng tao upang mawasak ng sa murang edad pa lamang ang mga kabataan. But what should we believe about sex? Ano ba ang ating pinaniniwalaan? God has ordained rules about sex. God is the author of sex. Ang Diyos po ang may author niyan, eh. Pero huwag niyo po sasabi, ang Diyos pala ang may author, bakit masama? Ito lang po yan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nagiging masama at hindi na kalugod-lugod sa Diyos itong kanyang kinrate, itong kanyang nilikha sa katawan ng tao, the opposite sex, ang sex. Paano nagiging masama? Yun po ay pag-uusapan natin. Para po kahit papano mababalaan, at kung tayo po ay nakikinig at kung kayo nakikinig na kabataan ngayon, ay mapapag-isipan ninyo. Sabi doon, God is the author of sex. God made us sexual beings. Ito po ay nakasulat. Kung babasahin nyo sa Song of Solomon, no? The Song of Solomon for you to really read the Song of Solomon for you to really appreciate. Now, for you to really appreciate what sex can do to lovers. Ito yung nasa Biblia pa rin po, Song of Solomon, kung mababasa nyo po dun. Naging marumi lamang ang pananaw dito nang bumagsak sa pagkakasala ang mga unang magulang natin. Walang iba kundi sila, Adan at Eva. And Satan compromised the use of sex. Ginagamit niya ito para sirain ang relasyon ng isang tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Sex has a threefold purpose. Ito po yun, ha. May threefold purpose. Una, ay kaya nilikha ng Diyos ang sex ay para pagpaparami ng tao sa daigdig o procreation. Diba? Hindi naman tayo dadami. Kung wala nito, ay hindi kailanman lalago ang populasyon ng mundo. Hindi tayo mga bulaklak na kahit sa hangin ay pwedeng mag-pollinate at dumami. Pangalawa, ang una raw ay sa pagpaparami ng tao. Kaya nilikha ng Diyos yung na merong threefold purpose. May layunin po, ha? Pangalawa, it unites two persons. Sex is more than physical. It has emotional and spiritual significance. Ito daw po ay merong emotional and spiritual significance. When you have sex with a person, you identify yourself with him or her, and you become one. Pangatlo, it was created for the pleasure of married couples. Take note, ha? Take note. It was created ng Diyos. Ano? Ito po ay nilikha ng Diyos ang sex for the pleasure of married couples. Married couples. Tanda po natin, ha? Married couples.
Ang sex ay isang magandang pagpapahayag ng pagmamahal. Ng pagmamahal mo sa iyong asawa. Parang sinasabi mo sa kanya na para sa iyo lang ako o dahil loves na loves kita. Ayun po, no? Yun po ay pagpapahayag ng pagmamahal sa iyong asawa. At basahin po natin ng Song of Solomon to appreciate the beauty of intimate romantic love. Ito po ay nasa Biblia. Aklat po ng Song of Solomon. Para daw po ma-appreciate natin, no, ang kagandahan ng intimate romantic love. Pero sa ating pong henerasyon ngayon ay na out of control na tayo. Kaya sabi doon, man's out of control sexual desires need to be subjected to God's rule. O, isa daw pong tao na out of control na sa sexual desires, eh kailangan ito'y malaman po natin, maintindihan, to be subjected to God's rule. Ulitin ko po ha, man's out of control sexual desires need to be subjected to God's rule. Eh kung wala sigurong nilagay na pamantayan ng Biblia pagdating sa sex, kayang-kayang punuin ng isang lalaki ang isang barangay ng kanyang mga anak. O kaya naman ay kumalat ng iba't ibang sexually transmitted disease. Yung STD na sinasabi sa buong mundo. Dahil mahal tayo ng Diyos, naglagay siya ng mga boundaries. Hindi dahil sa ang Diyos ay hadlang, no, sa kanyang nilikha, sa kanyang ginawa, kundi dahil ayaw niya tayong mapahamak. Hindi kailanman kinalulugdan ng Panginoon ang mga sumusunod. Ito ang ating pag-uusapan din ngayon, ha, yung mga sumusunod. Doon po sa ating pong mga tagapakinig ngayon at nanunood sa Facebook Live, ito po ay pag-uusap na kung saan ay gagamit lang tayo ng mga terminolohiya para mapag-ingatan natin kung sakaling may mga bata na nakikinig sa atin. No, subalit, kahit mapakinggan ng isang batay, kahit siya'y matuto, no, makuha niya kung ano ba talaga itong ginagamit ng Diablo sa kapanahunan ngayon para wasakin ang buhay ng mga kabataan. It is about S-word, the sex word. Sabi po dito, hindi daw kailanman kinalulugdan ng Panginoon ang mga sumusunod. Ito yan, fornication. Hindi raw kinalulugdan ng Diyos ang fornication. Ano ba ang fornication? Ito yung pakikipagtalik ng hindi pakasal. That is a fornication. Pakikipagtalik ng hindi pakasal. Kaya yung PMS, hindi po yung message, ha. Yung PMS ay premarital sex, no? Ay pakikipagtalik ng hindi pakasal. Ang tawag dyan ay fornication. At hindi raw kinalulugdan ng Diyos, ng Panginoon, una, ang pakikipagtalik ng hindi pakasal. Pangalawa, homosexuality o pakikipagtalik sa kaparehong kasarian. Ano po, yan po yung pangalawa. Tingnan pa rin po natin yung bago tayo dumako dyan sa pangalawa para napapag-usapan po natin ang husto, ay tingnan natin itong fornication na ito bago dito sa homosexuality. Itong fornication ay pakikipagtalik ng dalawang taong hindi kasal. Ito po ay nakasulat din sa 1 Corinthians 6:18 na sabi doon, layuan ninyo ang pakikiapid. Pakikiapid. Ayan.
Ito rin po ay salitang Griego na madalas gamitin na porneia, no? Na may mas malawak na kahulugan at maaring sumaklaw sa iba't ibang uri ng sexual na kasalanan. Oh, isinasalin din ito bilang pakikiapid o sexual na immoralidad. Yan po yung fornication. At nagbabala ang Biblia sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, layuan ninyo ang pakikiapid. Ibig sabihin yung fornication, yung pakikipagtalik, pakikipagsex ng hindi pakasal. Dalawang tao na nagtalik, opposite sex ng hindi pakasal. Ayan. Kaya sa Biblia po ay itinuturing talaga itong kasalanan na bahagi ng sexual na immoralidad na taliwas naman sa disenyo ng Diyos para sa sexual na relasyon sa loob ng pag-aasawa. Ayon, ano, yun po yung ating pong babala sa atin, ha, na ayaw ng Diyos, no? At yun po ay nasulat sa Biblia at ating pong binasa kanina na naayon sa 1 Corinthians 6:18. At doon sa 1 Thessalonica 4:3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal, na kayo umiwas sa pakikiapid. Pangalawa, ha, na nabanggit sa Biblia, yung fornication. Sabi sa Hebrews 13:4, igalang ng lahat ang pag-aasawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga nangangalo niya. Oh, yung nangangalo niya kasi ay yan yung adultery naman, no? So sabi sa Biblia, igalang ng lahat ang pag-aasawa. So yung salitang pag-aasawa, meron po tayong batayan doon at magandang pananaw na kung hindi kayo makatiis, mag-asawa na kayo, sabi ng Biblia din yun, eh. Kung hindi kayo makatiis, eh mag-asawa na kayo. Sapagkat kung hindi kayo mag-aasawa, yung fornication ay nakaamba sa inyo. Lalo na po sa mga kabataan ngayon na naando sa premarital sex, yung PMS na sinasabi. At sabi nga sa pangunahing binasa natin kanina, ay parang sa panahon natin ngayon, henerasyon natin ngayon, ay binabaliwala na itong salitang sex. Na para lang sa kanila ay parang 2-5 o 5-5 kung sa isang salitang kanto, ano, eh 2-5 na lang o 5-5 na lang ang pakikipagtalik. So ibig sabihin, hindi pinapahalagahan. Eh kaya nga kung magkaganon, ang unang nabanggit na hindi kinalulugdan ng Diyos ay una yung fornication. Pakikipagtalik ng hindi sa taong hindi pakasal. Pangalawa, ang sabi doon, ay hindi rin kinalulugdan ng Diyos yung tinatawag na homosexuality o pakikipagtalik sa kaparihong kasarian. Parihong kasarian. Medyo sa panahon ngayon ay maraming nagtatanggol diyan na nagsasabing ito naman daw ay pag-ibig mula sa Diyos. Pero alam mo kapatid, kung naandun ka, kung naandyan ka sa ganyang feelings, sa ganyang katauhan, eh karamihan hindi nagbabasa ng Biblia sapagkat ayaw nilang matuklasan ang totoo at kung ano ang totoong kalooban ng Diyos. Ang totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Tama po yun, eh. Ang Diyos ay pag-ibig. Oo. May kanta nga yan, eh. Di ba, Mon? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Yan. At kung tayo'y bigo, ay wag isipin, ay wag... Ano, nakalimutan ko na yung lyrics. Ang Diyos ay pag-ibig. Yan. At kalimitan niyan lagi, hanggang dun lang ang pagkakaalam. Hanggang dun lang ang pangangatwira na ang Diyos naman ay pag-ibig. Ang Diyos ay nakakaunawa. Ayan, kalimitan ang mga salitang parang ayaw nang tingnan kung ano ba talaga yung totoo na kalooban ng Diyos. Ang sabi po dito ay
ang homosexual, ito po'y isang tao na naakit sa kanyang kaparihas na kasarian. Halimbawa, yung lalaki ay nagkagusto sa kapwa niya lalaki. Ang homosexuality ay pakikipagtalik na andun na kayo sa relasyong nakikipagtalik kayo sa kaparihong kasarian. Yun po ang tinatag na homosexuality. So ngayon po ay maraming ganun. Ang babae naman ay naakit sa kanyang, sa kapwa babae, yung tinatawag na lesbian. Mapatiuna ko po sa inyo, gusto kong paunahan kayo ngayon na ang pag-uusap po natin tungkol dyan, kung kayo man po ay nasa ganyang katayuan, mahal kayo ng Diyos eh. Ang tao ay mahal ng Diyos. Yun ang totoo. Pero ang ayaw ng Diyos ay yung kasalanang ginagawa ng tao. At isa sa kasalanang ginagawa ng tao na hindi ka lugod-lugod sa Diyos at may kaparusahan balang araw na sinasabi ng Biblia at karumal-dumal sa harapan ng Diyos ay yung homosexuality, yung pagkipagtalik sa kaparihong kasarian. Ayon, ay kung halimbawa ganyan na yung pagkatao mo, ganyan na yung feelings mo, ingatan mo lang na ikaw yung makipagtalik ha, sa yung kapwa o kaparihas na kasarian. Ang tawag doon ay homosexuality. At yun ay karumal-dumal sa Diyos. Siguro kung mapapag-ingatan mo ang sarili mo na ganyan, napapaglabanan mo na umiibig ka sa iyong kapwa kasarian, the opposite sex, at napipigil mo ang sarili mo, mas tatagan mo pa ang pagpipigil sa sarili mo. At ang advice ko sa iyo, kapatid, magbasa ng Biblia. Sapagkat nililinlang lang tayo ng Diablo. Iyan nga ang ginagamit ng Diablo para malinlang at wasakin ang buhay ng tao. At mas maganda, panuorin mo yung mga dating nasa ganyang sitwasyon na na-convert. Yung nga iba, nagpapalit ng kanyang kasarian. Yung lalaki, tinanggal na yung kasarian panlalaki. Eh ngayon ay nakatanggap. Tama ba yung aking term? Na siya ay nakatanggap sa Panginoon at lubos na nagsisi. Ngayon ay ginagamit na eh, na nagpapatotoo. Magandang babae, magandang gwapong lalaki at nung siya ay naging gay, ay magandang babae siya at maraming mga nakrelasyon. Pero ngayon, no, nagbalik sa Panginoong Diyos, pinagsisihan ang kanyang pagkakasalat ngayon na ituwid ng Diyos. Yun ang maganda eh. Kung halimbawang may ganyang kam feelings, ganyang pakiramdam, huwag kang lumagi doon sa mga taong ang katwiran ay palayo sa Diyos. Kung kaya mong pigilan ng iyong sarili, dyan sa kalagayan mo at ikaw ay umiibig sa kapwa mo kasarian, mas dun ka o mas hanapin mo at tignan mo at samahan mo yung mga taong pwede mag-advise sa iyo. At ang basahin mo at panoorin mo yung mga testimony, mga patotoo ng mga tao, ng mga lalaki o babae, o gay o lesbian, na tinanggap ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at ngayon ay nagpapatotoo na sila at masaya na sila sa kanilang buhay. Bagamat paminsan-minsan daw ay sumasagi pa rin sa isipan nila yung kanilang, yung pagkataong yun, yung lumang pagkataon na yun, na nilansi sila ng Diablo. Kahit papaano ngayon, dahil sa pagbabasa na nila ng Biblia, sila ngayon ay nagagamit na para mag-share. Hindi pa huli ang lahat, no? Doon sa mga nasa third sex, no? Na ating pong mga kababayan. So, mahal po tayo ng Diyos, no? Okay, huwag niyo pong iwasan ang pagbasa ng Biblia. Pangatlo na hindi kinalulugdan ng Diyos, adultery o yung pakikipagtalik sa taong hindi mo asawa. No? At teka muna, bago tayo doon sa adultery, meron akong idagdag dito sa homosexuality. May iba't ibang interpretasyon kasi ang mga Kristiyano tungkol sa mga talatang nasa Biblia na may kaugnayan daw dito.
kabilang sa mga talatang madalas na pag-aralan, pwede nyo pong isulat. No? O kaya i-replay nyo, i-replay itong ating pong binabanggit. At buksan nyo sa Biblia. Yung Levitico chapter 18 verse 22. Romans chapter 1 verse 26 to 27. 1 Corinthians 6, 9 to 11. At 1 Timothy 1, 9 to 10. Basahin niyo po yan. At bulay-bulayin ninyo yung mga salitang yon na aking pong ibinigay sa inyo ngayon. Levitico 18:22, Romans 1:26-27, 1 Corinthians 6:9-11, and 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 10. Okay. So kayo na lang po ang magbasa at bulayin niyo. At habang binabasa niyo, magpray kayo kay Lord. Lord, ipalinaw niyo po sa akin ang mga talatang ito sa Biblia. At tulungan niyo po ako. Kung ito man po ay hindi katanggap-tanggap sa pagkatao ko, tulungan mo ako na matanggap ko ang mga salita mo. At yun, una ay siyempre tanggapin ng Panginoon. Yan ang the best eh. Yan ang una dapat. Sapagkat hindi mo maiintindihan. Kung hindi mo tinanggap una ang Diyos sa iyong buhay at hindi mo isinuko ang sarili mo sa Diyos at pinapasok mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang panatagapagligtas ng iyong buhay, hindi mo maiintindihan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay spiritual. Ang makakaunawa niyan ay yung espiritu ng Diyos. Kaya unang dapat gawin, lalo't nakapagbasa ka naman ng Biblia, nagbabasa ka ng Biblia, ay kalimitan, hindi mo nga maintindihan ang Biblia. So, pray ka. Accept si Lord bilang panatagapagligtas at sabihin sa banal na espiritu na tulungan ka na maunawaan yung mga bagay na hindi mo maintindihan. At ang Diyos po natin ay mahal ka na yung pagkakasabi mong yun, yung kaagad ang tutugunan ng Diyos. Ipapaunawa sa iyo ng Diyos kung ano ang nilalaman at kahulugan ng kanyang mga salita tungkol sa homosexuality. Okay, number 3 is adultery. Adultery o pagkipagtalik sa taong hindi mo asawa. Marami yan. Marami yan. At yan ay isang kasalanan, isang pagkakasala na nagagawa ng maraming tao. No? Sapagkat nababaliwala na ang relasyon ng bawat isa, lalo na yung nasa kasal. Ito raw adultery o pakikipagtalik sa taong hindi mo asawa. Okay. Yun yung pangangalo niya. Kaya po magkadugtong yan, minsan yung fornication at saka pangangalo niya. Kung halimbawa ang isang lalaki ay nagkaroon ng sexual relationship sa isang babae na may asawa, yung lalaki ay nagkakasala ng fornication. Oh, at yung babae naman ay adultery ang pagkakasala. Na bakit kamo? Ay sapagkat yung lalaki hindi naman kasal. Eh yung babae naman ay kasal pero nakipagtalik doon sa lalaking hindi kasal. Yeah. So, adultery yung sinong babae, ang lalaki naman ay fornication. Okay. Pang-apat, no. Ay insist o pakikipagtalik sa malapit na kapamilya. Pakikipagtalik sa malapit na kapamilya. Yun po yung insist, no. Incest, oh. Example, magulang, kapatid, ayan, pakikipagtalik. Ang tawag doon ay incest. Pang-lima, bestiality. Ito, bihira. Medyo ito hindi normal talaga. Bestiality o pakikipagtalik daw sa anumang hayop. Alam nyo, may nabalita naman kayo niyan eh, di ba? May nabalita tayo na ganyan, na nakipagtalik doon sa hayop, no, sa na balita yan eh, nakulong pa ngayon eh, di ba, yung lalaking yon.
Okay, kasunod. Pero bihira yung ganito eh, bestiality. Parang hindi na normal ang isip ng taong yun, di ba? Dahil sa hayop na lang siya nakipagtali. Okay, kasunod, rape. Yan ang hindi rin kalugod-lugod sa Panginoon. Ano naman yung rape? Pakikipagtalik sa isang tao sa marahas o illegal at pwersahang paraan. Eh, kahit nga po sa mag-asawa, ay pwede pong makasuhan ng rape yung asawa kung ginamit niya ang kanyang asawa sa isang marahas na pakikipagtalik, no? O pwersahang pakikipagtalik. Eh, pwede na po ngayon yun sa batas natin. Eh. Merong ganun. Eh. Okay. So, bago tayo mag-break, no, ay tapusin muna natin ito. Prostitution o pagbebenta ng katawan. Ulitin natin itong mga sumusunod. Ha. Ito daw po ay hindi kailanman kinalulugdan ng Panginoon ang mga sumusunod na ito. Fornication o pakikipagtalik ng hindi pakasal, homosexuality o pakikipagtalik sa kaparehas o kaparehong kasarian, adultery o pakikipagtalik sa taong hindi mo asawa, incest o pakikipagtalik sa malapit o malapit na kapamilya, bestiality o pakikipagtalik sa anumang hayop, rape, pakikipagtalik sa isang tao sa marahas na kaparaanan, illegal at pwersahang paraan, at panghuli, prostitution o pagbibenta ng katawan. Yan po ang mga bagay na ipinapaalam sa atin na hindi po kinalulugdan ng Diyos kung naandyan kayo sa ganyang pagkakasala. Sige po, ako po ay magbabalik at tayo po muna ay magbe-break.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhing matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanik. Manatiling kalmado at maghintay hanggang humintay.

0: Hashtag Lindol Ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit? Apo, ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
1: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.

Ayan tayo po muling nagbabalik sa ating pong huling bahagi ng ating pong programa. Ating pa rin pong pinag-uusapan ngayon ng isang masilang usapin at topic about the S word or sex. At kanina po yung ating pong pinag-usapan yung mga hindi kalugod-lugod sa Diyos na ating pong nagagawa. At yung po ay ang mga kabataan ngayon, lalo na yung PMS, yung premarital sex, ay parang kahit sa lugar natin dito sa ating pong probinsya ay maaaring marami din ganyang nakagagawa ng mga kabataan. Pero sabi dito, ang mga sumusunod, ang mga nadiskubring katangian na mga kabataan gumagawa daw ng premarital sex. Ito daw yung paninirahang malayo sa kanyang magulang, no, and started living away from them at an early age na malayo sa magulang. Yan daw po yung mga kabataang nakakaranas ng ganoon. Madali na matukso pagdating sa sex. Pangalawa, exposure to X-rated movies, no, X-rated na mga panoorin, at lalo na yung mga panoorin sa mga social media, na madali na yung mga apps, na madali nang mapasok, no, ng mga apps sa Biblia, ng mga website, sa Biblia, sa radyo, sa internet, no, sa social media, yung mga website na yan sa social media na madali nang mapasok. Kaya ang Biblia ay madaling ito yung matibay na ating pong dapat pang sandigan upang tayo ay maging matibay pagdating sa ganon. Ano po, laging merong salita ng Diyos na bumabalansi sa ating pong ginagawa. Sapagkat marami ng website ngayon eh, napapasok mo na, alos lahat. Talaga namang walang salitang Tagalog, pakundangan na ang ating pong sa social media po natin. Na yung mga matitinong palabasin, mas kinakat nila. Yung tugtugin, kinakat. Pero pagdating po doon sa mga malalaswa, hinahayaan po nila. Yon, exposure to X-rated movies or social media na nagpapalabas ng mga malalaswa. Goes to discos, massage parlors and clubs, no? Yung mga gimmick, no, ng mga kabataan ngayon. Ayan, yan daw po yung mga nakakagawa at nabibitag nung premarital sex. Does not attend the church services. At addicted to drugs and smoking and alcohol. Ayan daw po yung mga bagay na katangian ng mga kabataan gumagawa po ng PMS. Diyan sila, iyan yung kanila pong kalagayan. Malayo sa magulang, nakakapanood ng mga malalaswang panoorin, pumupunta sa mga gimmick, sa massage parlors o clubs, no, hindi dumadalo sa gawain ng simbahan, at addicted to drugs, smoking and alcohol. Mapapansin daw na ang mga kabataan gumon sa bisyo ang kalimitang malapit sa paggawa ng PMS. Sila rin ang mga kabataang laging lantad sa mga malalaswang materialis at nagpupunta sa mga lugar kung saan madali silang matuksong makipagtalik. Meron namang mga bagay na pipigil sa kanila para gawin ang premarital sex. Kabilang dito ay ang mga sumusunod. Una, regular na participation in church activities. Oh, napakaganda po nun, ha? Pag walang pasok, walang ginagawa, no? Kunin ninyo mga schedule ng mga church activities, no? Kung mayroong mga midweek services, mayroong mga Bible studies, no, kung kayo libre, pwede niyong puntahan. Being employed, no? Siyempre, pag may trabaho ka, yung focus mo nasa trabaho. No, yung concentration mo yung nasa trabaho. Staying longer in school. Receiving sex education in school. Ako dito sa atin, walang ganong kaseryosong pagtuturo about sex education sa ating mga eskwelahan. At sabi ko nga kanina, minsan kasi pag pinag-usapan na ang sex education ay para bang kalaswaan at kabastusang pag-usapan. Pero dapat pong malantad tayo
sa pag-aaral tungkol sa sexuality, no, para alam po natin kung alin yung tama at kung alin yung mali. Living with parents, no, yan po yung mga dapat pong may iwasan, no, o pipigil sa gawain. Eh kahit nga po ngayon, eh, yung kahit ikaw ay nasa magulang mo. Eh ang magulang ay hinahayaan na ang mga kabataan ngayon kung saan pumunta. Magagawa ng assignment, no, pupunta sa mga barkada. Eh yung mga barkada naman, ang siya pong, yun nga kanina, yung peer pressure, di ba? Nabanggit po natin kanina. Yung mga kabarkada, yung mga sinasamahan, ang siya nakapagtuturo ng mga bagay ng about sexuality. Kaya sabi dito, sex without real commitment is dangerous. In the eyes of God, only the commitment a man and woman make in the ceremony of marriage counts and qualifies them to have sex. Sa madaling salita, yung mag-asawa, no, ang qualified, no, na sila ay magkaroon ng sexual relationship. Before marriage, everything is reversible. Mahal mo siya ngayon pero pwede mabago yon bukas o sa isang linggo. Mapapatunayan mo lamang na talagang handa ka nang ibigay ang buhay mo sa iyong minamahal sa sandaling sambitin mo ang mga katagang I do at till death do us part. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi sa kasal ninyo, kapag nasanay ka sa pagtalik na walang tunay na commitment, mahihirapan kang maunawaan ang kahalagahan daw ng pagbibigay ng iyong buhay para sa isang tao. Lahat kasi ng relasyong pinapasukan ay mababaw dahil nakadepende lang sa sexual activities. At walang intensyong palalimin. Kaya dito po, ano, ating pong titignan naman is what are the consequences of having PMS or premarital sex. And the Bible declares that we must flee from sexual immorality. At yan po, nabanggit na rin po natin kanina. Sexual sins can lead us into physical, emotional, psychological, and spiritual troubles. Hindi makabubuti sa mga kabataan ang makipag-sex sa maling panahon at maling dahilan. Whenever we commit fornication, we are destroying our body because we are sinning against it. Tayo nagkakasala laban sa ating pong katawan. Choosing to postpone sex until marriage may not be an easy or the most popular decision, but it is definitely the choice that deserves the highest consideration. Hello kay Coach Ronald, is watching now. God bless everyone watching here at Trends Fitness Gym, Manila. Kumusta ka dyan, Coach Ronald sa Manila? Okay, at siguro po ito'y ating pong hindi matatapos hanggang sa physical, psychological. Marami pa po tayong pag-uusapan dito. Para higit po nating mabalanse ang usapang sex o usapang sexual. Eh, ito'y atin po lamang iminumulat sa ating mga kabataan, lalo na sa mga kalalakihan, ano po, na kadalasan, no, sa panahon ngayon, sa henerasyon ngayon, no, maagang ginagawa ang ganito mga gawain. Bata pa eh, ginagawa na at para bang walang pakundangan, parang hindi pinapahalagahan, walang pakialam kung ano ang batas ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, kung kayo man ay naandun sa ganong kalagayan, ay hindi pa naman huli ang lahat at laging humingi ng tawad sa Diyos. Kung kayo may ganong relasyon, ay humingi ng tawad sa ating pong Panginoon. Kaya nga po ang sabi kanina, no, dun sa ating pong babala sa atin na Biblia, na ating pong binasa kanina. May mga talata po sa Biblia na ating pong nabanggit, no. Yung lalo na yung 1 Corinthians 6:18. Pero tingnan po natin 'yon. Layuan ninyo ang pakikiapin. Oh, Thessalonians 4:3, sapagkat itong kalooban ng Diyos ang inyong pagpapabanal na kayo umiwas sa pakikiapin.
Hebrews 13:4, igalang ng lahat ang pag-aasawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at nangangalon niya. Eh, dito rin po sa Leviticus, Romans 1:26-27, tingnan po natin na Romans 1:26-27. Aklat po ng Roma 1:26-27, ito po ang sinasabi. Ganito po ang pagkakasabi. For this cause, God gave them up unto vile affection, for even their women did change the natural use into that which is against nature. Sa Tagalog, ay dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ng katutubong kagamitan sa mga babae at nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa-lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yun, ano, sabi po doon sa English na pagkakasali, and likewise, also the men leaving the natural use of the woman, hindi na siya nakikipagtalik sa babae, yung lalaki, no? Burn their lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was met. Yun po ang sabi po sa aklat po ng Biblia. No, kaya po yun ay naging karumal-dumal sa ating pong Panginoon. No? Kaya yun po ay nabanggit po natin kanina. Yung 1 Corinthians 6:9 to 11, ito po naman ang pagkakasabi ng 1 Corinthians 6:9. 1 Corinthians 6:9-11. Hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mga ngalon niya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig at hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kahit po pala kayo ay naando sa ganong pagkakasala, ay sabi ko ka kanina, hindi pa huli ang lahat na kayo pwedeng linisin ng Diyos, hugasan ng Panginoon, pabanalin ng ating Panginoon at ariing ganap sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kayo po ang napakahalaga doon, no? Ito po yung nabanggit dito sa 1 Corinthians 6, verse 9 to 11. Yung mga liko, ginagawang liko, kalikuan sa harapan ng Diyos, ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. At inisa-isa yun. Kasama ang ating po mga binanggit kanina. Yung mga sexual na pagkakasala, like fornication, homosexuality, adultery, incest, bestiality, rape, and prostitution. Pero ang sabi po ng verse 11 ng 1 Corinthians 6, ang sabi doon ay tayo pwedeng patawarin ng Diyos, hugasan, linisin, at pabanalin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tayo ay kailangan lamang po natin na ibalik yung track natin patungo sa ating Panginoong Diyos. Tayo po inalan silang at nilinlang ng Diablo at ginamit ang salitang S, sexual, no? Sex ay ginamit ng Diablo para wasakin ang katawan ng mga ng tao at ng mga anak ng Diyos, taong nilikha ng Diyos. Ayan ang goal at layunin ng Diablo sa buhay ng tao, wasakin. Kaya nga po lumaganap yan eh.
Kaya nga pong kayo nasa ganyang pagkakasala at pagkakamali. Alam naman natin po na ang mundo ay punong-puno ng pagkakasala at karumihan. At kung ikaw ay narurumihan ng mundong ito at nagkakasala at nagkakamali, hingi ng tawad sa Diyos. Humingi ng tawad sa Diyos. Sino ba tayo? No, hindi naman tayo perpekto. Sa paningin ng Diyos, tayo naging perpekto sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay nasa buhay po natin. Kaya napakahalaga na tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. At ang Diyos, ang siyang mag-guide, ang manguna, maging Panginoon natin. Napakahalaga po yun. So, sa susunod po yung ating pong pag-uusapan, yung pong consequences of having PMS o yung premarital sex. At ito po ay sana makatulong din sa ating mga tagapakinig para magkaroon ng pag-iwas. Sa physical, no, yung ating pong consequences, no, at having a PMS sa physical, psychological and emotional, no, at spiritual, at atin din pong tatalakayin yung paano ma-overcome the temptation of having PMS. Next Tuesday po ay ating pong pag-uusapan ito. Keep your focus, develop godly friendship, and flee from temptation. Pag-usapan po natin yan. Ito po ay atin lamang pong ibabalik sa ating pinag-usapan about S, about sexuality, about sex. Paano natin, paano ito nagmula, saan ito nagmula? Ito ay ginawa ng Diyos, pero kinurap ng Diablo para sirain ang katawan ng tao. Pero dapat po nating malaman na hindi pa huli ang lahat para maituwid natin ang mga bagay na ating pagkakaalam tungkol sa sexuality. Muli po, maraming salamat sa buong programa. Ako po'y sinamahan nyo at kasama po natin sa technical walang iba kundi si Don Ramon Diaz. Ano po? At ako po ang inyong nakasama sa loob po na isang oras at kalahati. Ito po si Ruel Erhuela. At bago po tayo magtapos, tayo po'y dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, maraming salamat po, Ama, sa biyaya ng iyong mga salita at sa mensahe at sa topic na ibinigay mo, Lord, sa amin sa oras pong ito. Naway naintindihan ng bawat isa. Isang pag-uusap about sa sexuality, about sa sex na hindi malaswa, hindi ito'y nakapagbigay ng anumang sama sa kaisipan ng tao, kundi ito'y pinag-uusapan upang mawasto ang patungkol sa ganitong paksa at mawasto sa mga ginagawa na nagugumon at naandun ang mga tao, lalo na sa henerasyong ito na maraming nadaya ng Diablo patungkol sa salitang, patungkol sa gawaing sexual. At dito po sa topic na ito, Panginoon, maraming pong salamat. At higit mong bigyan ng kaunawaan ang bawat isa. Salamat po, Diyos, sa iyong lahat ng papurit, pasalamat, pagluwalhati. In Jesus' name, amen and amen.

0: Okay, at muli maraming salamat sa inyong pakikinig at sa mga sumubaybay po sa atin. At sabi ni Pastor Romy, bye-bye po sa lahat. God bless sa bawat isa. At muli po, ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. Ito po ang nakasama niyo sa loob ng isang oras at kalahati, Roel Orjuela. Dito pa rin po sa programang Family Matters, Tuesday Edition, Male Empowerment. God bless us all. Bye-bye.
1: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: At para naman po sa ating tanong ni Tita para sa ating pong programa na TNT Your Lunch Break Cafe on Air. At kami nga po ay inyong makakasama ngayon. Ako, hindi tayo nakapag-intro kanina. Pakilala na po muna kami bago ang ating tanong ni Tita. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Uncle John.
0: Mm-hmm. Kamusta ka, Uncle John?
1: Okay naman po. At mainit ang panahon natin
0: mainit
1: ngayon.
0: Mainit na mainit ang panahon. Tama. Ayan. So sa ating pong tanong ni Tita, ano, tutuloy tayo sa ating pag-uusap maya-maya lamang. Eto na. Mm-hmm. Ano ang pinaka-memorable tambayan ninyo, mm-hmm, ayun, ng college friends mo at uh-huh, bakit ka TNT? Ulitin natin. Para sa ating tanong ni Tita, ano, yes, ang pinaka-memorable tambayan ninyo ng college friends mo at bakit, mm-hmm, ka TNT? Para po sa inyong mga kasagutan, may mga mensahe niyo po sa ating programa sa umagang ito, pwede lamang kayo makipaugnayan sa ating smart number 0998-843-0573. Sa social media po, naka-live tayo ngayon sa FB, sa ating pong FB page, ay pwede kayo mag-comment na sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, at nakapost na rin po dyan ang ating program link sa YouTube at Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM, at sa ating pong online streaming sa bit.ly/thewayfm para mapakinggan nyo din po yung mga naka-lineup natin na songs dyan. Hmm. And syempre pa sa ating Carrion's Official GC. Ayun, yes, nako talaga. Kami po ay talaga naman natutuwa dahil kasama ko po kayo ngayon. Kasama po namin kayo ngayon. At medyo na ano lang tayo, medyo na delay doon sa introduction. Dahil po sa nako, ang dami-daming ganap. Ano, Uncle John, yes, sige na, bati na tayo sa ating mga ka-TN this morning.
1: Yes, hello. Binabati po natin yung lahat ng ating po mga tagapakinig. From 1st to 2nd hanggang 3rd district po ng Albay. At syempre, binabati rin po natin yung ating po mga listeners from the island of Masbate. Ano? From Tikau Island to Burias Island. Ayan. At syempre, yung Catanduanes.
0: Ano? Of course.
1: Binabati po natin. And the rest, ano, of course, from Sorsogon, Camarines Norte, and Camarines Sur. All magandang right, umaga po.
0: Yes. And of course, Uncle John, naririnig din tayo sa Masbate, nabanggit mo na, sa ating Northern Summer and Leyte.
1: Wow,
0: and
1: yes,
0: of course, meron tayong special na babatiin. Mm-hmm. Oh, wow, naka-live na live sila ngayon. Mm-hmm. Dito sa Anislag.
1: Wow.
0: National High School. Ay, hello, wow, Kamay-Kawai.
1: Hello.
0: Good afternoon. Good morning. Good morning po sa inyo. Thank Ayan, you so much. Nandun kasi ang ating team. Wow. Ng CARE 104.3 The Way FM, wow, para sa Adopt a School, at meron pong grabe naman medical mission dyan ang ating pong mga kapartner, kasama po dyan ang BRHMC. Hello!
1: Wow,
0: hello mga hello, doctors natin dyan, and of course mga nag-assist dyan, mga volunteers natin.
1: Yes.
0: Ang ating mga programmers na volunteers dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, kasama dyan ang Philippine Navy. Yay! Sayang wala tayo doon, pero oh, nakakapanood sila sa wow, atin. Ayun, hello po sa inyo. And of course, mga estudyante and teacher. Mm-hmm. Dito po sa Anislag National High School, natutuwa talaga kami,
1: yes,
0: sa napakainit na pagtanggap po ninyo dyan. Wow. Kumain na po ba kayo? Kumain na ba?
1: Ikaw ba? Ah? Ikaw ba, Tita Mel, kumain ka na?
0: Kumain na ako. Nagugutom na kasi ako kanina. And of course, kakaripas pa rin tayo ng takbo from here. Alam mo ba kung bakit, Uncle John?
1: Hmm, bakit?
0: Kasi meron tayong i-cover uh-huh, na ulat sa bayan ng ating Mayor Hisham Ismail ngayong alauna ng hapon.
1: Yeah,
0: yan. So sabi ko, wala na akong time after TNT, kaya mabilisan lang na kain, kaya hindi natin na simulan sa pagbati ang ating pong programang TNT, yeah, Your Lunch Break Cafe on Air. Ito nga po ang Healthy Chismisan on Air, na meron tayo kung saan pinag-uusapan ng mga trending topics,
1: yes,
0: sa araw-araw. At ang ating trending topic nga mamaya, pag-uusapan natin, yan sa ating topic, patungkol dito sa mga college graduate na pumunta sa karinderya kung saan sila tumatambay. Ultra the years ng kanilang pag-aaral. Mm-hmm. Ano ba ang kahalagahan? Ano ba kahalaga at ka-powerful yung may support system ka?
1: Yeah.
0: Oh, di ba? Maganda,
1: yes,
0: yan.
1: Mag-usapan. Maganda yan.
0: Mm-hmm. Pero, sa ating tanong ni Tita, kagaya ng nabanggit ko kanina, pwede rin sumagot yung ating mga taga Anislag National High School. I-follow nyo, i-like ang ating pong FB page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Nandiyan ating station manager, of course, si Alvis Ray Ison, ang ating uncle nandiyan. Of course, si Uncle... Hindi ko alam, nandiyan na ba si Kuya Jun? And of course, sa ating mga ayan, kasama dito na volunteers, Pastor Abel, ang aking husband, si Mike, ang aking son, nandiyan din. And of course, Teacher Grace, Ma'am C, ang team ninyo, thank you so much po. Hindi ko na kayo mga isa-isa. Diba po? So, pwede nyo pong i-share ang inyo pong mga saloobin sa ating tanong ni Tita. Saan ang pinaka... unforgettable na tambayan mo nung ikaw ay college. College years mo. Siguro hindi pa sila kasi high school pa lang sila.
1: High school.
0: Pwede naman. Saan pwede ba naman ang favorite niyong tambayan, mga estudyante?
1: Naku, baka mabuo.
0: Ng Anislag National High School.
1: Sabi ng mga high school, naku, mabubuo yung tambayan natin. Matatakot yung ano.
0: Oy, talaga naman. Salamat din po sa mga sponsor ng pakain dyan. Ay, sa Anislag National High School. Thank you so much po sa Dios Mabalos ba yun na, ano, na sponsor natin para sa masarap na snacks nila dyan. Ako, sana makatikim tayo ako dyan. Sana naman po maalala nyo kami. Kami ni Kuya Jun at ni Kuya Gardit. Ay, Kuya Mon Diaz. At of course, sa ating Kuya Guard na nagbabantay sa atin dito. Grabe talaga, ano? Sige na, habang hinihintay natin yung iba pang kasagutan, meron na po mga sumagot. Ano? Mm-hmm. May nakita ka na ba, Uncle John?
1: Ang alam ko, merong sumagot doon sa post natin.
0: Yes.
1: Ano? Check
0: sige,
1: natin.
0: Sige, basahin mo na yon para ma-share na natin. Ayon, Dios Mabalos po, Foundation for Lomi na masarap.
1: Wow,
0: sana all. Sana all lang talaga, makatikin. Ate Inet, alalahanin mo kami. Di ba? Sigurado masarap yan. Ayan, masarap daw talaga na lomi. Okay. Meron ka na bang nakita?
1: Yes, ito po, ano, yung kapatid ko, ano, from Laguna.
0: Oh, ayan. Sige po, sige.
1: Nag-comment
0: to?
1: Siya. Sabi niya, sa canteen, ang memorable tambayan kasi tamang food trip, kami habang may teacher sa loob ng room, kaya... nang tawanan at kwentuhan ang ganap namin habang teacher namin nagtuturo sa iba na naming classmate, tapos pagbalik namin uwian na. Hana.
0: Halaka.
1: Mamahana.
0: Ano, hindi na bang kayo hinanap? Na ano ba yun? Nasobrahan ba kayo sa tambay?
1: Nasa kantin. Oh, kantin.
0: Ayun, nasa kantin ang kanilang favorite. Okay, sino pa ang sumagot dyan?
1: Ayan, sabi naman ni Carmela de los Reyes, ano? Hello po. Ang memorable tambayan namin ng college friends ko ay tinatawag naming headquarters. Wow! May nickname. Isang cottage siya sa loob ng BU Pulangi campus na nasa may gate 2 na kung saan maraming puno. Medyo malayo siya sa EDUC department, pero doon kami lang tumatambay ng squad namin kasi mahangin.
0: Uy, sarap doon. Yeah,
1: nakaka-relax doon. Kapag nandoon kami, ay feeling namin nawawala ang stress namin sa pag-aaral kahit saglit lang.
0: Kahit
1: maraming salamat, Carmela.
0: Thank you so much. Wow! Napakaganda naman ang ambience dyan sa inyong favorite na tambayan, ano? Ang inyong,
1: headquarters?
0: Headquarters. Kasi maraming puno. I believe nakaka-relax talaga yon, lalo na pag stressful na siguro sa inyong mga subject matter. Nako, kailangan nyo talaga ng sariwang hangin. Di ba?
1: Yes.
0: Kahit pa paano. Mabawas-bawasan ang stress sa pag-aaral. Okay, sabi naman ng aking kapatid na si Fe, sabi niya, our favorite tambayan, siyempre, our boarding house. Magkakasama kami nito sa boarding house.
1: Ah, talaga?
0: The Bananias and Villanueva's boarding house. We spent lunch and sometimes merienda. Also, reviews for our exams and sometimes projects. Kasi mga taga Tabaco ang classmates ko. We are called by our class Tabaco Girls. for we are from formerly from Tabaco National High School. Shout out daw sa kanyang mga college friends and high school classmates na sina CL Breva, Jessica Cabus, Sino pa to? Ay, pa-shout out talaga. Maricar Imperial, Josefa and Judy Apinado. Oy, i-share mo na tong link para maririnig nila ang great experience.
1: Yes.
0: Sa iyong mga classmate, nako nung college, grabe naman talaga, and even high school. Mm. All right. Thank you so much, sister.
1: Yes.
0: Ano, sino pa?
1: Yan, sabi naman ni Brel Bernarte, maraming memorable pero I think i-emphasize ko yung mga saglitang food trip namin sa mga bahay ng mga kaklase. Ayan. Hindi man mga high-end foods ang nasa hapag pero napaka-solid.
0: Oh, yes.
1: Iba kasi yung nostalgia ng simpleng buhay.
0: Mm.
1: Yung di ka nakabase, base ang saya mo sa price tag, kundi sa kung sino kasama mo at kung ano yung usual at totoong pagkain na kasama mo sa pagsusumikap.
0: Correct. Yan. Tama. Hindi talaga pinag-uusapan ang presyo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Basta at kayo ay magkakasama, magkakaklase. Alright, sabi naman ni Naara Albar, hello girl, kamusta ka na? Sabi niya, sa for me po, sa boarding house ko po. Ayun, madalas kasi nakikitambay ang mga college friend ko sa BH ko pag lunch break. Kasi medyo matagal pa ang next subject namin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya doon muna kami para mag-siesta at mag-chikahan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, though yung mga panahon na yon, I wasn't really doing well mentally and socially. That's why kahit di man nila alam na it meant a lot sa akin, thankful ako sa mga buhay nila. Nilagyan nila ng ingay ang tahimik kong silid. Shout out sa mga college friends ko, si Adrian. Hello kay Ramil, kay Amel, kay Donna, Ina, Nea, and Elena, mga naging interns natin ito dito. Alam ko, miss nyo na ako. Sure ka, girl. O naman, sigurado yan, miss na miss ka na nila. Ayun, nami-miss na nga din ikaw namin dito sa station. Alam mo ba si Naara, uncle dyan?
1: Yes.
0: Siya ang certified tambay sa bahay ni SM.
1: Talaga?
0: dito, tambayan kaya niyo to actually. Oh. O hindi mo nabanggit, yung DWAY, tambayan mo to eh. Pero college, graduate na siya, no? Pero nung college siya, boarding house.
1: Yeah.
0: So nga naman, safe na safe sa boarding house, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na maging tambayan place. Alright, thank you so much. Sino pa to?
1: Sino pa? Yan, si Shine Ashley Peña. Ayan.
0: Yay.
1: Sabi niya, canteen or library.
0: Ayun. Uy, maganda rin magtambay sa library.
1: Mm-hmm. May pahabol siya.
0: Ano pa daw?
1: Kasi yung canteen kasi mas malapit sa kainan. And library naman dahil may aircon. And makakarest ng maayos kapag vacant time.
0: Correct. Correct. Kung gusto mo ng malamig na lugar, punta ka sa library. Pero huwag ka matutulog doon.
1: Bawal.
0: Mag-study ka. Yun talaga. Tapos, pag nagtitipid ka din, wala kang pambili ng snacks or pagkain, doon ka na talaga sa library. Kung nagtitipid. Alright, sige. Pero pag nagugutom ka, syempre pupunta ka talaga ng canteen. But thank you, Shine, sa iyong mensahe, sa pagsagot mo sa ating tanong ni Tita. Alright?
1: Yes.
0: Unless meron pa ba dyan or meron ka pa bang gustong basahin ang call dyan dahil
1: wala
0: mahaba-haba pa.
1: Pa
0: ang time natin.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Well, binabati ko muna yun, si Mrs. Naka-tune in sila ngayon.
0: Sige po.
1: Sa YouTube ata. Sa YouTube sila So, hi Jean, at yung aking bunsong anak. Yeah.
0: Right.
1: Yung baby girl ko. Yeah.
0: Wow. Hello po. Hello sa inyo. Thank you so much sa pag-join. Ayan, si Uncle Alvis nandito. Nagpapa-shout out.
1: Ay.
0: Sa BRHMC, sa Anislag National High School Teachers and Students, Naval Forces Southern Luzon, and of course si Ma'am Adele, oy nandiyan.
1: Mm-hmm.
0: And of course ang IM team. Hello
1: wow.
0: Po sa inyo. Thank you
1: hello
0: so much.
1: Po.
0: Sa inyo pong patuloy na partnership with
1: yes.
0: FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
1: Yes.
0: Namiss lang namin kayo. Wala kami diyan eh. Joke. Alright, nagpapa-good morning din sa atin si Carmela De Los Reyes.
1: Yes, hello po.
0: Ayun,
1: good morning.
0: Yes, hello daw and shout out din sa doctors and dentists of BRHMC and DOH. Uy, kasama din ang DOH. Talaga naman. Pang malakasan talaga ang team natin
1: diyan
0: para sa ating medical and dental mission. Thank you so much po
1: thank
0: talaga.
1: You po.
0: Uy, si Pastor Jose Tibiasong nandito, nagpapa-bless
1: yes.
0: sa atin.
1: Thank you po. God bless
0: partner,
1: po.
0: Partner din natin si Pastor Joe Biasong, ano, yes, sa ating pong oras na Pilipinas. Ayun si Carmela, sabi niya, ay oo pala, sa library. May aircon, tsaka may wifi. Ngayon, lalong-lalo na, di ba? Uy, pwede na rin itong matulog sa library. Oo, talaga na. Talaga. Pwedeng-pwede. Kunwari daw. Kunwari daw, nakatakip ng libro sa mukha. Yun pala, tulog na. Kala mo talagang nagbabasa. Yung pala, wala nang malay sa
1: kunwari
0: mundo. Kasi
1: busy.
0: Tulog na.
1: Ay, may pahabol si ano, Ralph Marvin Ayala.
0: Go ahead.
1: Nasa Naga siya ngayon. Sabi niya, sa may manggahan, kami po, ang memorable na tambayan, isang lookout at kung makahiling na tagsadiri, may nagakuha kimangga niya. Ah, kumukuha ba kayo ng mangga habang tumatambay?
0: Hala!
1: Saan to, Ralph?
0: Hala ka! Magkumpisal ka na! Grabe talaga naman. Sige.
1: Saan ba nag-college si Ralph?
0: Alamin natin. Saan pa? Ayan, wala na ba?
1: Sino
0: wala
1: pa?
0: Na ba?
1: Sino pa? Wala pa.
0: Ay, batiin muna natin yung mga nandito na nag-react sa ating tanong ni Tita. Ayan, si Jessica Cabos. Uy, kaklase to ng sister ko. Hello, Jess. And of
1: course, kanina, yung kanina.
0: Oo, si Anjo Gonzaga. Si Kuya Dennis Mirabalyes. Hello po.
1: Hello po.
0: Of course, si Teacher Kay, si Josepha. And of course, si Jane Gerona Domanico. Also, si Noel Reyes Purificacion. Hi po. Si Alex Lurin, si Hannah Azada na nabanggitan natin. Of course, Carmela De Los Reyes. Si Ernesto Salazar and Light of Life Mission Church Philippines Incorporated Albay. Kilala mong mga to.
1: Yes, ayan. Yes po.
0: Thank you so much po. Sige lang, pwedeng-pwede po kayo magpaabot ng inyong mga mensahe, ano, lalong-lalo na sa kasagutan ninyo doon sa ating tanong ni Tita. Na alam ko talagang naaliw ang marami sa atin. Nag-reminiscing tayo.
1: May throwback.
0: Ano? Nag-recall, nag-throwback tayo sa mga lugar na tinatambayan natin nung tayo ay high school siguro sa iba sa inyo. Of course, ngayon, nasa Anislag National High School, sana sumagot din ang ilan sa kanila sa ating tanong. Di ba po? Ano, habang kayo ay nasa high school, alin ang o saan ang inyong favorite na tambayan ng inyong mga kaibigan o kaklase. Ayan, hello din and maganda hapon kay yun, si Pastor Angelo Bonto nandito, si Tej Biasong din nandito. Of course, si Xavier Mirandilia Jr., si Christian J. Villarreal Awa, and of course, my sister is here. Thank you so much, Fed, dito sa Bacolod. Uy, ingat-ingat kayo. Aktibong-aktibo na naman itong si Canlaon. Ayan, si Mount Canlaon. And of course, ang ating Mount Mayon ay nag-i-intensify actually ang kanyang activity. Yeah. Mas dumadami daw ang emission nito ng ano ng sulfur dioxide.
1: Na delikado, ano? Kaya kung may face mask, mas mainam, ano po?
0: Oo, mas maganda meron tayong face masks.
1: Yeah.
0: Lalo-lalo na dito sa First District, kahapon nagkaroon dyan na uncle dyan ashfall.
1: Ashfall.
0: Tama?
1: Opo. I think last night, ano, yung direction ng hangin ay papunta rito sa Second District. I think, ano, kung hindi po ako nagkakamali. At syempre, tatakbuhan noon ay itong Legazpi po, ano, Legazpi City usually, o Daraga. Or Santo Domingo. Ano?
0: Yes.
1: So, ingat-ingat po. Ano? Lalo na yung may mga asthma.
0: Yes.
1: Ano? Yung mga sensitibo po yung mga ilong. Ano? Kailangan natin ng face mask dyan. Ayan.
0: Ayan. Okay. Right. So, baka may gusto pang humabol, Uncle John. Pwede. Ano?
1: Yes, pwede pa po humabol. Share nyo na yung ating pong link sa ating pong mga kapamilya at kaibigan dyan.
0: Alright. Okay. Tuloy-tuloy lang tayo. Ikaw naman, Uncle John. Meron ka bang favorite na tambayan ng iyong mga kaibigan?
1: Magto-throwback talaga, ano?
0: Magto-throwback talaga tayo.
1: Nung high school kasi ako, nag-high school po ako, San Lorenzo, Tabaco. So, malapit yan actually sa dagat.
0: Oh, yes.
1: So, pagka-lunch...
0: Alam ko yan, alam ko yung lugar na yan.
1: Pagka-lunch time kami...
0: Oh.
1: Usually kumakain kami sa gilid ng dagat.
0: Ay wow, the best.
1: Kaya sea breeze.
0: Lunch break yan.
1: Opo, lunch break yan. Okay. Ano? Oo. So, yan. Nung college days naman, dyan sa Tiwi, I remember.
0: Uy, my hometown.
1: Yes, oo. Dyan sa, usually, sa baybay naman, para, ano din, gilid ng dagat din ulit. Ano? Pero minsan sa plaza, ano?
0: Yes.
1: Or usually, siyempre malapit lang, yung mga canteens, ano? Dyan po sa loob ng TCC, yung campus po namin dyan. Ano? So, yun ang usual na, ano? And sometimes, naalala ko kasi during that time, ano eh, bago pa lang yung internet.
0: Oo.
1: Yung municipality noon, meron silang parang yung library ng munisipyo ay parang merong free na internet sa library. So, pagka free time namin or lunch time, pumupunta rin kami doon.
0: Okay.
1: Para makagamit nung 1 hour na free.
0: Wow. Ano?
1: So, I remember that. Ikaw naman, Tita Mel.
0: Ako nung college, kasi nag-college ako dito sa AGO Medical and Educational Center ng Mass Communication na course. So, 'di ba, ang college namin doon sa may likod na part.
1: Yeah.
0: Dito kasi sa harap, ano 'yan, mga medical courses.
1: Yes.
0: Ayan, ayan. So kami as Mass Communication
1: sa
0: kami
1: likod.
0: So parang oo. Ano kami, iba kami, kakaiba kami. Kaya doon kami sa likod, ako mahaba pa, lalakarin mo talaga.
1: Oo,
0: tapos minsan sa ilang floor pa ang aming klase. So ang tambayan talaga naming mga magkakaibigan since konti lang kami actually sa course namin. Doon sa Pinarik.
1: Ayun.
0: May gate palabas dyan
1: sa
0: likod na part ng school namin. May mga dyan, karinderiya. Parang, di ba? Ang sarap lang din naman tumambay doon. Lalong-lalo na pag lunch break. O kaya afternoon, lalong-lalo na sa afternoon.
1: Yes.
0: Maraming mga bakante. Marami bakante kaya andon, doon kami, nagtatambay doon, kumakain, nagkukwentuhan, nag-aasaran. Ayun. So yung mga ganon, ang sarap-sarap talaga ng lugar doon. Hindi ka necessarily kakain, kundi parang mag-bonding lang kayo ng mga magkakaklase, mag-ookraya, yung mga ganon, mag-iinisan, yung mga ganon. Diba? Or kung may mga homework na kailangan gawin, sa library. Sa library naman. O kaya sa classroom lang.
1: Wow, yes.
0: Doon lang kami. Mm-hmm. Pero like sa boarding house din, of course, part yan ng ating tambayan. Mas marami tayong oras sa boarding house, lalo na sa paggabi na time. So yan. Pero ang nung high school ako, kasi meron akong kaklase, I graduated sa Tabaco National High School.
1: Oh, mm-hmm.
0: May kaklase ako na taga San Lorenzo.
1: Then?
0: Kaya alam ko yung lugar na yan.
1: Nakarating ka na sa Lorenzo.
0: Oo naman. So dala-dala namin yung mga baon namin. Dalawang kaklase namin actually ang pwede namin puntahan.
1: Mm-hmm.
0: Yung doon sa San Lorenzo, sa bahay nila.
1: Tapos?
0: Masarap kasi pag doon din sa isa ka pang kaklase sa Divino Rostro. Di po, alam ko yan. May mga best friend. Hello.
1: Sentro ng tabako.
0: Oo, hello kay Sai. And of course, kay Tiff. Yung isa naming friend na babae, wala na dito, nasa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: Isa din yun. Minsan pinupunta din namin yun para doon kami kumain.
1: Mm-hmm.
0: Ang masarap doon sa ganong tambayan, lalong-lalo na sa lunch break.
1: Mm-hmm.
0: Ano yan? May extrang ulam.
1: Ayun.
0: Kasi nga, family, nagluluto pa sila ng ulam. Para sa kanila. I-share din naman. Kaya, sarap na sarap kami sa mga ganyang tambayan namin. Pero make sure na hindi kami malilate pagbalik sa school.
1: Yun.
0: Kasi nga, magbabiyahe pa, di ba?
1: Diwalayo pa
0: yun. Alam mo yun, alam mo yan.
1: Nakarating ka dun, ha?
0: Oo naman. Ano pa ba yung mga pinupuntahan ko dyan? Sa may Bangkilingan.
1: Oh, layo. Sa bagay Bangkilingan, ha? Sa ano na?
0: Mas malapit na yung Bangkilingan, di ba? Hello, shout out sa ating mga kaibigan dito sa Tabaco City.
1: Yes.
0: Uy, kumusta po kayo? Sana po okay lang kayo. Ayan, sa mga estudyante siguro na nagla-lunch ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Happy lunch time! Ayan, sabi naman ni Jean Sabaulan, gusto mo basahin ito, Uncle John? Nandiyan sa ating live ngayon. Ayan. Uy, maganda rin yung kanyang lugar na tinatambayan.
1: Saan ba yan?
0: Sige. Sa comments ng ating live ngayon.
1: Okay. Sabi niya,
0: sabi naman ni Fe, maray na udto sa Indosista. Yes, maray na udto, sista. Ingat-ingat kayo dyan, ha, with Mount Canlaon. Okay lang ba kayo? Sabi niya malayo naman daw sila doon. Sige po, nakita niyo na po.
1: Sabi po ni Jean, nung college kami sikat na tambayan, yung canteen, inuman, tawag 41 sa may Aquinas dati. From 41, tambayan turns to simbahan tambayan na. Kasi naging Christian na po. Sina pastor na kinakatok para tumambay at makitulog, makifellowship.
0: Okay.
1: So, diyan po, ayan, kasi Aquinas, ano eh, yung itong UST. So, diyan siya nag-college and college days niya, talagang ano pa eh. But praise be to God, no, na nakakilala ang si Mrs. Then, yung dating tambayan na inuman, ngayon ay sa simbahan na. Yan.
0: Correct. Oy, na po, maganda rin tambayan ang church.
1: Yes.
0: Diba? Basta nagpapaalam kayo sa
1: iyo. Yeah. Basta walang pasok.
0: Basta walang pasok. Okay, sabi naman ni Uncle Ray, Alvis Ray, I saw na nandito ngayon sa Anislag National High School. Mm-hmm. Magko-comment talaga. Hello, siya. Uncle. Sige na, basahin mo na Uncle Jan.
1: Yes, sabi ni Uncle Alvis, not college, but nung high school. Mm-hmm. May tinatambayan kaming tabing ilog.
0: Oo,
1: saan kaya to? Tapos, nagpapalipad ng paper airplane na galing sa mga quiz namin, zero ang may score. Nagsisay goodbye ba?
0: Okay.
1: Gili.
0: Maganda idea.
1: Tabing ilog. Naalala ko. Okay, tama, tabing ilog.
0: Na
1: nag-aral din ako dito sa ano, sa ngayon, Malinaw National High School na.
0: Uh-huh.
1: And may malaking ilog, di ba, dyan? Sa Balsa.
0: Oo.
1: So, dyan dati kumakain din kami. Yung ano ba tawag yan? Riprap?
0: Riprap.
1: Oo, yun.
0: Sa may riprap.
1: Opo, mm-hmm. Oo. Doon kami minsan kumakain. Oh. Tapos may mga puno dyan ng butong ba yun?
0: Yes.
1: So, gilid ng dagat din.
0: Grabe. Tabing ilog.
1: Tabing ilog. Salamat, Uncle Alvis.
0: Yes, nako. Talaga naman nakakatuwa. Balikan yung ating mga memories. Ito, ang galing. Ang dami niyo bang pinapalipad na paper airplane?
1: Yung mga zero, kinakalimutan. Maganda yon. Maganda yon,
0: Parang marami kayong pinapalipad, ah. Okay.
1: Uy, naka-tune in din po sa atin, binabati natin si Ate Venus de La Paz.
0: Uy, hello.
1: Ayan.
0: Po.
1: Diyan po sa Washington. Washington.
0: Uy, hi po. Magandang tanghali po sa inyo.
1: Yes.
0: Thank you so much po sa pag-tune in. Yes. Ayan, meron pa tayong isang sagot. At baka may pwede pang humabol po kasi maaga
1: sino
0: po na
1: yan?
0: Ang ating
1: yes,
0: time. Ayan. Ang isa din sa ating mga ka-TNT.

0: course, galing pa sa bulsa mo yung pamasahe mo, pang snack mo, ganyan. Wow. Walang support galing sa kung kanino man, kundi talagang galing sa bulsa mo. Nandun talaga yung passion pag ganyan. Kaya, nako, saludo ako sa iyo, Mini.
1: Thank you.
0: Talaga ang volunteerism sa iyo, spirit of volunteerism. Thank you so much. Yes. Ayan. May nagpapa-shout out pa. Si Juris Simanes. Kilala niyo po ito?
1: Hindi po.
0: Oy, sabi niya pa, shout out po from Nislag National High School. Ay, wala na daw po anesthesia. Kaya niyo na po ba kahit walang anesthesia? Joke lang.
1: Wala na daw po anesthesia. Kuya Albis.
0: Joke lang.
1: Uncle Albis.
0: Joke lang po, na kaya niyo ba? Kakayanin niyo po bang walang anesthesia? Ikaw, Uncle Jan. Kakayanin mo ba?
1: Yung may anesthesia nga po. Nahirapan na. Yung last time.
0: Grabe, ang sakit-sakit naman.
1: Nag-try ako magpabunot na ko. Hindi kaya.
0: But thank you so much ha sa iyong mensahe. Shout out po sa inyo. Sige lang, sana sa susunod madami-dami ng anesthesia ang available na dala ng ating BRHMC and DOH team. Thank you so much po. Talaga.
1: Yes. Oh,
0: God bless you.
1: Wow.
0: All right, syempre masakit talaga 'yun. Wala nang joke lang.
1: Joke lang naman.
0: Ay, Juris, ikaw talaga, nakikijoke ka talaga sa amin.
1: Meron pa.
0: Pero gustong-gusto namin yan. Nakikijoke ang ating mga viewers and listeners sa atin. Di ba?
1: Yes.
0: Masaya. Masaya lang tayo dito. Nag-o-cryan tayo dito kahit ganyan. Ako, hindi ko pa nasubukan na walang anesthesia. Wala pa siguro sa atin nakasubok niyan kasi ang sakit-sakit niyan. Di ba? Alright, sige. Meron pa ba humahabol, Uncle John? Baka may naalala ka pang favorite mong tambayan.
1: Wala na.
0: Wala
1: Tabing
0: na.
1: Ilog, oo, usually.
0: Mm-mm. Wala na.
1: Oo,
0: sige lang. Saan pa ba masarap tumambay?
1: Usually kasi ano eh, yung merong pagkain.
0: Kuy,
1: yung
0: tambay naman, ang ibig sabihin natin nito is yung wala na kayong klase.
1: Yeah.
0: Yung wala na.
1: Hindi po. Hindi yung may klase ha.
0: Hindi yung nagka-cutting class kayo para lang tumambay. Diba? Hindi yan maganda. Hindi natin ini-encourage yung pagtambay. No to tambay. Pag may pasok pa, pasok lang. Ayan,
1: yeah.
0: Okay ba yun?
1: Mm-hmm.
0: Okay, ano yung sinasabi mo, Uncle John?
1: Usually kasi, base sa mga comment ng ating pong mga viewers, diba? Usually, canteen eh.
0: Canteen.
1: Yung lugar na merong pagkain. Sa bahay,
0: correct,
1: diba?
0: Yun
1: yung
0: ano eh.
1: Yung nasa tambayan tapos sabay may food trip, ano?
0: Oy.
1: So, yun ang usual na talagang magandang tambayan, ano?
0: Correct.
1: Pero tama yung ano, yung ginagawa mo, ano, Tita Mel.
0: Ano 'yan?
1: Yung pupunta sa ano, sa mga kaklase, sa bahay ng kaklase. 'Di ba? Kasi may extra baon, may extra ulam.
0: Extra ulam.
1: Oh.
0: Tip ko na 'yan sa inyo.
1: Yan, magandang tip. Safe pa, di ba? Safe pa.
0: Tama yan. Safe ka pa doon. Pero actually, during that time, hindi ko yun naisip.
1: Ngayon mo lang na-realize.
0: Wala akong wrong motive that time. Alam mo, yung mga naging, yung mga tambayan namin na yun na bahay ng mga haklase namin, naging close kami sa family nila. Alam mo yun? Parang naging part ka na talaga
1: yes,
0: ng family. Which is masarap na feeling yun. Parang extended family siya.
1: Yeah.
0: Na habang wala ako sa amin, kasi malayo yung tiwi, hindi ko na kailangan umuwi ng tiwi para mag-lunch. Kaya bumaba, nagbabaon ako. So, I know that there is a family out there, extra family ko.
1: Yes.
0: Dahil mga kapamilya ng mga best friends ko, kaklase ko, kaibigan ko.
1: Tama.
0: Kasi few lang kami sa circle of friends eh.
1: Mm-mm.
0: So parang we look, parang inaalaagaan namin ang bawat isa.
1: Tama.
0: And then having these families din ng mga kaklase mo, 'di ba? Nakakataba ng puso 'yon.
1: Correct.
0: Anytime kahit tapos na kami sa pag-aral.
1: Yeah.
0: Tapos na, nag-graduate na kami sa sa high school. May kanya-kanya na kaming mga buhay.
1: Still,
0: pag pupunta kami doon sa kanila, welcome na welcome.
1: Yun.
0: Oo.
1: Tama.
0: Hindi tayo nagpasaway.
1: Well, I also remember, Tita Mel, during my college days, nag-stay rin ako sa... church mate ko siya. At the same time, naging kaklase ko rin po during college day. Then I stayed for, I think, 6 months doon po sa bahay nila.

0: So, sabi ko nga, doon ko naging ano eh, doon ko actually naging paborito yung gulay na malunggay.
1: Uy.
0: Oo, kasi yung pinsan nung itong
1: masarap
0: ano, si Eman, si Eman, masarap yung pagkakaluto ng gulay na malunggay. Oo. Tuwing during my college day, isa yun sa talagang naaalala ko.
1: Wow.
0: At pag nagkikita kami noon, sabi ko eh, nagpapaturo ako sa kanya
1: paano
0: kung paano lutuin
1: yung malunggay. Yeah, wow.
0: Kasi yung luto niya, di ko alam eh. Oo, walang sabaw, dry siya. Pero, ewan, parang na lumalasang barbecue.
1: Wow!
0: Yung nagmamantika.
1: Share naman po ng inyong recipe.
0: Oo, kaya naalala ko yun.
1: Shout out sa mga kumakain ng, at ang lunch ngayon, ngayon. Ang ulam nyo ay malunggay.
0: Saan kayo ngayon?
1: Actually, kanina yan ang ulam ko, Uncle John. Oo,
0: talaga?
1: Kasi wala akong baon na ulam kanina. So, nagpabili na lang ako ng gulay.
0: Yeah.
1: And na-timing yung may malunggay na may, ano, may, ano to, talong. The best.
0: Sarap.
1: The best talaga.
0: Wow. Kayo, baka yung mga listener natin kumakain ngayon. Ano? Saan kayo ngayon?
1: Ang ulam niya ay malunggay. Naku, shout out po sa inyo. Oy, si Christian J. Villarreal Awa,
0: yes.
1: Sa bahay niya daw ng kaklase niya.
0: Diba?
1: Malapit lang sa school. Uy,
0: lunch break. Ayun.
1: Thank you, Christian J. Sa iyong sagot. Ayan, nagpapa-shout out din ang aking sister na si Fe. Sabi niya, please greet Robil. And si Zane and Mama Lumen, they are watching today. Uy, hello po dito sa Bacolod. Alright, thank you so much po sa inyong pag-antabay. Uy, si Christine may pahabol.
0: Opo.
1: Sabi niya, watching here at Anislag High School.
0: Wow.
1: Grabe ang laugh sa joke ni Juris Simanes. Joker pala to si Juris. Nako, patok na patok ang iyong joke, Juris.
0: Buti meron pa. Buti joke lang. Ano?
1: Joke lang. Okay.
0: Hello po, ano, Ate Christine. Hello. Oy, may pahabol. Ano? May entry din daw po si Pastor Joey. Ano? Sabi
1: right.
0: Pastor Joey loses. May entry, di po ako. Ano, way back in college, ang tambayan namin ay yung dating IVCF Center.
1: Mm.
0: Oo. Saan to? I think naka-attend din ako during college. Oo. IVCF Center na nasa may UI building. Padati. Tapos madalas kachismisan si Ate Eleonor noong yun.
1: Sister ko po yan.
0: Ah, talaga!
1: Yes, I know that room. Alam ko po yung room na yan ng IVCF Center dyan sa UI. Nakikitambay din po ako dyan.
0: I see.
1: At pag mayroong mga fellowship yung mga estudyante,
0: wow, naman.
1: Nakiki-fellowship din po tayo dyan.
0: Yun,
1: yung gabing fellowship nila. Tapos may kainan, yun talaga ang the best.
0: Wow, yun nga. Ano?
1: Uy, kakilala niyo po pala, kapatid ko.
0: Pastor Joey. Thank you, Pastor Joey.
1: Alright, yeah. Thank you, Pastor Joey. Alam, si Karen, ayan, si Karen Liaguno, shout out daw kay Enrico Miguel Bagsik. Ayan, hi po sa inyo, hi.
0: Hello po.
1: Thank you, Karen.
0: Thank you for
1: sa
0: watching.
1: Iyong message. Ayan, si, ano pala, si Mini, sabi niya, Bayawan City, Negros Oriental po ate right now. Nako, nasa Negros Oriental nga pala siya. Ayan,
0: wow.
1: Bayawan City, hi. Thank you, Mini, sa iyong sa correction ay binigay sa akin. Ayan, matatandaan ko na to. Sana matandaan ko
0: hello
1: na to.
0: Hello po, hello
1: alright
0: po.
1: Sige, wala na bang hahabol?
0: Baka may naalala pa po kayo na tambayan nyo during college ano or high school days.
1: Oy, nung high school,
0: ano po yun?
1: Tuloy, nung high school kami, kasi Uncle John, ang school namin, maraming dangkalan tree. Alam mo ba yung dangkalan tree?
0: Ano yun?
1: Yan yung puno na malalaki siyang, alam mo ba yan, Kuya Mon?
0: Malalaking si Kuya Mon, puno, alam siguro yan.
1: Malalaking puno siya, tapos ang dahon niya, malalaki din.
0: Ah, okay.
1: Very shady siya na tree.
0: Mm-hmm. Tapos ano yung ginagawa niya?
1: Doon kami nagtatambay.
0: Oh,
1: okay. Magdadala kami ng chair, tapos magkukwentuhan.
0: Oh.
1: Pag masyadong mainit sa classroom,
0: yan,
1: lalabas kami doon.
0: Oo,
1: minsan doon ba kami nag-aaral?
0: Ah, talaga. Kasi ano, malilim. Ano?
1: Malilim. Napakalilim. Oh. Malalaki kasi yung puno na yan.
0: Wow.
1: And kaya sabi na, ang usapan namin, o saan niya tayo mag-meet? Under the dangkalan tree. Yeah. Alam na namin yan.
0: Hide out. Ano?
1: Oo, marami yan. Maraming dangkalan tree doon eh. Uy, si Karen may pahabol na pa-shoutout kay John Michael Divina.
0: Yes, hi! Sige po.
1: Hello po, tuloy-tuloy lang po sa inyong mga pagbati at pa-shoutout at iba pang mga reaction nyo sa ating pong tanong ni Tita. Dahil ang oras natin ay 11:43 pa lamang po ng umaga. Mm-hmm. Mahaba-haba pa ang ating usapan, di ba?
0: Yes.
1: Uncle John. Sige, ano pa ang mga naalala mo na pagtatambay? Ay, naalala ko nung kami college. Kasi nga, kainan. Tapos, doon sa kainan na yon may mga, may mga palipasan ng oras. Mm. Like, ang iba, nag-yoyosi, di ba? Ay, umaalis na ako niyan. Pag may nag-yoyosi na sa mga kaklase ko or sa mga customer doon, aalis na ako kasi ayoko talaga ng amoy ng yosi, Uncle John. Oo. So, yun. Sabi ko, ay, bahala na kayo dyan. Unti-unti na ako aalis dyan. Gusto natin ng malinis na hangin, di ba? Ayaw natin ng, napopollute yung hangin na mali. Yes. Sana iwasan natin yung mga ganyan. Kasi minsan yan din ang palipasan na oras, di ba? Ng mga boys.
0: Yes,
1: lalo na yung mga may bisyo. So, kain na lang kayo. Mabubusog pa kayo, di ba?
0: Yes.
1: Diba? Oo. Okay. Ano pa?
0: Yeah, naghahanap tayo ng shout out daw. Sabi ni Karen, may pahabol. Po sa mga grade 10 guwaba, na stress na. Bakit po stress
1: sila na? Stress?
0: O bigla na wala yung komenta. Binawi. Sabay binawi, nabasa ko na. Karen, ibalik mo.
1: Ayan, grade 10 guwaba.
0: Grade 10 guwaba, sabi ni Karen, stress na daw kayo. Bakit?
1: O smile-smile na lang kayo dyan. Kaway-kaway. Baka gutom na sila?
0: Hello po.
1: Or dahil kailangan ba kayong bunutan? Ng ibig? Nakaka-stress naman talaga yun, di ba, Uncle John?
0: Yeah.
1: Di ko pa na-experience
0: nakapila.
1: Normally. Bunutan ng ngipin.
0: Talaga?
1: Hindi. Ang experience ko, yung natural lang siyang natatanggal. Yung dentista ang magbubunot
0: talaga.
1: Okay. Sige. O kung wala na, Uncle John. Oo. Pero pwedeng-pwede pa rin po kayo
0: magpahabol
1: ng inyong mga mensahe at mga pabati sa ating pong smart number 0998-843-0573.
0: Yes.
1: Sa FB naman po, nasa FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM po tayo. Mm-hmm. YouTube and Instagram naman, FABC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Ating pong online streaming site ay bit.ly/TheWayFM. Mm-hmm. And sa ating Carians na nasa Carians Official GC, pwedeng-pwede po kayo mag-chat dito lamang. Ayan, sa ating programa na TNT, Your Lunch Break Cafe on air.
0: Yes.
1: Ayun. Oy, bumalik. Bumalik si
0: bumalik
1: Christine.
0: Yung comment. Sabi niya, iba, kasama niya yung mga grade 10 guwaba. siya. Hello po. I think talagang naka-tune in pa sila ngayon sa Anislag High
1: Ayan,
0: School.
1: Sabi ni Christine, shout out po sa mga SSLG and Innovator Club here at Anislag.
0: Wow. Hello.
1: NHS na assist. Daw sila. Thank you so much. Alam mo, ang masarap dito pag meron tayong mga ganito,
0: ano
1: yung nagtutulungan ang bawat isa.
0: Yes.
1: So, hindi lang siya effort talaga ng D-Way staff at ng mga volunteers natin. Even yung mga nandyan po sa school na kung saan tayo connected ay nakikipagtulungan po. Plus, ang kanilang mga estudyante. Ang sarap talaga ng feeling na yan.
0: True.
1: Kaya, more to come. Sa ating ginagawang reaching out sa mga school.
0: Yes, of course. Sana one day makasama din po ako dyan.
1: Of course. Pwede. Ayan, si Lorna Honey. Sabi niya, hi po, pwede pa shout out po sa Anislag National High School.
0: Hello!
1: Sabi naman, bentang-benta talaga kayo sa amin ngayon. Umaga
0: hello sa mga nakapila pa dyan. Nakita ko, may sinend si Pastor Abel Si Kuya Abel video. So, may nakita ako nakapila pa. Kumain na ba kayo?
1: Kumain
0: hindi
1: na
0: pa.
1: Oo,
0: sige, hintay-hintay lang. At susunod na kayo.
1: Ayan. Si Ilioren Magaliano, sabi niya, shout out kay Roel Madridano. Tama ba? Madridano. Tapos kay Elmer James Liabres.
0: Wow.
1: Ayun.
0: Hello po.
1: Sige, tuloy-tuloy lang kayo sa inyong pag-antabay sa amin.
0: Yes.
1: Si Jason Medjavillo, shout out po kay Elijah Mancera Paldo Sagamot. Uy! Uy, sana gumaling ka na. Paldo ka na pala sa gamot. Grabe
0: Elijah
1: naman.
0: Elijah Mancero, paldo sa gamot.
1: Salamat
0: daw. Hinakot yung gamot. Sabi po ni Ate Bane de La Paz, ano? Tune in din po siya ngayon. Sabi niya, digdi po pa sa arong. Haha. Gusto po ninda digdi kapag alaba ang vacant. Bakit? Ako lang po kaya ang arani, ang arong sa Bio. Ah, talaga. Ah, oh, si Ate okay. Bane de La Paz. Oo. Oh, oh. Siguro maraming pagkain Ate Bane, ano? Kaya gusto diyan sa inyo, ano? Hello po. Thank you for watching.
1: Yes. Uy, sabi ni Loma Honey, salamat daw sa free medical.
0: Yes.
1: At saka salamat po sa Palomi.
0: Ah, may Lomi pa.
1: Salamat po sa Palomi, ang sarap-sarap.
0: Wow.
1: Ang sarap daw po. Wow.
0: Oh, asan kaya yung Lomi na 'yan?
1: Sana all na lang. Mapapasana all na lang talaga tayo. Ano po? Sige lang, enjoy lang kayo. Sobrang haba daw po pala ng pila kanina.
0: Talaga.
1: Sige po. Sige lang, kayang-kaya nyo yan. Hindi kayo iiwanan dyan hanggang nga. Hindi kayo lahat nabigyan. Ano?
0: Hindi
1: sige
0: na bubunutan. Lahat.
1: Hindi naman lahat bubunutan. Huwag naman.
0: Lahat bunutan.
1: Hindi.
0: Anislag High School.
1: Hindi. Actually, ang mga dentist natin, saludo tayo sa kanila.
0: Yeah, kasi of course.
1: Hindi sila basta-basta actually nagbubunot ng ngipin. Mm-hmm, Uncle John, kung pwede pang isave ang ngipin, isisave nila. Kung pwedeng pastahan lang yan, linisan, ganon na lang muna gagawin. Wow. Kasi sabi nung iba, yung mga may false teeth na, di ba yung pustiso, iba na daw ang panlasa kapag may pustiso ka na pag kumakain.
0: Hindi ko alam yun eh.
1: Ako hindi ko rin alam kasi wala pa ako pustiso. At ayaw magka-pustiso actually. Ano kaya? Tsura yan. Ano kaya, di ba? Well, anyway, sige. Ingatan nyo din ang mga ngipin nyo kasi... Wala na po. Pag lumagpas na tayo doon sa age, ano ba yan? Preschool age? Or toddler age?
0: Yeah.
1: Kasi tumutubo pa yan. Pero pag ganitong edad na natin ako dyan, wala nang tutubo. Oh, wala nang papalit sa ngipin na nawala. Di ba po?
0: Uba na ang tumutubo.
1: Yun na, ang papalit. Ayan, sabi ni Juris... Simanes, yes, go, donato.
0: Donato.
1: Sige po, thank you so much. Ang saya-saya nyo dyan.
0: Sabi naman ni Miel Madrideo, pa-shoutout po kay Akisha Grace Conda, ano? From Anislag National High School. Hello, Akisha Grace. Hello po.
1: Right. Naku, babalikan natin yung mga pa-shoutout.
0: Yes.
1: Sige lang, tuloy-tuloy lang po kayo dahil until 12:30 tayo ng tanghali.
0: Yes.
1: At isa munang awitin para sa inyo ang aming ibibigay. At of course, magpapatuloy po tayo sa aming pagbabalik. Ibibigay namin sa yung ating trending now talaga. Dito lamang po sa TNT, Your Lunch Break Cafe on air. Your healthy chismisan on air. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po kami. Ako po si Mel.
0: Ako naman po si Uncle John.
1: Yan. Kuya Mon.

0: Kuryente 1-5, Tubig 400, Gatas ni Kiko 1-2, Maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: trending now talaga ang photo shoot ng magkakaibigang graduating student sa isang karinderiya sa Sampaloc, Maynila, na naging saksi sa mga pinagdaanan nila sa kolehiyo. Sa naturang post ay makikita na nagsama-sama ang mga magkakaibigang graduating student na pumunta sa kanilang paboritong karinderiya sa Sampaloc, Maynila, at kung saan doon din sila tumatambay. Ang naturang karinderiya ay siyang naging saksi sa lahat ng kanilang mga pinagdaanan sa kolehiyo at mas nagpatibay din ang kanilang samahan bilang magkakaibigan na nagtutulungan sa harap o pag-abot ng kanilang mga pangarap. Alam natin na ang mga taon sa kolehiyo ay maraming hamon na kinakailangang harapin. Nandiyan na ang pagkakaroon ng terror na profesor, matinding problemang pinansyal tulad ng pagkakaroon ng matrikula at gastusin sa mga project, kakulangan sa oras at tulog, lalong-lalo na sa mga working student na mabibigat din ang kanilang workload, at hamon sa kasalukuyang pangkalusugang pangkaisipan dahil sa labis na stress. At ilan pa nga sa mga pangunahing suliranin o challenges na kinakarap ng mga estudyante ay syempre yung mga bayarin sa matrikula, mga bayarin sa pang-araw-araw na gastusin, pamasahe, pagkain na nagdudulot ng mabigat na pasanin. Pamamahala o pagmamanage ng oras, di ba? Mahalaga din yon para at least nababalanse ang pagitan ng pag-aaral at gawaing bahay at personal na buhay na minsan napakahirap na i-maintain. Mga pang-akademikong pressure o pressure, ang kahirapan sa aralin, sunod-sunod na mga pagsusulit at mga proyektong nangangailangan ng pananaliksik at malalim na pag-iisip. Maging ang mental at emosyon na kalusugan na madalas nagkukospo ng depression at labis na pagkabalisa or anxiety, dulot ng takot na bumagsak o hindi makapagtapos, limitadong kagamitan o kaya ang kawalan ng, o kakulangan sa sariling laptop, internet connection lalo na sa mga online or blended learning at mga aklat. Marami sa mga mag-aaral ang sumasailalim sa matitinding pagsubok, kung kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Maraming netizen ang naaliw sa naturang post at nagbigay ng kanilang mga reaksyon. Sabi ni Elnar Fiona, sabi niya, congrats, kasama talaga sa buhay ng estudyante ang mga karinderiya or eatery. Parang extension pamilya na rin dahil karamihan, mababait at itinuturing na anak ang mga suking estudyante. Tama! Sabi naman ni Noli Timere, congrats, ang ganda ng concept. Pagbigay-pugay na rin sa lugar na bumusog at naging tambayan ninyo. Magaling ang show of gratitude ng mga estudyanteng ito, sabi pa ng isang netizen. Sabi naman ni Jelen Goodhouse, ganto din sana photoshoot namin noon, eh kaso wala kaming pang pa-develop. Ayaw mag-ambagan, sabi niya, lol. Alright, si Rafi Trillia naman, sabi niya, syempre, natural na sa estudyante. Karinderiya kumakain or sa turo-turo nag-aaral din ako dyan sa DSLU Manila, pero scholar lang ako. Hirap eh, matagal ng panahong graduate na dyan ako sa mga turo-turo din kumakain. Minsan nagbabaon, nahuli pa nga ako ng guard. Ano yun? Okay, sabi naman ni LS Building, aircon room ba on kutuyo? Ha ha ha, nakapagtapos naman. I remember bahay fast food, dati late 80s yun, andyan pa kaya, sabi niya. And ayan naman talaga, ano, nakakatuwa, no, nabalikan ang mga alaala natin, no, ating pong college years or maging nung high school years natin, na talagang nandoon ang pagsasamahan na hindi mabubuwag, yung mga magkakaibigan, magkakaklase, ano, na nandyan talaga, walang iwanan hanggang sa huli. Pero kaibigan, gaano nga ba kamakapangyarihan ang pagkakaroon ng mga kaibigan o grupo na susuporta sa iyo hanggang dulo? Yan po ang ating pag-uusapan natin dito sa ating Trending Now talaga, dito po sa TNT, your Lunch Break Cafe on air, our Healthy Chismisan on air, dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Alas 12:07 na ng tanghali ang oras natin. Uncle John, nagbabalik na tayo dito sa ating pinag-uusapan nga dahil nga trending na trending itong post. Nakita mo ba 'yon?
1: Opo.
0: Na mga magkakaibigan na mga nakatoga
1: ang
0: na.
1: Ang saya.
0: Oo, nakatoga.
1: Ang saya nga, ang saya nun.
0: Oh, meron pa akong nakitang isa pang post, parang iba. Similar.
1: Oh,
0: similar.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Ang ginawa naman nila,
1: saan naman sila?
0: Sa isang kainan din, sa isang karinderiya din. Nandun sila, mga nakatoga na rin sila.
1: Wow.
0: Isa-isang tinatawag yung mga magkakaibigan, yung mga magkakaklase.
1: Tapos,
0: binabanggit kung ano yung favorite nilang ulam. Yung ulam na
1: ang
0: in-order.
1: Galing, ano? Ang galing.
0: Ang saya-saya nga di ba? Ang sarap nung balikan yung mga ganong memories. Pero, napaka-brilliant nung concept na sa kanilang graduation photoshoot
1: maalala.
0: Ay isinasama yung karinderiya kung saan sila talagang nag-bonding, di ba? Doon mas naging close ang bawat isa dahil sa mga shared interest or sa mga shared na pinagdadaanan ng mga kahirapan ng mga estudyante. Kagaya nung nabanggit natin kanina, Uncle John, ang dami-daming mga pinagdadaanan ng mga estudyante. Lalong-lalo na pagdating sa pera.
1: Eh, so, baka yung iba eh nakakapag-ano pa doon minsan.
0: Nakakautang.
1: Minsan saludo rin tayo ano sa mga vendor, ano? Yung mga nagtitinda
0: may
1: ng pagkain.
0: Ng
1: yes, of course. Sa mga tabi-tabi ng paaralan, mga school, mga campuses, ano?
0: Oo, di baling medyo siguro kulang ang benta basta nakakatulong.
1: Yes.
0: Ano, na maitawid ng isang estudyante ang isang buong maghapon niya.
1: Yes, of course.
0: Ayan, lista na muna po. Lista na muna. Ayan.
1: Lalo't may sabaw. Ay.
0: Sabaw pa lang ulam na. Okay na yan. Solve na tayo.
1: Oo,
0: diba?
1: Naman.
0: Natawa
1: yes.
0: din ako doon sa isang comment. Tuyo daw yung kanyang ulam, pero yung kanyang classroom ay aircon.
1: Ala.
0: Muntahin mo naman.
1: Yan, nagsalo-salo sila.
0: Kumakalat yung amoy sa buong classroom, di ba? Ayun. Sige, batiin na muna natin yung ilan pa natin yung mga taga-pakinig at taga-panood ngayon. Ayan, si Angel Beato Lirio. Pa-shoutout po kay Rizabel Mirabel. Nabasa ko na ba to? Hindi pa, no?
1: Hindi pa.
0: Okay. Si Loma Honey, sabi
1: Loma
0: niya.
1: Loma Honey.
0: Shout out po sa Loma family at sa De Los Santos family at sa mga friends daw niya. Uy,
1: yes.
0: Thank you so much po talaga.
1: Mm-hmm.
0: Hello, hello sa inyong mga family na walang sawa. Ano?
1: Yes.
0: Ngayon siguro first time pa rin lang din nila na nakapag-antabay sa atin. Sana po ituloy-tuloy niyo na, right?
1: Follow niyo po yung ating pong page para ma-notify po kayo every time na may live po tayo.
0: Uy, may nag-watch sa atin sa Bangkerohan.
1: Yes, opo. Si Kuya Rodel, no, Bronyosa. Sabi niya, God bless, morning, Madam, and Pastor John, watching from Bangkerohan. And si Kuya Jun, Dixisne, taga Bangkerohan din po ito. Sabi niya, Pastor John, good noon po sa inyo. Hello po, good afternoon na po, ano, sa inyong lahat dyan sa Barangay Bangkerohan, Legazpi City.
0: Ayun, okay. A Bangkerohan is Legazpi.
1: Opo, yes.
0: Hindi siya Daraga.
1: No, Legazpi pa rin po siya.
0: Ayun, yeah.
1: Thank you for watching po.
0: Right. Oy, ano, kumain na po ba lahat ng mga taga Anislag National High School?
1: Kaway-kaway
0: naman dyan. Sana lahat na po kayo ay nakakain na, no? Sana all. Ang sarap ng pinost ni Ate Yvette. Ayan, ang ating station manager. Nagpapainggit pa talaga ng buffet daw nila dyan. Naka-buffet daw sila dyan. Wow, sarap. May fried chicken. May, paborito natin. Pinangat.
1: Pinangat.
0: Plus, ang perfect combination sa pinangat is Bicol Express.
1: Yun, talaga naman.
0: Sabaw na lang ang kulang.
1: Naglalaway na si Kuya Mon.
0: Sabi ko nga sana all, sana makarating dito. Nagugutom din po kami. Tao lang din po kami na nangangailangan ng pagka-joke. Pero totoo po 'yon. Sana po ay may makarating pa dito, 'di ba?
1: Yes.
0: Okay, sige. O ano na ang pag-uusapan natin? Gaano nga ba kahalaga, Uncle John, na meron tayong support group? No,
1: yeah.
0: Lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Kasi hindi lahat ng estudyante pwedeng may kaibigan, may support group. Diba, Uncle John?
1: Yes.
0: Lalong-lalo na yung mga introvert.
1: Mm.
0: O kaway-kaway sa mga introvert. Kakaway yung mga introvert. Pwede naman para kahit papaano ma-overcome natin ang pagiging introvert.
1: Yeah.
0: Ayan, diba? di ba sila yung minsan gusto lang nilang mag-isa, loner, ayan, yeah. Ayaw nilang may nakakasama, ayaw nilang may nakakasabay kumain, mag-study, mas nakakapag-function sila by themselves. Pero according din po sa mga pag-aaral, ano, if you want to mas marami ka pang maabot sa buhay o diba, mas maging matagumpay, you have to be with someone na magsusupport sa iyo, na ano, very vocal na nandiyan, nagsasabi na oy, sasamahan kita diyan. Karamay mo ako diyan, yung mga ganon.
1: Kaya kung estudyante ka, dapat kumbaga in the long run, habang nag-aaral ka, dapat nakikita mo, you meet those person.
0: Yes.
1: At dapat, syempre, ikaw, katulad nila, ano, ikaw din ay nakikisa din. Ano, isa ka rin karamay sa mga kaibigan mong ito. Ano. Napaka-importante nung mga tao na nakakadaupang palad natin, lalo sa mga estudyante ngayon.
0: Napakahalaga na meron tayong support group, Uncle John.
1: Yes.
0: Very powerful yan.
1: Yes.
0: Kasi nag-i-empower pala ito ng bawat isa na magkaroon siya ng safe space.
1: Tama.
0: Ayan. Tapos hindi judgmental yung space. Nakakapag-share kayo ng mga experiences ninyo openly. Nag-re-reduce siya ng isolation, yung kagaya ng nabanggit natin, na nababawasan yung mag-solo-solo ka lang.
1: Tama,
0: diba?
1: Tama.
0: And yung natututunan natin yung coping mechanisms or strategies mula sa mga kaibigan.
1: Tama.
0: So napakalaking biyaya na noon, 'di ba, or tulong para magtuloy-tuloy tayo, lalong-lalo na sa pagkokolehiyo, mas challenging ang pagka-college.
1: Kung sa high school medyo ano pa, easy go ano pa tayo.
0: Easy go lucky.
1: Oo, pero pag nag-college ka na, iba na 'yon.
0: Oo, iba na.
1: So talagang kailangan mo ng mga tao sa palibot mo ng suporta. Not just emotionally, physically, ano, lahat na.
0: Kabuuan.
1: Ng support, yes, financially, kailangan natin yan. Ano? Kaya, sabi nga, no man is an island.
0: Yes.
1: Ano? So, ikaw na tagapakinig, ano, hanapin mo yung mga tao na talagang magki-care para sa'yo.
0: Correct. Ano? Oo. So, kapag tayo po ay member ng isang grupo, like, yung mga magkakaibigan.
1: Yes.
0: Actually, nakakatuwa kasi nabuo yung pagkakaibigan namin, actually, nung high school. Iba ang kaibigan pag high school di ba?
1: Tama.
0: Kaya lang, ang nakakalungkot din, pag nag-college na, kanya-kanya ng schools, di ba? Kanya-kanyang course na napupuntahan. So, medyo mag-a-adjust na naman tayo for another set of friends.
1: Yes.
0: Na iba din ang level ng ano, commitment at ng bonding sa bawat isa. Iba talaga. Iba yung level ng friendship sa college at iba din yung level ng friendship sa high school.
1: Tama.
0: Para sa akin, parang mas naging, close kami sa high school. Of course, sa high school. Iba ang close na sa high school, di ba? Parang hindi pa masyadong ano. Pero, mas nag-level up yung pagiging ano, support group natin kapag nag-college na. Di ba? Mas kailangan natin.
1: Mas malalim na.
0: Mas malalim na kasi mas malalim na rin yung mga challenges.
1: True.
0: Na hindi natin halos na-encounter nung
1: high school. Tama.
0: Yung mga challenge sa high school, para mga petty-petty lang siya. Pero pag nag-college na, seryosuhan na kasi. Diba?
1: Pero syempre, hindi natin inaano yung ano. Of course, may mga serious pa din, ano? During high school natin.
0: Oh, no? May mga kaibigan ako nung high school, Uncle John. Until ngayon, nakikip natin siya.
1: Yes, of course. Ano? Oh. At yung mga taong yun, talagang, ito yung mga tao na dumaan man tayo sa mga problema, mga pagsubok, ano, matagal na hindi nagkita, nagkasama.
0: Magkakaibigan
1: still, ano, pag nagkita kayo, nagkasalubungan kayo,
0: Tama.
1: Mahaba-habang kwentuhan, ano.
0: Correct. Ayan, so ganun po kaalaga, ano, yung meron tayong care group or core group na napupuntahan natin, nahihingahan natin ang ating mga nararamdaman. Ano? Tapos, kapag meron pala tayong ganitong grupo, yung bawat member ay meron siyang sense of control, na-improve yung kanyang emotional well-being,
1: yes.
0: And yung nakakahanap siya ng practical solutions sa mga shared challenges through mutual empathy. Alam mo yun,
1: yes.
0: Yung alam mo kasi pare-pareho yung pinagdadaanan nyo. Pare-pareho yung mga professor na inaayaw
1: nyo. Kayo-kayo nagkakaintindihan.
0: Yung professor na terror na ayaw nyo talaga. Di ba? Nagkakaunawaan kayo. Yes. Tinginan pa lang ng mata. Alam mo yung mga gano'n. Di ba, Uncle John?
1: Tama.
0: You know that there is somebody out there or some group of people na makakatuwang mo kahit ano pa man ang mangyari. Tama. Ano? Until parang hanggang sa dulo.
1: Yes. Oo. Yes.
0: Yan. So, napakahalaga nun na sa study nga pala, Uncle John, nakita that our social relationships can positively affect both our mental and physical health.
1: Yes.
0: Kaya mahalaga na mayroon talaga tayong support group, ano, na nakakatulong sa atin. Socially ay nagiging mas healthy tayo sa pakikirelate sa ating kapwa kasi mayroon palang positibong epekto both sa ating mental at saka sa ating physical na pangkalusugan.
1: Tama.
0: Oo. Kung medyo nung high school tayo, medyo siguro sakitin. Lalong-lalo na siguro yung mga medyo introvert. Pero nung nagkaroon na kayo ng support group, meron kayong mga kaibigan na nandyan, mapapansin nyo, hindi na kayo ganun sakitin. Diba?
1: Yeah, oo. Kumbaga parang nakaka-join ka na sa mga iba-ibang activity. Kaya napaka-importante rin, Ate Mel, na piliin din dapat natin yung mga kaibigan natin, magiging close natin, at of course we cannot deny na minsan meron tayong mga kaibigan na alam mo hindi ka dadalhin sa tamang landas, sometimes hindi natin yun maiiwasan, pero maikakaila, but of course we can choose, mga tao. Pwede mo namang piliin, pwede, ikaw sa sarili mo, you can decide for your own.
0: Right.
1: Para samahan yung mga tao na alam mo na hindi ka dadalhin sa kasamaan, importante yan. Sabi nga, bad company, corrupts good character.
0: Yes.
1: Kaya napaka-importante na pinipili natin, especially high school, sa mga high school. Dapat, dyan pa lang kasi, kumbaga, dyan sa stage niya sa buhay natin, kumbaga, dyan nagsisimulang ma-cultivate yung ating pong yung ating character pagpunta natin sa college,
0: di ba?
1: So napaka-importante na sa high school pa lang nabuboost na yung confidence natin, kasi pag college mo na iba na, di ba? Sabi natin kanina, ibang-iba na, di ba? Minsan talagang solo ka, di ba? Haharapin mo yung mga bagay-bagay, So high school pa lang pinipili na natin.
0: Right. Yeah. Nako, talaga naman napakalaking tulong nitong pinag-uusapan natin,
1: Yes.
0: So yung mga kaibigan natin ay pwede nating puntahan when we need to share something. Alam mo yung mga nakakapagpabigat sa kalooban natin, pero sila yung mga taong makaka-understand sa iyo, hindi ka ibubuyo sa paggawa ng mali.
1: Yes.
0: Dahil sa pinagdadaanan mo, 'di ba, parang i-take advantage. Ay, anuhin mo na 'yan. Ganito na lang gawin mo, yung mga ganun. Na hindi naman pala makaka-contribute sa pag-abot mo na yung mga pangarap, 'di ba? Yeah. So look for people. Ito yung isa sa mga pwede nating i-share na advice, lalo-lalo sa mga taga-Anislag na siya high school na magka-college. Ngayon pa lang mag-pray na kayo ng mga tao na pwede niyong makasama sa kolehiyo magkakaroon ng positibong influence sa buhay ninyo.
1: Yes.
0: Na sila yung aangat sa iyo, hindi magpapa-down,
1: 'di ba?
0: Oo. Sila yung mag-i-encourage sa iyo, hindi magda-down.
1: Tama,
0: alright?
1: Tama.
0: Okay. So, mahalaga pala, Uncle John, tingnan natin yung ilan sa mga social support na pwede natin makuha kapag tayo ay mayroong, of course, group of friends or people na nandyan. Oo, nandyan daw yung emotional support. Mm-hmm. Ano ba ang ginagawa sa emotional support, Uncle John? Di ba yung emosyon?
1: Mm-hmm.
0: Madalas, lalo na sa mga babae, tayo ay mga emosyonal.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ano ba ang pwedeng ma-experience kapag nasa emotional support ang kailangan natin?
1: Mm-hmm. Emotional, usually, di ba, mga estudyante, usually, yung mga problema sa bahay, minsan nadadala natin yan sa school natin. At kapag wala tayong emotional support na natatanggap, sa pamilya natin at pagdating natin sa school ay wala pa rin, 'di ba? Yun yung minsan nagiging kabigatan, ano, ng isang tao, ng mga kabataan, right, lalo na ngayon. Kaya importante na yung mga kaibigan na sinasamahan natin, ano, ay they can understand.
0: Oo.
1: Ano, naunawaan, right, nila, ano, naiintindihan nila at alam nila kung ano yung dapat po nating gawin. Minsan kasi may mga kaibigan tayo na may problema ka sa bahay, minsan susulso lang ka ng ano, pangit na solusyon, ano? Kaya dapat importante talaga, ano?
0: Yes.
1: Yung pagpipili ng ating support na mga kaibigan.
0: Right. Ano? Ang pwede nating ma-experience kapag meron tayong emotional support, sila yung mga tao, no, na nakikinig sa inyo without judgment.
1: Yes.
0: Nandiyan lang sila minsan, nakaupo lang sa tabi ninyo. Hindi kayo susulusulan ng kung ano-ano pa, nag-offer ng comfort kapag mayroong mga may hirap na sitwasyon. So,
1: yes,
0: yan sa emotional.
1: Yes.
0: Ito namang isa pa, yung tangible or instrumental tangible support.
1: Mm-mm.
0: Ito naman yung mga practical. Mm-mm. Pwedeng magpautang sa'yo. Magpahiram ng pwedeng perang pangangailangan mo. But make sure na ito ay babayaran mo.
1: Mm-mm.
0: Okay. Hands-on assistance or physical resources.
1: Mm-mm.
0: Na, of course, nakakaalis ng burden. Kasama dito yung yung kagaya nung nabanggit natin, magpapahiram sa'yo ng pera. Baka may kaklase ka naman na medyo may kakayanan.
1: Mm-mm.
0: Pero wag naman nating abusuhin.
1: Yes,
0: diba? Pag hiniram mo, babayaran mo. Pag
1: tama.
0: Utang, dapat
1: bayaran.
0: Mm-hmm. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Siguro may nagkasakit na kaklase o kaya boardmate, nandyan para tumulong na alagaan ka, nako, or ikaw ang aalaga doon sa mga nangangailangan nito. Alright? So, yan ang mga example. What about the informational support?
1: Mm-hmm. Yes. Ito naman yung ano, those friends provide yung mga facts, ano, mga advices, guidance, help, ano, minsan sa mga decision po natin, ano, mga problema natin. Importante na meron tayong mga kaibigan na that they can provide,
0: correct,
1: ano, informational support,
0: right,
1: sa atin.
0: Oo, mahalaga din ito kasi lalong-lalo na kapag may mga siguro major examinations tayo, nandyan para tumulong para at least, 'di ba, makapag-aral tayo ng maayos or kailangan natin ng mga information na makakatulong sa ating pag-exam. O kaya, kung ikaw man ay magtatrabaho na, tutulungan ka niya pa, paano ba ang magiging itsura mo pag ikaw ay magpapa-job interview? Alright?
1: O kaya naman sa high school, di ba, yung mga grade 12, papunta na sila ng college. Usually, ang iba dyan, hindi nila alam kung saan talaga yung ano nila, di ba? Sometimes, yung mga kaibigan natin, sila yung mas nakakakita ng ating ability.
0: Yes.
1: Ano? Yung mga bagay na ano yung kinahihiligan mo, ano, na minsan hindi natin napapansin. So they can provide you information. Ah, ito,
0: yes,
1: magaling ka dito, ano? O dito ka na lang, ano, di ba? So pwede mong tanggapin 'yon, pwede mong kilalanin 'yon as an advice, ano?
0: Ayan, isa pang support na pwede natin,
1: yes,
0: makuha sa group of friends natin, itong STEAM support.
1: STEAM support. Mm-hmm.
0: Ito pala ay nagfo-focus ang Uncle John sa pag-boost ng ating confidence, nagva-validate ng ating mga skills.
1: Yes.
0: At saka nag-encourage ng ating mga intrinsic value. Mm-hmm. Examples nito, ayan, magsasabi sa inyo na, "Oy, well done.
1: Oo, galing mo."
0: Galing.
1: Yan.
0: Yeah. Oo.
1: Kumbaga, ito yung mga kaibigan mong ano, andyan sa'yo kapag nakatanggap ka ng mga simple success.
0: Yeah.
1: Ano? Simple success. Yeah. Ano? They can affirm,
0: yes,
1: sa mga bagay na yun. Ano? So,
0: alright. Naku, napakaganda niyan. And last but not the least, ito naman na social network support. Ayan. Ito naman, ito yung nagpo-provide pala sa atin ng sense of belongingness, community, social connection. Ayan. Naka-involve din dito yung being around with others or to share hobbies and experiences sa bawat isa. Anong pwedeng example dito? Pwede kayong mag-join sa mga club. Ayan. Mayroon mga club ngayon, di ba, sa mga college.
1: Yeah.
0: Ayan.
1: Mga
0: mag-participate
1: campuses
0: sa mga recreational activities,
1: yes,
0: or having a regular coffee meet-up with friends. Oy, ang,
1: yes,
0: sarap nito.
1: Oh.
0: May regular kayong meet-up sa isang coffee shop para,
1: yes,
0: lang mag-usap kayo doon, magkape-kape.
1: Mm-hmm.
0: Libre mo na siya, chocolate. O, di ba? So, yan naman talaga, no? Kailangan natin ang mga bagay na ito. Kasi ang journey sa kolehiyo ay hindi madali, di ba, Uncle John?
1: Yes, tama.
0: Napaka-challenging kumpara sa high school. Kayang-kaya natin yung high school, pero with this new journey para sa mga magka-college po siguro sa inyo, naku, malapit na ang pasukan sa kolehiyo. Sana ay, kami ay naniniwala na makakahanap kayo ng mga totoong kaibigan sa college.
1: Yes.
0: Siguro yung mga grade 12 natin dito sa Anislag National High School,
1: yes,
0: ay nag-iisip-isip na po kayo. Nako, sige po.
1: Ano kaya?
0: We will be praying na kayo, yes, ay makahanap ng circle of friends sa kolehiyo na talagang may positibong impact, may positibong influence sa inyo pong mga buhay.
1: Correct.
0: Para maabot nyo ang inyong mga pangarap. Pagsapit ng inyong graduation, masasabi, yes, nyo, ito talaga yung grupo ko na, di ba, tumulong sa akin kung nasa na ako ngayon.
1: And then once na narating na nila yung kanilang pangarap, they can look back, katulad nito, yung post, di ba, nagbalik tanaw sila doon sa taong of course nakatulong, nakakapag-contribute.
0: Correct.
1: And nagpapakita yun ng kanilang pasasalamat, di ba, sa mga tao. And tayo naman, di ba, we can also look back sa mga, lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon, you can look back sa lahat ng mga taong nakatulong sa atin, kahit minsan sa ating pong buhay.
0: Yeah. Right. Nako, Uncle John, wala,
1: yes,
0: na tayong time. Kaya we'll close na po in a short prayer. Kayo na po ang mag-pray and then we will say bye-bye.
1: Sige po, samahan niyo po kami sa ating pong panalangin. Panginoong Diyos, sa makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat muli po sa oras na amin pong napagkwentuhan. Salamat o Diyos, sapagkat alam namin, Ama, na kayo po ang higit na nakakaalam, nakakakita na lahat, Panginoon, sa aming pong buhay. Salamat po sa lahat ng nakapakinig, nakasama po namin, nakasubaybay. At ang dalangin po namin o Diyos, especially sa mga high school student, college student, sa mga kabataan o Diyos na nangangailangan ng suporta, hindi lamang po sa material na bagay, ito man ay physical, financial, spiritual, O Diyos. Dalangin po namin, O Diyos, na sila po ay makatagpo. Dalhin niyo po sila, Panginoon, sa mga tao na dadalhin sila sa matuwid na daan, Panginoon. Tulungan niyo po sila na makagawa sila ng mga desisyon, O Diyos, na tama sa kanila pong buhay. Ama, maraming salamat. Patuloy niyo po, O Diyos, sa pagpalain ang bawat isa, lahat po ng aming pong mga tagapakinig. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Well, kailangan na po namin magpaalam sa inyo at nagpapasalamat po kami sa inyo pag-join sa araw na ito. Sana po nag-enjoy kayo kagaya namin sa ating pong usapan dito sa TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Maraming salamat din kay Don Ramon sa technical side na nag-assist sa atin. Of course, sa mga umantaway dito sa Anislag
1: yes,
0: National High School. Tuloy lang po sa inyo mga ginagawa dyan at ingat-ingat kayo. God bless you. Ako po si Mel.
1: Ako naman po si Uncle John.
0: And thank you so much. Isang last song po ang iwanan namin sa inyo sa tanghaling ito. Ingat lamang po and have a blessed afternoon. Bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

mula sa Far East Broadcasting Company. Iniahandog ang dulang. Tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Lumaki po ako sa Christian family. Ninais maglingkod sa Panginoong Hesukristo noong kabataan ko pa. Naipagpalit ko ang paglilingkod nang may bumihag po sa aking puso. Ako po si Sister Joyce Agno, ang magpapatotoo sa inyo dito sa Tanikalang Lagot kung ano ang naging pagsubok na dumating sa akin nang inuna ko ang kagustuhan ng sariling damdamin kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos.
1: Joyce, matagal-tagal na rin ang pangliligaw ko sa'yo. Wala pa ba?
2: Anong wala pa ba?
1: Maging tayo na.
2: Popong, alam mo naman, aktibo ako sa aming simbahan.
1: Hindi naman ako mangingialam sa inyong simbahan.
2: Eh, mag-a-abroad pa ako sa UK.
1: Hindi naman ako hahadlang sa pagpunta mo sa UK. Ang gusto ko, makatiyak ako sa pangliligaw sa'yo. Nais kong hingin sa'yo ang matamis mong oo.
2: Ay nako, ang kulit-kulit mo.
1: Kung sasagutin mo ako, hinding-hindi ka magsisisi sa akin.
2: Ay, sige na nga, matahimik ka lang. Ay nako, nakukulitan na ako sa'yo.
1: Talaga? Yehey! Love you! Love you! Love you! Hinding-hindi ka na magsisisi sa akin.
2: Ay nako, tumigil ka na nga, para kang bata.

0: Joyce, hindi ako tutol kay Popong, pero alam mo naman ang kanyang mga bisyo.
1: Eh, Ma, ipinangako naman sa akin ni Popong, magbabago siya pag kami na.
0: Ngayong kayo na, nagbago ba siya?
1: Nagbabago naman, maliban sa pagbibisyo niya ng pagnguya ng nganga.
0: Kultura ng mga igorot ang pagnganganga. Hindi iyon ang nais kong tukuyin. Iyong pagsusugal niya.
1: Eh, simula naman po nang sinagot ko siya, hindi na siya nagpapatuloy sa pagsusugal.
0: Baka pagkaharap ka niya, hindi talaga siya magsusugal.
1: Eh, kung sakali namang nagsusugal siya, pinagagalitan ko siya. Eh, nakikinig naman po.
0: Anak, paalala ko sa iyo. Iyong tungkuli mo sa paglilingkod sa Diyos, kumusta na?
1: Eh, Ma, hinding-hindi naman nawawala sa puso ko yun. Don't worry, Mama. Hindi naman hahadlang si Popong sa paglilingkod ko sa Diyos.

0: Joyce, matagal-tagal na tayong may relasyon. Mabuti pa kaya, magpakasal na tayo?
1: Papayag akong magpakasal tayo sa isang kondisyon.
0: Anong kondisyon?
1: Kailangang alisin mo na ang pagbibisyo mo.
0: Eh, hindi naman bisyo ang pagnganganga.
1: Hindi ko naman sinabing yun ang dapat mong alisin.
0: Eh, ano bang gusto mong alisin ko?
1: Ang bisyo mo sa pagsusugal!
0: May ebidensya ka ba na nagsusugal ako?
1: Wala!
0: Eh, wala ka naman palang ebidensya na nagsusugal ako eh. Pwede na tayong pakasal!
1: Pupunta pa nga ako ng UK. Magtatrabaho pa ako ron.
0: Ang sinabi mo sa akin, aalisin kong pagsusugal at papayag ka na magpakasal sa akin.
1: Pero!
0: Wala nang pero-pero! Sa susunod na linggo, mamamanhi ka na kami ng mga magulang ko sa inyong tahanan.

0: Popong, alam kong masipag kang bata. Hindi ako tutol na mapangasawa mo ang aking anak.
1: Salamat po, tita.
0: Ang nais ko, kung kayo'y magsasama na, iwasan mo na ang pagsusugal.
1: Tita, simula po ng kami na ni Joyce, hindi na po ko nagsugal. Di ba, Joyce?
2: Oo, Mama. Hindi na siya katulad ng dati.
0: Alam ko magkababata kayo na anak ko. Alam ni Joyce kung magkano minsan ang perang na ipatatalo mo sa pagsusugal.
1: Hinding-hindi ko na po gagawin yun. Dahil babantayan na ako ng inyong anak.
2: At saka huwag kang mag-alala, Mama. Pag nahuli kong nagsusugal si Popong, agad ko siyang isusumbong sa'yo.
0: Pag mag-asawa na kayo, kayo na ang pamamahalain ko sa pagtitinda ng mga bulaklak sa Dangwa, sa Dos Castillas.
1: Joyce, mabuti pa kaya para hindi tayo maubusan ng itinitindang sunflower? O markila tayo ng tataniman natin ang sunflower sa Lukban, Quezon?
2: Eh, magkano kaya ang magagastos natin?
1: Mga 1,000,000 piso.
2: Ah, napakalaking halaga nun.
1: Eh, malaki naman ang ating kikitain eh. Lalo na pagsasapit ang Valentine's Day at Mother's Day.
2: Eh, may alam ka na bang lugar sa Lukban, Quezon na pagtataniman ng sunflower?
1: Meron na! Ang kailangan ay ang down payment sa pag-arkila natin ng lupa.
2: Oh, sige. Ayusin mo ang pakikipag-usap sa may-ari ng lupa, ha? Pag naayos mo na, ihahanda ko na ang pera.
1: Right away! Baka magkikita kami sa susunod na linggo.

0: Bakit? Anong nangyari, Popong? Bakit hindi naging maganda ang pamumulaklak ng sunflower natin?
1: Dinaan ng malakas na bagyo. Ito ang dahilan ng hindi maayos na pamumulaklak ng ating mga itinanim.
0: Ang laki-laki ng puhunan natin. Papaano natin mababawi ang ating pera?
1: Pupunta muna ako sa Baguio. Magmamano ka naman ako eh. Baka doon tayo makabawi.
0: Noong magtayo tayo ng pizza parlor, nasunog ang likuran ng ating nirerentahang apartment. Bakit parang minamalas tayo palagi sa negosyo?
1: Ganyan talaga ang negosyo. Minsan kumikita, minsan naman nalulugi.
0: Eh baka naman hindi mo binabantayan ang ating negosyo.
1: Lagi ko itong binabantayan. Talaga lang minamalas tayo.

0: Bakit kaya hindi tumubo ng maayos ang sunflower namin sa Lukban, Quezon? Totoo nga kaya ang sinabi sa akin ng aking asawa na gawa ito ng bagyo? Kaya hindi naging maganda ang pamumulaklak? Eh, bakit hindi halos kumikita ang bawat itinatayo naming negosyo? Sino kayang nagdo-doorbell? Mabuksan nga ang pinto.
1: Good morning, Joyce! Narin ba si Popong?
0: Ay, nasa Lukban, Quezon siya. Inaayos ang aming tanimang sunflower. Bakit mo nga pala siya hinahanap?
1: Tatanungin ko sana siya kung nanalo siya sa talpak.
0: Anong talpak?
1: Online sabong.
0: Di ba bawal ang sabong sa online?
1: Bawal pag nahuli.
0: Ibig bang sabihin, palaging tumataya ang mister ko?
1: Hindi. Paminsan-minsan lang.
0: Anong paminsan-minsan? Makikita niya pagbalik niya rito.

0: Sorry sa pagsisinungaling ko, Joyce.
1: Alam mo ba, nang malaman kong marami ka palang itinatagong sekreto sa lihi mong pagsusugal, gusto ko nang magpakamatay!
0: Iyan ang wag mong gagawin.
1: Gusto ko na nga sana. Ngunit may parang bumubulong sa akin patungkol sa nakalimutan kong paglilingkod sa Diyos dahil ikaw ang pinili ko.
0: Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hinding-hindi na ako maglalaro ng online sabong. Aasikasuhin ko na ang ating mga negosyo.

Tinawad ko po ang aking asawa sa kanyang pagsusugal. Humingi rin po ako ng tawad sa Panginoong Hesukristo sa panlalamig ko po sa pagpupuri sa kanya dahil sa aking asawa. Ngayon po, ang mister kong mahilig magsugal dati na isasama ko na siya sa pananambahan. Purihin po ang Panginoong Hesukristo.

0: Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Hebreo 10:25.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kaysaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Joyce Agno. Mga nagsiganap:
0: Janelle Briones,
2: A.G. Gabrillo,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Ariel Basas.
1: Technical Supervision, Jerry Peñalosa. Isinulat para sa radyo, Marlon Cruz. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3, DWAY-FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company, Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: wherein we will just give you not just music but also information and inspiration sa araw na ito. Dahil nga today is the 14th, yes, of July 2026. At ako ay masaya na sasamahan kita until 2:30 po tayo ng hapon. And mas marami muna tayo mga lineup ngayon ng music. Wala muna yung ibang regular features natin. And of course, meron pa rin po tayong yung ating features na by request. Meron pa rin tayong music trivia. Abangan nyo din po yan dahil i-feature natin mamaya ang grupong The Juans at yung kanilang song na Liwanag. Abangan nyo po sa ating music trivia. And syempre, kagaya na nabanggit ko, meron pa rin tayong by request, Tunog Pinoy. And second day today, we are featuring our song of the week for this week. Abangan nyo yan mamaya-maya lamang. And syempre pa, meron pa rin tayong praying time at marami pang iba. Kaya sit back and relax lang kayo ngayong hapon na ito habang kami po ay nasa inyong mga background. Pwede kayong patuloy na makipag-ugnayan sa amin. Nakapost na po sa ating FB page ang program link ng Music and Chat Recharged, kung saan pwede kayong magpaabot ng inyong mga messages, shoutouts, and of course, mga song requests. At pwede rin kayong makipag-ugnayan sa amin sa ating cellphone number 0998-843-0573. Sa FB po ay nandito tayo sa FBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube natin and Instagram, FBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. And sa ating po mga nagnanais na mas mapakinggan ang mas malinaw ating mga naka-lineup na song sa hapon na ito, i-type nyo lamang po ang ating pong online streaming site o kaya nandyan na yan actually sa ating pong FB page, ano, sa ating pong program link. Ikiklik nyo na lamang yan, lalong-lalo na ngayon na hindi nyo po kami muna naririnig sa radyo, ay i-click nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. That is bit.ly/thewayfm. At sa ating po mga Carians na nasa Carians Official GC na, ay pwedeng-pwede po kayong mag-chat dyan. Okay, at sa araw na ito, we would like to say happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Happy, happy birthday po sa inyo. Happy birthday to you. Yun na lang ang maikakanta ko sa iyo ngayon hapon na to. Alright, sa iba pa may mga celebration kagaya ng wedding anniversary. Ayan, pwedeng-pwede niyo po kayong batiin ngayong hapon na ito. Alright, at sa araw na ito, alam niyo ba sa ating kasaysayan ay formal opening ngayon ng First Miss Universe pageant hosted in Manila noong 1974, at ito din ang historic ditching of Northwest Orient Airline Flight or Airlines Flight 1-11 off Polillo Island in 1960. Nangyari yan sa araw na ito. At ngayon nga din po sa araw na ito sa ibang bahagi ng mundo, noong 1850, machine-made ice debuted at a Florida party, astonishing guests accustomed to imported natural ice. Ang inventor nito ay ang isang physician na ang pangalan ay si John Gorey. Kaibigan, ano ang itinatala mo sa kasaysayan sa araw na ito? Sana ang ating buhay ngayon, ang ating the way we live today, we leave a mark, no, na magiging inspirasyon, magiging dagdag, ambag sa ating pong kasaysayan. Sa maliit man o malaking paraan ay pwede natin gawin yan sa araw na ito. Alright, sige na. Tuloy na po tayo sa ating pong unang salvo ng mga naka-line up na song sa hapon na ito. At sa aking pagbabalik, abangan nyo ating music trivia for this afternoon. At ating pong i-feature our very own local band. Of course, The Juans. Maya-maya lamang yan. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM. And I'm your friend Mel, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: just keep on coming.
1: Nagdadahugas sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit, Apo? Ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
2: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon, ha? Sige, sige po.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Let's pray. Father, we thank you sa hapon na ito sa pagbibigay niyo po sa amin ng opportunity na magkasama-sama kaming muli ng aming mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharged. Alam niyo rin po ang mga pinagdadaanan ng aming mga kaibigan. Siguro ilan sa kanila ay may mga madidilim na sitwasyon na hindi po nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Thank you that you will be their guiding light. At ikaw ang patuloy, Lord, na aakay sa kanila sa maliwanag na mga pagdedesisyon sa buhay. Tulungan niyo sila na patuloy na lumapit sa iyo, humawak sa iyong mga salita, at patuloy, Panginoon, na mabuhay na may pag-asa dahil ikaw ay kasama namin sa lahat ng oras. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen.

0: Kaibigan, salamat sa iyong pag-join sa akin sa araw na ito for our Tuesday edition of Music and Chat Recharged. I hope na na-enjoy ninyo ang mga naka-line up na songs natin sa hapon na ito at na-inspire muli kayo sa hapon na ito. At bago ako magpaalam, nagpapasalamat din tayo kay Don Ramon sa technical side. And syempre pa, ako naman po si Mel at narito ang isang paalala na iwanan ko sa inyo from Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Sabi dito, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight." Walang ibang pag-asa na maayos ang ating mga landas kundi ang pagsangguni natin sa Panginoon. I-submit natin ito lahat sa Kanya. Ingat lamang guys and please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And here's our last song for this afternoon para sa iyo kaibigan. Bye and God bless you.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Maaari pa kayang mangyari sa ating kapanahunan ngayon na ang isang bansa ay magkaisa sa paglilingkod sa Diyos, tulad ng mga mensahe na ating napalakay sa aklat na ito. Nagising ang mga Israelita sa matagal nilang pagkakalugmok sa kasalanan. Kasalanan ang naging dahilan kung bakit nawasak ang muog ng kanilang lungsod. Naging kahihiyan para sa kanila ito at dahil nalantad ang kanilang walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili, ito ay dahil pinabayaan na rin sila ng Diyos. Subalit napagtanto nila ang mga kasalanan na kanilang nagawa. Naging maayos ang lahat ng sila ay magbalik loob sa Diyos. Sa kabila ng mga balakid ay muli nilang naitayo ang muog sa kanilang lungsod na siyang nagpapakita na sila ay isang matatag na bansa. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang mga Israelita ay nagkaisa sa paglilingkod sa Diyos. Tunghayan po natin sa oras na ito ang huling mensahe sa aklat ng Nehemias na naitala sa Kabanatang 10, unang talata hanggang Kabanatang 13, talatang 3. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni Nehemias, 10 kabanata, talatang 29 hanggang 13 kabanata. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga Israelita. Nakita nila kung ano ang kanilang mga pagkukulang sa Diyos at kung ano ang kanilang mga kasalanan. Nakita nila na kaya sila pinarusahan at hinatulan ng Diyos ay dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. At dahil sa nais nilang magkaroon ng pagbabago, ay itinalaga nila ang kanilang mga buhay na sila ay magbabago. Upang patunayan ang kanilang pagnanais sa pagbabago, ay pinatotohanan nila sa pamamagitan ng paglagda sa isang tipaan para sa kanilang layunin. Mga kaibigan, dito po tayo nagkukulang ang patotohanan ng ating pananampalataya. Magaling lamang tayo sa pagsasalita tungkol sa ating mga pagbabago, subalit hindi naman natin mapatotohanan ang ating mga gawa. Makikita po natin sa 10 kabanata na ang mga Israelita ay gumawa ng tipan sa Diyos. Sila ay lumagda sa tipan. Kaibigan, nagkaroon ka na ba ng pakikipagtipan sa Diyos? Ang tipan ay mahalagang bagay at ako'y naniniwala na nais malaman ng Diyos na tunay ang ating hangarin sa ating kaugnayan sa Kanya. Makikita rin po natin sa kabanatang ito ang pangalan ni Nehemias. Ang mga pinuno at ang mga pangalan ng 22 pari ay unang isinulat dito. Sila ay lumagda rin sa tipang ito at ang bawat Levita ay lumagda rin sa tipan at gayon din ang 40 pinuno ng bayan sa Israel. Ang ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias ay babasahin po natin ngayon sa 29 na talata ng 10 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ay sumama sa kanilang mga kapatid sa kanilang mga maharlika at nanumpa na may panata na lalakad sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos. At upang ganapin at gawin ang lahat ng utos ng Panginoon at ang kanyang mga batas at mga tuntunan.

na lalaki. Marahil ang bagay na ito ay panghabang buhay na suliranin sa Israel. At ngayon ay nangangako naman sila na hindi sila makikipag-asawa sa mga pagano. Marahil ay tinatawanan natin ng ganitong mga bagay lalo na sa ating panahon. Subalit alam niyo ba na mahirap panatilihin ng iyong pananampalataya kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya? Kaibigan, mag-ingat kayo sa pakikipag-ugnayan sa mga tao na walang pananampalataya. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 31. Kung ang mga mamamayan ng lupain ay magdala ng mga kalakal o ng anumang butil sa araw ng Sabat o sa isang banal na araw, aming hahayaan ang mga anihin at sa ikapitong taon at ang pagsingil ng bawat utang. Ang ikalawang bagay na kanilang ipinakipagtipan sa Diyos ay ang hindi nila pangangalakal sa araw ng Sabat o anumang banal na araw, o magiging tapat din sila sa pagsunod sa mga kautusan tungkol sa ikapitong taon. Ang ikatlong bagay na kanilang ipinakipagtipan sa Diyos ay ang tungkol sa unang bunga at ang pagbibigay ng kanilang mga kaloob. Sa Nehemias, 10, talatang 32-39 ay ganito po ang sinasabi. Ipinapataw din namin sa aming sarili ang katungkulang singili ng aming mga sarili sa taon-taon ng ikatlong bahagi ng isang siklo para sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos. Para sa tinapay na handog, sa patuloy na handog na butil, sa patuloy na handog na sinusunog, sa mga sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan, sa mga banal na bagay, at sa mga handog pangkasalanan, upang itubos sa Israel at sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Kami ay nagpalabunutan din na kasama ang mga pari, mga Levita at ang mga taong bayan para sa kalaob na panggatong upang dalhin ito sa bahay ng aming Diyos. Ayon sa sambahayan ng aming mga ninuno sa mga panahong itinakda, taon-taon upang sunugin sa dambana ng Panginoon naming Diyos, gaya ng nakasulat sa kautusan. Itinakda namin ang aming sarili na dalhin ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon. At upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos sa mga pare na nangangasiwa sa bahay ng aming Panginoon, ang panganay sa aming mga anak na lalaki at ang aming hayop gaya ng nakasulat sa kautusan, at ang mga panganay na aming bakahan at ng aming mga kawan. At upang aming dalhin ang mga unang bahagi ng aming mga harina, ang aming mga ambag, ang bunga ng mga punong kahoy, ang alak at langis, at sa mga paris, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at upang dalhin ang mga ikasampung bahagi ng aming mga lupa na mga Levita. Sapagkat ang mga Levita ang lumilikom ng mga ikasampung bahagi sa lahat ng aming mga bayan sa kabukiran. Ang pari na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita kapag tumanggap ang mga Levita ng mga ikasampung bahagi, at iyakyat ng mga Levita ang ikasampung bahagi sa bahay ng aming Diyos sa mga silid ng mga bahay imbakan. Sapagkat dadalhin ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Levi ang mga handog na trigo, alak, at langis sa silid na kinaroroonan ng mga sisidlan ng sangtuwaryo at ng mga pare na nangangasiwa at ng mga bantay pinto at ng mga mang-aawit, hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Sa aming palagay, kailangan nating makita na mahalaga ang mga bagay na ito kaugnay ng ating pagiging katiwala sa Diyos. Meron ng mga simbahan ngayon ang hindi na binibigyang diin ang tungkol sa pagkakaloob dahil sa natatakot silang mawalan ng mga membro sa kanilang mga simbahan. Nagiging malaking problema ang pagkakaloob sa mga simbahan ngayon, subalit ginagamit ito para makasira ng ibang gawain. Kapatid, makikita natin na ang pagkakaloob ay isang pagkakataon upang makapaglingkod tayo sa Diyos.
Ito ang isa sa

0: mga pangangailangan ng simbahan. Marami ang maaring gawin ng isang simbahan, subalit hindi ito nagagawa dahil sa kakulangan ng suporta o ng mga pangangailangang pinansyal. Subalit kailangan din nating tandaan na kailangang maluwag sa ating mga kalooban ang pagkakaloob, sapagkat mahal ng Diyos ang mga nagagalak na nagkakaloob. Isa pang mahalagang bagay ang kailangan nating makita ay ang uri ng kaloob na kanilang ibinibigay sa Diyos. Hindi lamang sila nagbibigay ng kahit ano sa Diyos, subalit ibinibigay nila ang pinakamaganda para sa Diyos, lalo't higit ang mga unang bunga ng kanilang mga pananim at ng mga alagang hayop. Hindi sila nag-aalala na baka sila ay mawalan sapagkat nananalig sila na pagpapalain ng Diyos ang kanilang buhay. Maliwanag naman nating makikita sa huling bahagi ng 10th kabanata ang kanilang hangarin at layunin sa pagkakaloob. Sinabi nila sa kanilang sarili na hindi nila pababayaan ang bahay ng Diyos. Ilan sa atin ang merong ganitong pagnanais na matulungan ang gawain ng Panginoon? Kailangan nating makita na ang gawain ng Diyos ang pangunahin sa ating mga buhay. Hindi ang ating mga hanap buhay o pamilya, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para kumain, kundi tayo ay kumakain upang mabuhay. Napapaloob naman sa 11th kabanata ang mga nais ng tao para sa Diyos. Magpapatuloy ang mga dakilang bagay na ito hanggang sa 12th kabanata. Tignan po natin sa unang talata ng kabanatang 11. Ang mga pinuno ng bayan ay nanirahan sa Jerusalem, at ang iba naman sa taong bayan ay nagpalabunutan upang kunin ang isa sa bawat 10 na naninirahan sa Jerusalem na lunsod na banal, habang ang 9 na bahagi ay nanatili sa ibang mga bayan. Nagpalabunutan ang mga tao. Isa sa bawat 10 tao ang maaring manirahan sa Jerusalem, at ang 9 na tao ay kailangang manirahan sa ibang lunsod. Marahil ang makakakuha ng pinakamahigsi sa kanilang palabunutan ay may karapatang manirahan sa Jerusalem, at ang matirang 9 ang kailangang humanap ng lunsod na kanilang matutuluyan. At dahil dito, maaring marami ang sumasama ang kanilang kalooban, gayunpaman ay bahagi ito ng kanilang tipan sa Diyos. Sa 2 talata ng 11th kabanata sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinabi. Binasbasa ng taong bayan ang lahat ng mga lalaki na nagkusang tumira sa Jerusalem. Marami ang mga nagnanais na tumira sa mga karatig na bayan sa labas ng Jerusalem. At para naman sa mga taong nagkusang tumira sa Jerusalem, ay kanilang binasbasan. Hindi kilala ang mga taong iyon, subalit kilala sila ng Diyos, kaya't napasama ang kanilang mga pangalan sa talaan ng mga mamamayan sa Jerusalem. Tulad nila ang kailangan ng Diyos. Sa sanglibutan na lalong lumalala ang kasamaan, ay kailangan ng mga taong handang tumulong sa gawain para sa Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat dito sa 3 talata. Ang mga ito ang puno sa lalawigan na nanirahan sa Jerusalem. Ngunit sa Huda ay nanirahan ang bawat isa sa kanyang ari-arian sa kanilang mga bayan. Ang Israel, mga pari, mga Levita, mga lingkod sa templo at ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon. Makikita po natin sa mga sumusunod na talata ang talaan ng mga taong itinalaga ang kanilang sarili na tumira sa Jerusalem. Nakita ng Diyos ang kanilang katapatan. Ipinagpatuloy sa 12th kabanata ang mga talaan na nagsimula pa sa 11th kabanata. Ang mga tao na nakatala dito ay nagpuri sa Panginoon. Isa ito sa mga layunin ng Diyos sa kaniyang pagkakalalang sa atin, ang purihin siya. Bahagi ito ng ating pagsamba at paglilingkod sa ating tagapagligtas. Kung minsan inaakala natin na ang buhay ay parang bula, lumilitaw at nawawala, kakain tayo kung kailan natin nais, matutulog, gumigising at ginagawa ang iba pang pangkaraniwang gawain. Hindi natin nakikita na ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay mahalaga na kailangang gawin. Subalit hindi natin nagagawa ang bagay na ito. Inyutos ito sa atin ng Diyos bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagpupuri sa mga ginagawa niya sa ating buhay. Ako bilang isang pastor, hindi lamang nagbibigay sigla sa aking buhay ang pagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Kagalakan din para sa akin na makita ang mga nagpupuri sa Diyos. Kailangan nating magsanay ng pagpupuri sa Panginoon sapagkat pagdating natin sa langit ay ito lamang ang ating gagawin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 27 at 28 ng 12 kabanata sa aklat ni Nehemias. Sa pagtatalaga ng pader ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita sa lahat nilang mga dako upang dalhin sila sa Jerusalem at ipagdiwang ang pagtatalaga na may kagalakan, may mga pagpapasalamat at may mga awitan, may mga pompiang, mga saltaryo at mga alpa. Ang mga anak ng mga awit ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem at mula sa mga nayon ng mga Netofateta. Pinagsama-sama nila ang lahat ng mga awit at mga manunugtog. Nagkaroon sila ng dakilang pagkakataon ng pagpupuri sa Diyos. Nakasulat sa bahaging ito ang mga pangalang nakatala sa Aklat ng Buhay. Nagsama-sama sila na italaga sa Diyos ang pader ng Jerusalem. Napakahalaga na italaga ang ating mga ari-arian at ang ating mga sarili sa Panginoon. Ito ang karaniwan na hindi natin nagagawa. Nasisiyahan na lamang tayo na meron tayong mga gamit sa bahay, subalit hindi naman natin nakikita na ang lahat ay pagpapala sa atin. Kung kaya't kailangan nating ibalik, ihandog at italaga sa Diyos ang mga bagay na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Pinapunta ni Nehemias ang mga tao sa lahat ng dako upang hanapin ang mga Levita, upang makasama sa pagdiriwang sa pagtatalaga ng pader sa Jerusalem. Sa 40 talata ay ganito po naman ang sinabi. Kaya't ang mga pulutong na nagpasalamat ay parehong tumayo sa bahay ng Diyos at ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko. Makikita po natin na itinala ni Nehemias ang lahat ng pangalan ng mga pari at silang lahat ay dumalo. Sa 43 talata ay ganito po ang sinabi. At sila'y naghandog ng maraming handog ng araw na iyon at nagsaya sapagkat sila'y pinagalak na mabuti ng Diyos. Ang mga babae at mga bata ay nagalak din at ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. Marahil ay nagtataka ang mga tao na nasa malapit sa lungsod kung ano ang kanilang ginagawa. Marahil ay tinatanong nilang kanilang sarili kung ano ang nangyayari sa loob ng lungsod ng Jerusalem. Naging patotoo ang mga tao sa Jerusalem sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos at sa Kaniyang kabutihan. Isa sa mga dahilan kung bakit dinadaan-daanan na lamang ng mga tao ang mga simbahan ay sapagkat akala nila ay walang buhay ang ating mga pananambahan at kadalasan ay tama sila. Kailangang magkaroon ng totoong kagalakan sa ating mga pagsamba. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay makikita natin na ang pinagmulan ng kanilang lakas ay ang kanilang kagalakan. At kung ating natatandaan, ito rin ang sinabi ni Nehemias na ang kagalakan ng Diyos ay ang ating kalakasan. Subalit ang labis na ingay ay nakakasira din para sa gawain ng Panginoon. Hindi rin tayo nagkakaroon ng tunay na patotoo sa mga taong nakakakita at nakakarinig sa atin. Ang labis na kasiyahan ang nagiging dahilan na iwasan ang simbahan. Ang kagalakan ay hindi lamang na ipapakita sa pamamagitan ng panglabas na pagsasaya, kundi kung ano ang ating nararamdaman para sa Panginoon. Sa ganitong pamamaraan, ay maipapahayag natin sa mga taong nakakakita sa atin na ang Diyos ay tunay na dakila sa ating buhay. Sa pagitan ng 12 at 13 kabanata, makikita po natin na bumalik na si Nehemiah sa kaniyang trabaho sa Persya. Alalahanin po natin na humingi lamang siya ng pansamantalang pagtigil sa kaniyang gawain sa kaharian at marahil sa pagkakataong ito ay nakabalik na siya. At pagkatapos marahil ng ilang taon sa kaniyang paglilingkod, ay humingi uli siya ng pansamantalang pagliban upang makabalik sa Jerusalem. Subalit nang makabalik siya sa kaniyang bayan, ay nagulat siya sa kaniyang natuklasan na hindi tinupad ng mga Israelita ang kanilang tipan sa Diyos. Ganito po ang sinabi sa aklat ni Nehemias, 13:1-3. Nang araw na iyon ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pandinig ng taong bayan. At dooy natagpo ang nakasulat na walang amunita o muaybita na pumasok sa kapulungan ng Diyos magpakailanman. Sapagkat hindi nila pinasalubungan ang mga anak ni Israel ng tinapay at tubig, kundi inupahan si Baalam laban sa kanila upang sumpain sila. Gayon may ginawang pagpapala ng aming Diyos ang sumpa. Nang marinig ng taong bayan ang kautusan, inihiwalay nila sa Israel ang lahat na nagmula sa ibang mga bansa. Makikita po natin ang tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Balaam sa aklat ng Bilang sa kabanatang 23-24. Muli silang nagpapaalalahanan ng mga nangyayari sa kanilang kasaysayan. At dahil sa mga kautusan na kanilang narinig, inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa mga taong hindi karapat-dapat. Kung minsan ay kailangan natin na palaging paalalahanan ng salita ng Diyos. Madalas nating makalimutan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating mga ginagawa. Tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa pamamaraan ng sanglibutan sapagkat hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, maaring ikaw ay masigasig sa gawain sa iyong simbahan sa sandaling ito. Subalit, tinalikdan mo na ba ang lahat ng pamamaraan ng sanglibutan sa iyong buhay? Ito ang isa sa mga panawagan at hamon sa aklat na ito. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral dito sa aklat ni Nehemias, binigyan tayo ng pagpapaalala na kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa pamamaraan ng sanglibutan. Sapagkat tayo ay hindi mga taga rito sa sanglibutan. Kung meron ka pang hindi na isuko sa Panginoon sa sandaling ito, kaibigan, ipagkaloob mo sa Diyos. Ipasakop mo ang iyong buhay sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga Roma, kabanatang 12:1-2 ang ganito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan ito, bagkus mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami na inyong mga anak ay malugod po kaming dumudulog sa iyo. Salamat po Panginoong Diyos sa walang hanggang pag-iingat at patnubay ng banal na Espiritu. Panginoon, sa oras na ito Ama, idinadalangin ko po sa iyo na patuloy mo pong pagpalain ang ministeryong ito ng paghahayag ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin po namin ang patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa kanila, na huwag lamang ang mga bagay na makasarili ang kanilang mga naririnig, kundi, Panginoon Diyos, buksan mo po ang kanilang mga diwa't ang kanilang mga isipan upang makuha ang mga katotohanang napapaloob dito na ikatutuwid ng aming pananampalataya. Gayun din po, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat mga kapatid na nakikinig, na gamitin ang iyong mga salita na maging kalakasan ng kanilang pananampalataya. Kung ito man ay salungat sa kanilang paniniwala, Panginoong Diyos, buksan mo po at imulat ang kanilang mga mata na makita nila, Panginoong Diyos, ang mga bagay na dapat nilang malaman sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Ngunit nabubuhay pa sila sa pamamaraan ng sanglibutan. Dalangin ko po na ituwid mo ang kanilang mga buhay. Mamuhay sila, Panginoong Diyos, na may kabanalan. Sapagkat kung walang kabanalan, walang sino mang makakakita sa iyo. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga anak mo na nanlalamig sa pananampalataya. Higit sa lahat ang may mga dinaramdam, yung may mga sakit, yung may mga problemang mabibigat at nawawala ng pag-asa. Panginoon, Ikaw ang kalakasan ng bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, kami po'y umaasa na dinirinig mo ang aming mga tinig sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Tuesday na naman, kaya kapag Tuesday ay sigurado tayo mag-e-enjoy. Hindi lamang Tuesday, syempre, pati Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. Papuri Radio. Shout out muna sa ating mga tagapakinig sa Scare 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Ang ating pong musika ay available sa papurimusic.febc.ph maging sa ating mga paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music at marami pa pong iba. Balita ko over 100 platforms ang pwede nating pagpilian. At okay, last week, Papuri 19, so alam nyo na kung ano yung today. Papuri 20, yan ay nirelease noong 2010 at ang title ng album, Babalik Balikan. Kaya huwag ka nang patagalin, ito na, first song, Babalik Balikan. Likang awitin ni Brother Toy Polo at inawit ni Jim San Juan Arreglo ni Paul Armesin. Ikaw ang dahilan, Salmer Pagalan. Ito ay inawit ni Joan Oliveros, Marvin Kanda at Jet Baroma. Arreglo ito ni Marlon Oliveros, of course. Ikaw Lamang Jesus. Likang awitin ni Arnel De Pano, Maestro, at inawit ni Richard Reynoso. Arreglo din ni Arnel De Pano. Richard Reynoso ay may bagong album nga pala na i-release pero hindi pa ginagawa. Nabalitaan ko lamang. Kamusta Brother Richard Reynoso? Sa iyo na lang, ito ay totoong spelling ng sa iyo lang. Parang S-A-apostrophe-Y-O o sa iyo. Actually, pwede pareho. Sa iyo lang. Yan. Likang awitin ni Francis Henry Gasser at inawit ni Ruben Laurente. Matapos niyan, kapag may oras pa, ay magsisingit tayo ng Papuri Songs or Waterwalk Records songs sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Popuri Radio Show, Talk is Time. Yan, siyempre, sunod-sunod na mga awitin, medyo magbe-break tayo sa konting salita at music ulit. Just shoutout muna tayo muli sa ating Gear 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Huwag kalimutang i-download ang ating app para mas madali tayo mapakinggan kahit malayo kayo sa inyong terrestrial radio, sa inyong mga transistor radios. Ayan, available ang mga awitin ito, huwag niyo kalimutan. Hindi ito dun lamang sa papurimusic.febc.ph, maging sa lahat ng digital music platforms. Itong Papuri 20 ay nandun, sigurado. Hanapin nyo lamang sa Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Okay, tuloy-tuloy tayo. Songs 5 to 8 from the Papuri 20 Babalik-Balikan album ni release noong 2010. Kahit hindi, likang awitin ni Ronel Rubrica. Pastor, kamusta ka dyan? At ni Cathy Carlos at inawit ni Jerus Del Socorro na nasa Singapore. Kamusta kayo dyan? From Jim Reyes, kailan ba nagkulang ating Panginoon? Ito ay likang awitin niya at inawit ni Bishop Jonafer Luklukan. Jonafer, kamusta ka dyan? Hopefully, you're doing well. Yan, marami siyang content ngayon kaya supportahan natin yan. Nagsusumamo, Jerdy Francisco. Inawit ni Ate Aileen Espinosa. Kura at ang huli, sa Yakap Mo Yawe, pang walong awitin, likang awitin ng ating topmost most streamed producer sa Pilipinas, si Jonathan Manalo, at inawit ni Johnny Dison. Si Johnny po ay miyembro namin sa Green Hills Christian Fellowship at member ng singing group na Forward, ang ating worship team sa Green Hills Christian Fellowship. Okay, at matapos niyan, kung may oras pa, magsisingin tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show, Tuesday Edition, with your host, Junji Marcello.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
2: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You play the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show, ang bilis talaga ng oras when you're having fun. Lalo na, blessed fun time, pakikinig ng mga papuring awitin para sa ating Panginoon. Kanina may Bible verse tayo, yan ay courtesy of, sino nga ba nagpadala nito? Yung may Ashdod at Dagon. Yan, si Brother Epifanio Salvador. Kanyang Bible verse ay 1 Samuel 5:3 sa ESB. At basahin natin sa ibang version, sa NIV. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. They took Dagon and put him back in his place. Yan. Ano ba talaga yung background na yan? Ang story nitong 1 Samuel 5:3 actually. When the Philistines first heard na yung mga Israelites ay binalik at dinala ang Ark of the Covenant, yan, to the battlefield, yan. Natakot sila, no? Na, kasi nabalitaan nila how the Lord, the God of Israel, brought plagues on Egypt. Siyempre, merong fear factor doon, no? Para nalalabanan yung such a God na Diyos na gano'n, no? Yan po yung sa previous chapter sa 1 Samuel 4. Ang assumption nila was yung mismong physical object. Kaya mayroon tayong application dyan sa today, eh. Yung physical object, yung ark mismo, feeling nila yun yung may power. Na channel the power of the deity, ang lordship, no, ang Diyos ng Israel, nandun dun sa ark na mismo na yon. Dinala ng Israelites yung ark na yon sa battle, na pareho yung superstition nila. Soon enough, yung misunderstanding na yon ay na-dissolved. No? The Philistines ay defeated the Israelites. They crushed the army and sending survivors running for their lives. And they even captured the ark as the trophy in the end. Ngayon, itong ark na ito, they brought it back home to Ashdod and put it in the temple na nandun mismo ang kanilang god na si Dagon. So, yun ang kanilang Diyos. Ano? This was meant to show that parang may pa-effect dyan na ano eh, si Dagon ay tinalo si Yahweh, Israel's God in battle. Nako, medyo mali yun. Parang hindi maganda ang assumption na yun. Perhaps, ang goal nila ito, humiliate Yahweh and the Israelites by making it appear that Yahweh had come to Dagon's temple to worship si Dagon as superior. When the Philistines entered the temple the next morning though, they found something na talagang kagimbal-gimbal. Yung large statue ni Dagon ay nahulog face down to the ground in front of the Ark of the Covenant. Yan. In that position, it appears as if Dagon is lying prostrate. Imagine mo yun. Ano? In attitude of worship, adoration before Israel's God. Ayan, bumaligtad ang kwento. They quickly set Dagon's statue back where it normally stood, but it would not remain there. Ganun kalupit. Ano? Talagang hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo pwedeng imak ang ating Panginoon. So, yun naman yung story at salamat, Brother Epifanio Salvador, sa verse na ito. Tuloyin na pag-aralan natin yung story dun sa Ashdod ng kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon. Yahweh, our God, cannot be mocked. Katotohanan na ito ay pwede nating panghawakan. Pero tayo, medyo meron tayong ganun eh. Na minsan ang ating paniniwala ay yung in the physical thing, you know. And I'm sure yung bata-bata tayo sa pananampalataya, we hold on to certain things, amulets or things that even us evangelicals, we hold on to a certain klase ng Bible na may special ginagamit na word ay anointing daw. Pero ang salita ng Panginoon, yes, matibay yan at pwedeng gamitin sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ang bisa nito ay nandun sa salita, ang nilalaman ng salita, mga powerful words, power words from the Bible, from the scriptures. Hindi yung mismong physical, kundi yung katotohanan that emanates from the Bible. Yan. So may application tayo sa pang-araw-araw. Na huwag tayong katulad nung, well, yung Israelites, dinala nila yung ark, feeling nila yung ark ang kanilang panabla. Pero ang panablo nila ang ating Panginoon kapag napupunta na sa ibang bagay, malayo sa Panginoon. No? Hindi man malayo, parang nagiging semi-replacement, kahit hindi full replacement, ay chances are talagang prone to ano, to failure yon. Kaya tandaan po natin itong story nito. Napakaganda. At huwag natin kalimutan na ang Diyos lamang, walang iba, kahit pa something that resembles Him, ay ang papalit sa kanyang presensya at katotohanan sa ating buhay. Yan, napakagandang Bible verse. Maraming salamat po muli, Epifanio Salvador. Yan. Kaya kayo po, padala po kayo ng Bible verses. Baka yun ang maging Bible verse natin for the day. Tatalakay natin yan. Yan. So, magpapaalam na po ako, pero bago yan, ay pasalamatan ko muna ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast. Yan. Maraming salamat din sa lahat ng bumati sa aking ama last week. So, happy birthday muli, Dad, kahit one week na ang lumipas. Maraming salamat. At syempre, gusto ko magpasalamat sa ating mga kaagapay, mga kapatiran na umattend sa ating Master's Lecture Series nitong last Saturday. Ang dami! Record-breaking daw. Talagang punong-puno yung venue. Maraming nakakatuwa dahil maraming mga ano, mga kapanalig, kapapuri, ka-ministry, churchmates, iba't ibang churches na talagang umattend at sabay, para tayong nasa fellowship nga eh, nung pakiramdam ko na. We were just praising the Lord for the music that He has given us. Salamat po sa mga organizers ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, sa aking mga co-presenters, si Marlon Barnuevo at Sarki Sarangay, at ang moderator si Mike Villegas. Siyempre, shout out sa ating GM, General Manager ng PhilsCap, Thursday Alciso, at ang head ng project si James Acol. Yan, kasama sila Blessy, sila Meryl. Yan, at ang membership committee sila Aldi at Hazel. Yan, napakagandang pagsasama at nako, abangan natin ang susunod na lecture series at iba pang mga workshops around na hopefully within our community. Yan. At ngayon na sinasabi ko na abangan nyo po, matagal pa po, 2 years pa, pero abangan nyo po ang 50th year anniversary ng Papuri. 2 years from now, pinaghahandaan na po natin, ipanalangin natin ang ministry ng Papuri at hopefully papunta din sa 80th anniversary ng FEBC 2 years from now. For now, enjoyin muna natin ang ating 78th. Yan. Christ to the World by Radio Until All Have Heard. Yan, ang ganda-ganda. At syempre, gusto kong batiin, ayokong kalimutan, sapagkat hindi ko naman makakalimutan, hindi ako makakapagtapos, kung hindi ko babatiin ang aking pinakamamahal na human being in the world. My dear Anna, God bless you. I love you very, very much. Yan. At kung hindi nyo po na itatanong, ay talagang si Anna po ay every now and then, kasama ko habang ako'y nagpo-programa. Yan. At naririnig niya naman. Pero iba yung siyempre pinapahatid natin sa himpapawid at naririnig ng ating mga tagapakinig. Yan. Kaya, hey, ating ipagdiwang ang pag-ibig ng ating Panginoon at ang pag-ibig ng Panginoon bigay sa atin sa isa't isa. Yan po ang mensahe natin, Panginoon. Agape love coming from our great, great God. Okay, at dahil malapit ng kumanta si Pastora Charisse, alam nyo naman ang ending natin, laging yung pasan na inawit ni Pastora Charisse, likang awitin na inyong lingkod, ay malapit na po talaga akong magpaalam sa araw na ito at hopefully next week magkita-kita tayo. Magkita-kita, magkarinig-rinig. Yan. Magkita-kita sa pandinig. Yan. Pwede naman yun. Malulusutan naman natin yan. Sa ating paboritong Papuri Radio Show, Tuesday edition. Ako po si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyo at huwag niyong kakalimutan ang lahat ng ito sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Ito po, si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong Martes para po sa programang Heartline. Kumusta ka kaagapay? Ngayong Martes, ako dalangin ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ang ating programa kaagapay ay sabayan pong napapakinggan sa radyo, yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Hello din po sa mga kaagapay nating nakikinig via 702 DZAS mobile app. Ayan po ang ating app na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store para mapakinggan ninyo ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello, hello po sa inyong lahat. Tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-like, mag-heart react sa ating ongoing Facebook live streaming. At huwag nyo rin pong kalimutang i-share, syempre, ang ating live streaming sa inyong mga sariling social media accounts. At huwag nyo rin pong kalimutang itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. Welcome po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama sa akin dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Kaagapay kung kayo po ay merong mga katanungang legal, eh welcome na welcome po yan dito. Padala nyo lamang po sa ating official Facebook page, sasagutin po yan ng ating mga kaagapay na lawyer. Siyempre, binabati po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ang ating mga kaagapay all over the world. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na malayo man ay parang malapit din dahil palagi po silang naka-tune in dito sa ating programa. Hello, hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kaagapay? Bati lamang po tayo si Angelina Francisco ay bumabati na po sa atin maging si Gemma Arlene Agad Aswal ay bumabati po sa atin si Euforcina Bernardino. Present na rin si Ernesto Pascual, maging si Rowena Maliari, si Jolliver Del Rosario, si Menchi Rabino at si Jose Verweco. Hello, hello po sa inyong lahat and happy listening po. Binabati ko rin po ng magandang gabi. Happy listening po ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite and Laguna area, maging ang mga kaagapay natin from Carmona Christian Church sa pangunguna ni Pastor Eli Ilagan and ni Pastora Beth Ilagan. Happy listening po sa inyong lahat at muli kaagapay, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi at meron nga po tayong mahalagang pagtalakay sa mga usaping legal kasama po syempre ang kaagapay nating lawyer na maya-maya lamang po ay atin ng makakasama. Meron po tayong paksa na mapag-uusapan na talaga namang dapat nating malaman, no, bilang tayo po ay nasa digital era na. Oo, tungkol po dyan ang ating pag-uusapan. Kaya dyan ka lamang kaagapay, huwag kang bibitiw, huwag kang maglilipat ng istasyon. At bukod nga po sa topic na yan, ay bibigyang linaw din po natin yung mga katanungan o mga legal concerns na inyo pong ipinadala sa amin. At muli po, huwag po ninyong kalimutang i-share, huwag po ninyong kalimutang itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. Sa puntong ito kaagapay ay magkakaroon po muna tayo ng short break. Muli kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon, samahan niyo po kami. Maya-maya nga po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Sa ngayon, chill muna tayo at makinig ng awitin. Magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: Heartline,
1: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Samahan nyo nga po kami sa higit na isang oras na ating diskusyon tungkol po sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. At kung kayo naman po kaagapay ay meron pong paksa na nais po nga mapag-usapan, welcome po yan dito sa ating programa at mag-comment lamang po sa ating official Facebook page o kaya ay magpadala po ng mensahe. Muli po, ito po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay ngayong Martes. At sa pagkakataong ito ay makakasama na nga po natin ang ating kaagapay na abogado, si Attorney Lil Rondario. Attorney Lil.
3: Hello, Mr. Kayla at sa ating mga tagapakinig.
2: Salamat po muli sa pagkakataon po na makasama po namin kayo dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Attorney, baka po meron po kayong mga gustong batiin, i-shout out dito po sa ating programa.
3: Binabati ko ang lahat nating mga tagapakinig at nawa ay nasa mabuti ka lang kalagayan. Sa mga nagdaan ng mga pagtaas ng mga bilihin, especially ng ating mga produktong langis dahil sa kaguluhan sa Middle East, nawa kayo ay more or less naka-recover na at patuloy ng nakaka-respond positively doon sa mga challenges na yan at sa biyaya, kabutihan ng ating Panginoon.
2: Totoo no, attorney. Pero ngayon po ay parang unti-unti na pong bumabalik yung traffic. So ibig sabihin po ay unti-unti ay nakaka-recover na rin ang ating mga kaagapay. Attorney, bukod po sa pagsagot po sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, nice na rin po nating kunin po itong pagkakataong ito na makapagbahagi po tayo ng kaalaman po ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa atin pong pag-uusapan ng patungkol sa RA 10.17.5 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Nako, attorney, talaga pong kailangan po itong malaman ng ating mga kaagapay dahil nga sa ating digital age, sa ating digital era, mahalaga na malaman ng ating mga kaagapay ano nga ba yung mga batas na ito dahil tungkol po ito kaagapay sa cybercrime, sa pagbibigay ng prevention, ng investigation at imposition sa penalties at kung meron pong lalabagin dito sa Cybercrime Prevention Act. So kapag nga po sinabi natin ito ay tungkol sa online, mga bullying, mga iba't ibang sakop, ano nga ba yung mga sakop ng batas na ito? Ano yung karapatan natin at tungkulin at ano yung mga pinagbabawal and the penalty sa batas na ito? Kaya kaagapay, tumuto ka lamang at pakinggan yung mga impormasyon na ibabahagi sa atin ni Attorney Lil. Attorney, ano po ba itong RA 10.17.5?
3: Itong batas na ito ay ang pamagat niya is Cybercrime Prevention Act of the 2012. So RA 10.175, particularly it covers any crimes or offenses in violation of our laws, including the enumerated offenses in this particular law, which are being committed, was committed, or is about to be committed using yung tinatawag nating computer devices. Mm-mm. And yung computer systems, no? So basically the information is online, no? Nasa cyberspace natin. So lahat ng mga crimes committed covered by this particular act.
2: Okay po. So ito po ay yung mga crime po na gagawin na online o ginawa online. Attorney, ano po yung mga sakop? Ano po yung mga specific na sakop nitong batas na ito at ano po ang mga ipinag-uutos nito?
3: Alright. So, yung pinaka classification, yung mga major classifications, una is yung cyber crimes, no, or offenses. Number one, yung committed, no, against yung confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. Mm-hmm. May mga sub-classifications yan, particularly the following: illegal access, yung illegal interception, data interference, system interference, misuse of devices, and basically may mga sub-classifications yan, no, na mga nakadetalye. So yun, yan yung una na class of offenses. Pangalawa is yung tinatawag na computer-related offenses. So ano-ano naman itong mga computer-related offenses na ito? So meron tayong computer forgery, no? Computer-based forgery. Then meron tayong computer-related na fraud. And pangatlo is yung computer-related na identity theft.
2: Mm-mm.
3: So that's the second classification under the cyber offenses. Ang pangatlo is the content-related offenses. Ano-ano yung mga particular crimes? Number one is cyber sex, and second is child pornography.
2: Mm-mm.
3: Third is unsolicited commercial communications. So may mga sub-classifications din yan. And pang-apat is yung cyber libel. And of course, other than these three major classes, no, of cyber offenses, meron pa tayong additional under another section, which is other offenses. Ano ito? Ito yung number one, aiding or abetting, no, yung commission of cyber libel. And pangalawa is yung attempt in the commission of the cyber crime. So may particular provision also covering that. And of course, meron ding provision dyan kung paano i-impose, no? Anong severity ng imposition ng mga penalties, which we will take up after this. So, yun yung mga major classes, no, of cyber offenses. Medyo marami yun, pero pwede nating i-discuss some of the mga major, no, classes na usually maraming mga incidents, no, na subject of inquiries or subject of cases investigated or filed in court.
2: Opo, ang ano nga po dito, ang tingin po natin ay talamak po yung cyber libel. Attorney, ano po yung mga ano po nito, ipinag-uutos o tungkulin po na kinikilala dito po na related po sa cyber libel?
3: Okay, so yung cyber libel natin, na provision dito, adopts the definition of libel, which is a general definition under the revised penal code. No? So, any written defamation, besmirching of reputation, blackening the name of a deceased person, lahat yan would constitute libel in a general sense. And if it is committed online using cyber devices or platforms or systems, then that is what we define as a cyber libel. Ano yung distinction ng cyber libel doon sa traditional natin definition ng libel under the revised penal code? The distinction, it imposes 1 degree, as a general rule, 1 degree higher penalty, no, for those traditionally committed libel, no, acts. And when it's done online, then a penalty 1 degree higher is generally imposed. Of course, with additional other new offenses classified under the cyber offenses, which we have already enumerated a while ago.
2: Okay po. How about po yung mga scam? Sakop din po ba nitong RA 10175?
3: Yes, it will fall under yung computer related na mga offenses, no? Particularly, it can either be a forgery, merong tinamper na data, halimbawa, tinamper na pangalan, etc. So, forge yung document, and pag ginamit yun to defraud another, magiging scam yun. Pangalawa is yung computer-related na fraud. So, ito mas general sa forgery. Any device or scheme, may misrepresentation na gagawin online para makuha yung pera or property or to injure, cause damage to another, then that would be crime-related, yung cyber fraud. No? So, scam din yun. Of course, pwede rin yung pangatlong sub-classification nito, which is yung computer related identity theft. Meaning to say na the name or the identity or the domain doon sa cyber platform ng isang tao ay kinukuha, no, illegally without permission, no, against the consent of the registered or actual user to defraud that particular individual. So, again, identity or computer or online identity theft, no? Pag nanakaw ng cyber name or cyber domain ng isang individual. And of so lahat yun, ano, can be used, no, to defraud another. Yung kanina nating nabanggit na yung unsolicited, no, solicitation, unsolicited online communication, ito yung mga advertising, no, na ginagawa. Kapag ka may deception na ginawa yon using that kind of strategy or scheme, magiging scam din yon, kasi nga it can cause somebody to depart with their money, take a certain product, and yun pala, may deception or misrepresentation on what was posted online. So, lahat yun na possible, no, na scams na that would be covered itong batas natin na cybercrime, no, law.
2: Okay po. So, napakarami po ng sakop nitong batas na ito. Pero, attorney, ano po o sino po ang implementing agencies dito?
3: All right. Ating mga police agencies, no, particularly yung NBI as well as the Philippine National Police, sila yung mga agencies natin na may technical expertise, no, kasi meron silang law mandated under the law, and even earlier, prior to the advent of this cyber prevention law, meron na silang mga tinatawag nating cyber crime division or cyber crime unit or section. So, yun yung department or division sa kanila specializing on cyber offenses. So, even under the old law, using yung mga cyber platforms, may mga units na yung ating police agencies na yan or NBI na nagsispecialize at nag-handle ng mga investigation and prosecution ng mga ganyang cyber offenses. Under the law, however, mas lalo pang in-expand yan na nag-create na ng what we call yung computer communications and information na coordinating center, cybercrime prevention and investigation coordinating center, para may tututok, no, sa mga different, no, at saka yung mga bago na cyber schemes, no, na ginagamit to defraud somebody, no, or to cause yung mga cyber offenses na ito. Not only here locally, but even yung international organization or persons who are using this kind of scheme para mag-cause ng damage, defraudation, no, deception sa mga victims nila. So, yung unit na yan or office na yan was created for that purpose. Now, we have the Department of Justice naman na task to coordinate, especially yung cooperation with our international governments, no, and organizations na who are also engaged in battling yung mga cyber crime, which sometimes being used, no, as transnational crimes. So mayroon coordination through the Department of Justice. So lahat yan, mga agencies na yan are the ones tasked, no, para ma-implement itong Cyber Crime Prevention Act natin.
2: Okay po. So yan po ang mga implementing agencies. Ngayon naman, attorney, tungo po tayo, ano po yung mga penalty kapag po merong paglabag dito sa batas na ito?
3: So as stated in the provisions of the law mismo, itong Cyber Crime Prevention Act natin, naka-specify yung particular penalties, no, for each of the offenses. So merong mas grabe, no, mas serious, at meron namang less serious sa mga acts na yon na binanggit natin kanina, no, sa different kinds of or classes of offenses under the cybercrime law. Ang pinakamataas nito, or rather the general na penalty, is yung tinatawag natin na prison mayor. Ang range niyan is from 12 years up to 20 years, no? I'm sorry, from 6 years up to 12 years. So that's prison mayor. But there are what we call in our criminal law, no, yung revised penal code natin, aggravating circumstances, no, or qualifying circumstances. Ano ibig sabihin noon? Kapag halimbawa, yung particular cyber offense, no, ay ginawa ng isang kamag-anak, halimbawa na direct relative, like any of the parents, the grandparents, or the siblings, no, within the second degree of relationship, it qualifies, no, aggravates the offense para yung next higher in degree ang magiging imposable penalty. So imbes na what we call prison mayor, reclusion temporal na yung impose, and even in some instances, dahil nga serious yung offense at saka cyber libel siya, ay reclusion perpetua, meaning life imprisonment, ang nagiging penalty imposable. So again, depende yon sa particular classes, nature, severity ng isang particular cyber offense, at yun ang medyo serious, grave na mga penalties, no, for serious offenses of or classes of cyber libel. Yung iba naman would fall below that. So especially doon sa lower categories na binanggit natin sa enumeration kanina, ang mga penalties na lang niya is like prison correctional, that would range from 6 months and 1 day up to 6 years na penalty. Or it can be even lower than that, which is what we call arresto mayor, from 1 month to 6 months.
2: Mm-hmm.
3: So yan ang pinaka-lightest yun sa dulo ng mga offenses. So itong mga prescribed penalties na ito, applicable siya kapag what we call yung consummated, no, fully consummated na acts. There are acts under Section 5, halimbawa ng cybercrime prevention natin, hindi siya consummated. Nag-assist lang siya. So ang tawag natin dati yun, accomplice, abetting or assisting, no, somebody to commit this cybercrime. Under the revised penal code, 1 degree lower ang penalty niyan. The second class under Section 5 ng Cyber Prevention Act natin is what we call yung attempt, no, attempted na cyber libel. Under the revised penal code, it should be 2 degrees lower. But because it is committed cyber, no, meaning online, therefore the penalty as a general rule is 1 degree higher. So instead of 2 degrees lower for an attempted and even the abetting, no, or assisting in the commission of the crime, 1 degree lower lang, no, instead of 2 degrees lower. So because of the severity or gravity with which yung cybercrime is committed, because it is exactly the threat, no, to the public of using cyber platforms as a means of committing the particular crimes, kaya mas mataas yung penalty compared to the traditional penalties, no, for crimes and offenses under our revised penal code and other laws.
2: Mm-mm. So yan na kagapay ang mga penalty, no, patungkol nga dito sa batas na ito pag nilabag itong Cyber Crime Prevention Act. So mainam, no, na malaman natin ito kaagapay dahil nga sa ating panahon ngayon na talagang mostly ay yung oras natin nasa online na, pero mainam na tayo ay maging maingat, naging mindful tayo. Think before we click, no, para maiwasan natin yung mga ganitong paglabag sa batas na ito. Salamat po, attorney. Pero bago po natin bitawan itong topic na to, baka po meron lang po kayong reminder po sa ating mga kaagapay tungkol po sa batas na ito.
3: Alright, so ang ating gobyerno ay nagsumisikap na maapula, ma-prevent, no, yung commission ng ganitong klaseng offenses or crimes. Kasi nga, under the trend ngayon sa technology natin, maaring nagiging malawakan ang posibleng incidents, no, na maaring magawa ng mga criminal elements. That's why nag-impose ng matataas na penalties, no, para dito. Ngunit mahalaga pa rin na ang ating publiko magiging vigilant, no, pangalagaan ng kanilang security and safety, especially with respect to their use of the cyber platforms. Kasi nga, there is really a greater chance na ma-commit yung mga offenses nito kapag hindi maingat, no, yung paggamit ng mga kababayan natin ng kanilang mga cyber or mobile devices or kanilang mga sistema, no, whether individual or sa business. Pag hindi sila maingat, hindi sila nag-install ng proper protective systems or devices, ay maaaring nga silang mabiktima ng mga ganitong uring ng cyber offenses. Of course, ang gobyerno natin ay sumisikap. And dito sa batas na ito, meron ding mga guidelines at saka particular provisions na inaatasan yung mga those stakeholders, no, using or selling yung mga products, no, or rendering services, no, like information technology to certain people or entities. Merong mga obligasyon, including even the educational institutions natin, whether public or private, mandated sila under the law na mag-install ng mga sistema, no, para ma-prevent, no, yung commission ng offenses na ito. And particularly doon sa cyber sex or cyber pornography, which can victimize yung mga estudyante natin, especially the minor ones.
2: Okay po. Salamat po, attorney, sa mga reminder na yan para po sa ating mga kaagapay. Muli nga po, no, ang ating pong pinag-usapan, RA 10175, o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Nako, at again po, attorney, salamat po sa mga impormasyon na yan. At sa ating pong pagbabalik, we will pause lang po muna for a break, kaagapay, at sa ating mga tagapakinig sa radyo ay makakarinig po kayo ng isang awitin. At kung team online ka ay antabay lang po kayo habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At patuloy po ninyong ipadala, kaagapay, ang inyong mga questions, mga legal concerns. Yan po ay sasagutin ni Attorney Lil. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagsasagot ng mga katanungang legal. Kaya naman, diyan ka lamang, kaagapay. Huwag po kayong bibitiw. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon. Magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition, makatapos lamang ang ilang paalala.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy nga po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayong si Attorney Lil Rondario. At sa puntong ito ay sasagutin na po ni Attorney Lil ang mga katanungang legal na ipinadala po ninyo sa amin. Magandang gabi po muli, Attorney Lil.
2: Magandang gabi uli, Sister Kayla.
1: Attorney, sa puntong ito ay sagutin na po natin ang mga legal questions from our listeners and the viewers dahil marami-rami po ito. Una na po, hi Attorney, nakabangga po ako ng kotse at handa naman po akong bayaran ang lahat ng gastos sa talyer. Ang problema po, ayaw daw po siyang bigyan ng resibo mula sa talyer. Verbal lang daw po yung sinabi na 20,000 yung babayaran niya. Tama po ba iyon? Nagpunta rin po kami sa police station at nakapag-file ng police report.
2: Okay, so yung pagsingil ng cost ng repair, generally, ibabase yun kung ano yung actual na damage, no?
1: Mm-mm.
2: However, kapag ka ganitong stage ng kanilang negotiation, pag hindi pa na ipa-file yung kaso, subject yan to agreement of both parties. So kung merong demand yung side ng nabangga, it's either tanggapin yon at bayaran ng nakabangga, just like yung listener natin, or negotiate for a lower one. Pag hindi sila magkasundo, wala talaga magagawa, no? Both sides. Kasi nga, it takes two to dance the tango, ika nga. And then what happens is, whatever is filed in the traffic investigation section ng police, ipoprocess nila yon. At kung hindi pa napaso, no? Nag-prescribe yung filing of the proper report investigation doon sa office of the prosecutor, kasi doon if ina-file yung mga tinatawag natin yung offense, no, na possible offense is reckless imprudence resulting to damage to property, or kapag may injury naman is resulting to injuries, no, physical injuries. So it's either yung slight, less serious, or serious physical injuries. So yun, depende sa whether or not still within the time frame pa yan, kung ifa-file pa siya ng police o hindi. Kung lapse na yan, all that the alleged victim or the one who is aggrieved can file a civil case, no, against the other. So doon pa lang sa civil case, doon lang malalaman kung magkano ba talaga yung cost or damage. So i-require ng court yung submission of the proper document, no, or receipt of any repairs done doon sa property. So doon pa lang masisettle talaga kung magkano yung actual cost. But in the meantime, wala talaga magawa either side if the other party does not accommodate, no, by way of negotiation, yung demand ng other or yung pakiusap ng other side.
1: Mm-mm. So mahalaga po, Attorney, yung

0: Recibo.
1: That's correct. When the time comes, mahalaga yon. And of course, for the general rule is to be reasonable, dapat sana ipipresent yon. Kung hindi man resibo, usually cost estimate ng talyer na kung saan siya ang gagawa. But yung subject, yung ano pa rin niya, final amount is subject to kung magkano talaga yung actual na sisingilin. Kasi depende yon sa actual talagang ginawa, anong cost talaga na babayaran at binayaran nung nabangga na sasakyan. So, again, since hindi pa nga yan talaga naidulog sa husgado, negotiation talaga yan. So, pwede namang ipa-estimate ng ating listener kung magkano talaga yung damage na ganyan sa ibang talyer din na may kakayahan na gumawa ng estimate para may comparison siya.
0: Okay po. So, mahalaga again ang resibo at negotiation dun sa both parties. Another question po, attorney. May nag-message daw po sa kanila na may utang yung kapatid ng mama ko sa kanila pero kami po ang sinisingil at pinagbabantaan pa. Hindi naman po namin kasama yung tito ko, yung kapatid po ng kanyang mama. Pati po ako bilang anak ni mama ay nadadamay at sinisingil din. Pinag-aalam din po nila ang accounts ng iba naming kamag-anak. Hindi po namin kilala yung nagme-message and fake account yung gamit. Na-stress daw po sila at natatakot. Ano daw po kaya yung pwede nilang gawin?
1: Kung yung sinasabi na threat or pananakot is just a threat to probably file a case, no, to sue, hindi yon yung tinatawag natin na threat na under the revised penal code. Pero ang maaari niyang i-file na kaso kung patuloy pa rin ang ginagawa sa kanya na ganyan is unjust vexation. Very light lang yan. One of the lightest offenses sa batas natin sa revised penal code. Nevertheless, that's a criminal offense. So, yan ang pwedeng i-file, no, ng ating listener. Short of that, kapag hindi makita ng piskalya na magfo-fall sa unjust vexation, depende sa particular circumstances of evidence kasi na isasubmit yan sa piskalya, maaring civil case lang. It's either seek ng injunction sa korte, no, para pigilin yung ganyang harassment. Okay. At humingi ng daños perjuicio kung wala talagang garapal talaga na walang basihan yung claim laban sa kanya at bakit siya yung sinisingil at hindi naman siya may utang. So, yun ang mga recourse. Of course, yung identity ng tao, kung hindi pa naman identified, yun ang medyo mahirap. So, kung ginagamit yung cyber, platform to do that to cause yung threat or whatever and probably to get whatever money or property you want to get from our listener, pwedeng dumulog sa either sa cyber crime section ng ating pulisya or ng ating NBI para ma-report yung ganyang klaseng may message, no, sa kanya na po, parang menacing at threatening yung tenor.
0: Mm-mm. So, meron pong paraan, no, para yan po ay masolusyonan. Another question, attorney, ito po ay usapang child support. Ang ama daw po ng anak niya ay nagbibigay ng kulang po na suporta. Simula daw po nung mga anak, yung nanay ay 1,000 kada cut off yung binibigay. Ngayon po na 6 years old na yung anak, 1,500 kada cut off or 3,000 kada buwan. Sa panahon ngayon, hindi po sapat yung 3K para sa pagkain, damit at pangangalaga, pangangailangan sa school. Naiintindihan ko naman po na dapat hati kami sa gastos, pero kapag may extra expenses, matigas po siya at ayaw magbigay ng higit 3K. Matagal ko na po itong tiniis pero nahihirapan na po ako. Ano po kaya ang legal na hakbang na maaari kong gawin? Pwede daw po ba niyang i-demand na gawing 5,000 kada buwan yung support, maaari rin po bang idaan ito sa employer niya para direkta yung pagbawas po ng sahod?
1: Okay, so unang katanungan, yung amount ng child support depende yan sa dalawang major factors, no? First is the capacity of the giver. The second factor is the particular need of the child. So, kung yung particular need of the child is very clear na it requires more than what is being given, the next question na dapat masagot is yung giver meron bang kakayahan, no, to earn, no, yung particular amount of regular support na yan na hinihingi or kinakailangan ng bata, no? So kapag the answer to both is positive, then kailangan magdagdag yung giver ng additional sum, mm-hmm, to what is already being given on a regular basis para ma-fully supply yung pangangailangan or provide, no, yung need ng bata. Yun ang rule dyan, no? Even if it reaches the court, kapag hindi magkasundo yung parties, ganyan din ang gagamitin ng korte. Of course, ang pinaka major consideration is the paramount overwhelming welfare of the child, no, needing that support. Yun ang pinaka major consideration yan. But ibabalance palagi yung capacity of the giver and the need of the recipient in arriving at a just reasonable amount of regular support para sa bata. Now, paano gagawin ng ating listener, no, kung hindi sila magkasundo? Una, pwedeng magpatulong muna sa DSWD. Baka mag-mediate, no, sa especially sa ama ng bata na mag-provide ng kanyang enough support. Pag hindi pa rin mangyari yan, kailangan ng mag-prepare siya to file the case for support in court. But before going to court, dapat masagot muna, nakatira ba sila sa the same barangay, yung the giver as well as the child, same or the mother, nakatira ba siya sa the same barangay kung hindi sila nakatira sa the same roof? Kapag the answer is yes, kailangan dumulog sila sa barangay nila, no, for amicable settlement. Kasi required yun before going to court. So, magkaroon ng mediation, conciliation, pag naayos, magpipirmahan sila ng whatever agreement para madagdagan yung child support. Pag hindi makaayos, kukuha yung ating listener ng certification to file action para i-attach na yun, no, from the barangay Lupon, i-attach na yun sa complaint for support na kailangan i-file niya para makompel ang spouse or father ng bata para magbigay or dagdag ng child support. So, lahat yan pwedeng gawin. Ngayon, kung talagang settled na meron namang kakayahan yung ama ng bata na dagdagan at hindi niya gagawin ito, maaring mag-fall yan sa tinatawag nating bullying, no? Yung violation ng child yung child abuse, no? Which is a criminal offense or crime. So, maaring i-file yan kapag very clear na meron namang sapat na income at ayaw lang ibigay yung tamang support, pwede siya mag-fall doon. So, that's another option ng spouse, no? Aggrieved spouse at saka yung bata, no? Para ma-compel yung giver na ibigay yung tamang support.
0: Mm-mm. Attorney, inaano rin po ba dito? Magkaiba po ba yung batas sa kasal po at hindi kasal, yung parents ng bata?
1: Regardless, kasi it's the child's need yung ina-address, no? Okay. So long as it's a common child ng parents ng bata, no? Yung neglecting spouse or rather yung neglecting parent would be liable, no? In the same way, whether married or hindi, yung parents ng bata.
0: Okay po. Salamat po, attorney, sa Clarification na yan. Another question po ay naloko po kaming 6 hanggang 10 katao. So 6 to 10 na katao po ay naloko po sila. Kapag pinagsama-sama po ang nakuha sa bawat isa ay mabubuo po yung 1.5 million pesos na halaga. Estafa po ba ang maaaring maging kaso? May notarized contract po ang bawat isa sa amin. May posibilidad po ba siyang makulong at may laban po ba kami?
1: Okay, so depende sa content ng kontrata at yung actual na nangyari, no? Yung paano sila nag-invest ng pera dyan. So, if the contract is a contract of loan, subject to the payment of interest on a regular basis, the general rule is walang criminal offense. So, walang estafa. Kasi from the start, loan naman talaga ang usapan at pinagpermahan ng dalawa. But if the content of the contract is investments, no, hindi loan, but investments, and it turned out that the investments being represented by the proponent, hindi naman pala totoo. Wala naman pala siyang kakayahan to deliver yung sinasabi niya na is investment scheme, no, para kumita yung mga investors, maaaring mag-fall siya sa estafa, no, or a scam. So in that case, pwede mag-file. And since marami silang biktima, more than 4, maaaring syndicated estafa yung gagawin kapag may investment scheme na present sa kanila. So pwede silang magsama-sama at mag-file ng large-scale syndicated estafa, no? Large-scale yung biktima. Ngayon, pag marami rin yung company yung nag-offer sa kanila, so definitely more than one person ang involved, individuals, pwede pa rin syndicated estafa yung profile nila. So the same ang estafa committed large-scale, more than four victims, pwede rin syndicated estafa, the offender, no, is more than 4 din ang mga perpetrators of the offense. That's why it's either syndicated estafa or estafa committed large scale. At the penalty is yung reclusion perpetua, which if the life imprisonment, which if the penalty is reclusion perpetua or life imprisonment, if it is filed in court, non-bailable yung offense, no? So ganun ang possible na mangyari. So again, it will boil down ano yung pinag-usapan na nila sa investment, sa contract, whether it's a plain loan or an investment scheme, and then whether there is a deception, misrepresentation on the part of the perpetrator ng offense, no, para mag-part ng kanilang money yung ating listener kasama ng ibang tao.
0: Okay po. Attorney, ano po yung dapat nilang unang gawin sa process po?
1: Pwedeng demand letter kung hindi pa sila gumawa, no? Probably assisted by a lawyer to lay out, no, kung bakit, anong particular claim, basis ng claim. So if there is estafa, babanggitin yon. There is a misrepresentation, deceit, fraudulent scheme. That's why nag-part way yung kanyang kliyente or yung ating listener. Now, kung nagawa na yon at wala pa rin action, so pwede na sila mag-initiate ng complaint. So kung estafa yan, sa office of the prosecutor, kung saan na-commit yung offense, saan ba siya nagbigay ng pera, saan yung misrepresentation ginawa, no? So yan ang may jurisdiction, yung office of the city prosecutor to entertain yung kasong ganun.
0: Okay po. Salamat po, attorney, sa kasagutang iyan. Another question po ay Tungkol naman po ito sa kontrata po sa paggawa po ng bahay ng isang kamag-anak. So, nagbigay na daw po ng 30% na down payment. Lahat po ng napag-usapan namin ay verbal lang dahil nagtiwala kami sa isa't isa. Tuwing araw ng sahod, humihingi po ako ng pondo para sa labor. Ngayon po ay nasa 75% na yung bahay. Sinabi niya na hindi na raw ako dapat humingi ng pang-labor. Sa ngayon, ang kabuang na ibibigay pa lang niya para sa labor kasama po yung down payment ay nasa 50% pa lamang ng napag-usapang halaga. Ngayon po ay gusto niyang ibalik ko ang down payment. Dapat ko po ba itong ibalik kahit kulang pa ang bayad niya sa napag-usapang kontrata at halos tapos na ang bahay? 7 buwan po ang napagkasunduan naming completion period. 4 na buwan pa lang ang lumilipas pero 75% na ang nagagawa ko.
1: So wala siyang obligasyon na ibalik yung down payment kasi kung mapapatunayan naman niya na almost 75% na yung nagawa niya, more than enough na yung nabayad sa kanya. Yung ginawa niya kumpara doon sa nabayad sa kanya. So, hindi niya na kailangang isauli pa ito kasi whatever services rendered, entitled naman siya dito. Of course, there's a problem kasi nga wala silang kontrata. So, kung ano yung mga dokumento na meron sila, yun lang ang pwede nilang gamitin to prove ano ba yung usapan nila, and it's very difficult for either of them to go to court, no, to enforce yung ganyang arrangement kasi wala nang written contract. Mm-hmm. But yun na nga, whatever they have, that's the most that they can present. So it's either kung mag-file yung kabila, madi-dismiss yun kung walang sufficient evidence to prove yung sinasabi niyang kontrata or arrangement nila kasi verbal lang naman. Mm-hmm. Kapag kayong listener naman natin yung nag-file, maaari ding mahirapan siya to prosecute his claim kung meron siyang sinisingil na balanse. Pero kung wala naman, since may initial down payment sa kanila, so tingin niya is mas maabala lang siya, magkakagastos lang siya pag nag-file pa siya ng kaso, status quo kung ano yung natanggap niya, hanggang doon na lang. So, maaaring ganun ang situation ng both parties. No?
0: Okay po. Another question, ito naman po tungkol po sa employee na nag-resign. Nag-resign daw po yung isang employee noong nakaraan pero hindi pa po tapos yung clearance niya dahil walang tao sa office dahil may company event. Gusto rin po ng management na papirmahin siya ng non-disclosure agreement, NDA, dahil sa position niya sa logistics. Pwede pa rin po ba siyang papirmahin ng NDA kahit clearance na lang ang natitira sa proseso niya?
1: Meron tayong tinatawag sa labor law natin na management prerogative, meaning to say that the management can formulate and implement policies, no, para ma-accomplish ang mga objectives ng isang institution or company, no, as an employer or as employer in general. So meron siyang karapatan na magpatupad at mag-implement ng mga pulisiya na reasonable naman. Yun ang bottom line, no? Dapat lahat ng policies in the exercise of management prerogative should be reasonable. So, kapag yung requirement ng NDA is reasonable because talaga namang merong mga trade secrets, meron namang mga trade practices na kailangan mapangalagaan kasi na-acquire yung knowledge, no, by any of the employees. So at the time of their resignation, pwedeng mag-require ng ganyan. Normally and generally, sa simula pa lang ay nakalagay na yung ganyan, no, na policy na magre-require ng NDA o non-disclosure agreement. But kung hindi magagawa yun, it would be reasonable kapag at the time of separation, no, kapag nag-resign, maaring isa sa mga requirement na ire-require kasi reasonable yun. Kung talagang matuturo naman, ma-indicate naman na meron talagang trade secrets or mga confidential, no, na mga documents or systems which is very critical doon naman sa pagpursu ng business and objectives ng isang institution or employer. So long as merong maipapakita, no, na ganong klaseng circumstance or situation ng isang employer na kakailangang i-protect, no, yung trade secrets niya, bound, no, yung isang employee to follow, no, comply with such a requirement. So at the time of separation, no, pwedeng i-require siya to sign that.
0: Okay po. Salamat po, Attorney, sa pagsagot na iyan. Ito po, another question po tungkol naman po sa usaping titulo ng lupa. May kamag-anak daw po sila na nasa ibang bansa at pinoproseso ang paglipat ng titulo ng lupa sa pangalan niya na wala po silang consent. Napag-alaman po namin na pineke niya yung mga perma naming mga co-heirs. Kasalukuyan pa lang pong pinoproseso yung transfer sa Registry of Deeds at BIR sa pamamagitan ng representative niya dito po sa Pinas. Paano po namin ito mapapatigil bago po tuluyang maipalipat sa kanya yung titulo ng lupa? Ano po kayang mga kaso ang maari po naming isampa?
1: Pwedeng civil case or criminal case, depende kung ano yung grounds na gagamitin niya. So, kapag ang purpose niya is mapigil ka agad yung pag-process ng BIR, ng transfer ng registration ng property na yan in the name of the yung other side or other party, maaaring mag-file siya ng civil case, no, to declare yung nullity ng mga documents na allegedly pineke, no, finalsify or finords. So doon sa ganyang klaseng complaint, maaari siyang mag-healing, no, as another prayer, yung tinatawag nating provisional remedies.
0: Mm-mm.
1: No, meaning to say na habang nakapending pa yung kaso, bago pa magkaroon ng trial at subsequently yung decision sa kaso, maaari kaagad pag nakita ng korte na very critical na mapigil muna yung pag-transfer ng titulo doon sa other party, maaaring mag-issue ng tinatawag nating preliminary injunction and then later ng provisional injunction, no, na pinipigil, no, inatasan yung BIR halimbawa niya, itigil muna yung pag-process, i-hold muna yung pag-process. So yun ang possible na immediate na recourse na pwedeng gawin niya. The other one is yung criminal case for falsification of a public document. So pwede na i-file yun sa Fiscalia, no, where the offense was committed.
0: Okay po. Salamat po, Attorney, sa kasagutang iyan. I think ito po ang ating panghuling question tungkol po sa pagpapaligally adopt ng anak. May kaibigan daw po siya na gustong ipaligally adopt yung anak niyang babae sa kapatid ng asawa niya para sa ilang benefits kasama po yung health insurance coverage. Possible daw po ba na kahit maayos naman ang biological parents ng bata at ang dahilan lang ay para po sa mga benefits?
1: General rule, hindi. Kasi ang reason kaya meron tayong adoption is nanineglect, no, yung welfare ng bata. Kasi nga ang general rule sa adoption and other cases involving yung anak or bata is the paramount welfare of the child. So in this particular case, kung wala namang neglect on the part of the biological parent, kaya naman niyang i-supply yung mga basic needs, no, ng bata, ay maaring hindi bibigyan ng due course, hindi ma-approve ng DSWD yung any application, no, for adoption ng bata. Kasi one of the requirements there is merong abandonment, no, yung parent, biological parent ng bata. So may certification niya na i-require na abandon na yung bata at saka lang pwede ma-qualify as among na pwedeng ma-adopt yung isang abandoned child. So doon pa lang maaring hindi na papasa, no? Yung application for adoption, no? The process now, unlike before, is administrative, no? Sa Department of Social Welfare, doon na lang pinoprocess yung adoption. May particular office sila doon na siyang in charge, no, sa pagprocess and then ultimately pag-approve by the DSWD of the adoption. So hindi na siya dumadaan sa korte. But the requirements are basically parang similar lang yan, no? Merong investigation na gagawin yung social worker na i-assign ng DSWD to examine both yung bata as well as the adoptive parent, ang tinatawag na mag-a-adopt, no? So doon makikita kung talagang may need ba for adoption at qualified ba both yung bata to be adopted and yung adoptive parent, no? Meron ba siyang qualifications to do that? So maaring doon pa lang sa whether or not nga yung bata is kailangan talaga ng adoption or hindi, eh, baka hindi napapasa, no? But again, kung to some extent I may question doon sa possibility na hindi mabigay ang lahat ng pangailangan ng bata, ay maaring doon lumusot, no, na papayagan na ma-adapt, no, ng kamag-anak yung bata na yan. Susundin lang niya yung proper mga documentations, no, proof, no, to justify na kailangan talaga para sa kabutihan ng bata yung adoption.
0: Okay po. So meron na tamang proseso, merong mga documents na kinakailangan dahil nga po hindi po basta-basta, no, yung pag-adapt po ng bata. So merong proper process and mga documents na kailangang kumpletuhin. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga kasagutan po sa mga legal concerns from our listeners and viewers. Attorney, sa lahat na lang po nitong ating mga napag-usapan, iba-iba po, no, yung mga questions ng ating listeners and viewers. Merong usaping lupa, usaping utang, etong pagpapa-adapt. Ano na lang po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay ukol po sa mga legal po na bagay?
1: So, dapat lang na malaman natin na lahat ng mga problema natin, especially or particularly may mga legal mga compliance na kailangan gawin, meron tayong mga batas talaga sa lahat ng mga nangyayari or mga situation natin na maaring magamit natin or ma-undergo natin yung proseso doon para ma-accomplish natin yung dapat natin gawin. So it's either to protect your interest, to implement or enforce your rights, or to avail ng mga benefits. Lahat yan, may mga particular batas tayo para matugunan yung pangangailangan na yan. It's a matter of consulting with the proper persons na makapagbigay ng liwanag at advice kung ano yung proseso na dapat gawin sa particular instances. So it's either through private mga counsels, legal counsels natin, or yun namang mga public, no? Offices natin, just like the Public Attorney's Office or the Department of Justice or sa DSWD, may mga expert din naman sila sa mga pangailangan natin, especially concerning mga bata, no? Na mga issues tayo na dapat ma-resolve. So, nakalaan naman lang lahat ng mga services na yan.
0: Thank you so much po, Attorney. At baka na lang po meron po tayong mga kaagapay na nais pong makipag- ugnayan po sa inyo at sumangguni po sa kanilang mga legal concerns. Paano po ba nila kayo makokontak?
1: My cellphone number is 0917-594-4334. Email address is attyetrondario@yahoo.com and Facebook account name Eugeril T. Rondario. Maraming salamat and God bless.
0: Thank you so much po, attorney, sa inyo pong panahon para po serbisyohan po ang ating mga kaagapay dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much po, attorney. God bless you. Kaagapay, maraming salamat nga no sa ating nakasama si Attorney Lil Rondario para sa pagsagot niya sa mga legal questions ng ating mga kaagapay, maging sa pagbabahagi niya ng mga kaalaman at mahalagang impormasyon tungkol nga sa ating napag-usapang batas, ang RA 101-75 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Sana kaagapay ay meron kang natutunan dyan, no? Napakarami nang ibinahagi sa atin ni Attorney Lil. At due to our limited time, ay kailangan na po nating mag-wrap up at sa ating pagtatapos, ay samahan niyo po ako sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa buhay po ni Attorney Lil na amin pong nakasama at nakaagapay dito sa broadcast. Ang dalangin po namin, ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanya at sa kanyang buong family. Patuloy po ang wisdom, ang strength, Lord, ang joy, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa. At ganun din po, Panginoon, ikaw rin po ang nakakaalam sa sitwasyon po ng bawat isa sa amin. May mga kaagapay po kami na sa kasalukuyan po ay may mga legal concerns. Lord, katagpuin niyo po sila. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Kaya sa inyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang kanilang mga concerns. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy niyo po kaming pagpalain, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa iyo po namin na patuloy na inilalagak ang aming tiwala at salamat patuloy, Panginoon, sa iyong love, sa iyong faithfulness, sa iyong goodness sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay, tayo nga po ay nasa end part na ng ating programa at salamat po muli sa inyong pagsama sa akin sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan, usapan dito po sa Tuesday edition ng Heartline. Kumusta kaagapay ang iyong pakikinig? Let us know naman paano naging pagpapala sa iyo ang programang ito at ano ba ang iyong mga napulot na bagong impormasyon dito sa ating programa. At patuloy din po ninyong i-share, no, itong ating programa. I-send ang link sa inyong mga kakilala para naman sila rin po ay may mapulot na aral tungkol nga po sa ating mga napag-usapan at nabigyang linaw na legal concerns. Ako rin po ay nagpapasalamat sa mga nakatuwang natin sa broadcast, ang ating Protex. At sa iyo kaagapay, muli po maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. At muli po, happy listening sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, Laguna area, at maging sa mga kaagapay natin sa Carmona Christian Church. Hello, hello din po. Happy listening sa Escalante, Rico Hermoso family, maging sa Mendoza family. Hello, hello po. Happy listening po sa inyo. Muli kaagapay, ako po si Kayla Escalante ang inyong nakasama dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition sa Himpilang. O paano kaagapay, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, sa susunod na Martes. Same time, same frequency at muli po tayong magkakasama sa susunod na linggo para sa susunod na edisyon ng Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much kaagapay sa pagsama sa akin and see you next week. God bless you.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, Kulang ang budget natin ngayong buwan.
4: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
3: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo, may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
4: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
3: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit? Apo, ano meron?
4: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-is ko, apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
4: Oo naman po kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
7: Aray! Aling Nena, ang hirap maging matanda. Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
8: Nako, Berto, huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
7: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
8: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
7: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
8: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
9: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
10: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
11: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
10: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
11: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
10: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa inyo, ka-Express Mate. Medyo nag-lag po ng konti ang inyong cute na driver doon ah. Pagpasensya niyo na po. Anyway, yan, take two. Isang mapagpalang hapon sa inyo, mga ka-Express Mate. Kayo ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And of course, kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello, and kumusta kayo? Ngayon dito sa Arimbay, Legazpi ay medyo maulan-ulan. Sana eh dala nyo po ang inyong mga payong. And syempre sa kani-kanilang lugar, especially sa mga pasahero natin ngayon, kumusta naman po ang weather natin dyan? Alam kong yung ilan sa atin ay atat nang umuwi. Nakatingala na sa kanilang mga orasan at relo. At nag-aantay na kung alas 5 man ang iyong uwi. Eh, success. Dahil I'm pretty sure na ikaw ay on your way home na sa mga sandaling ito. Pero kung mamaya pang alas 6 ang iyong uwian, aba, eh, saktong-sakto. Dahil sasamahan ka namin. While you're on your way home. At kung ikaw ay may song request, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. At ang ating social media naman ay FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Pwede ka mag-comment sa ating Facebook Live or mag-message sa ating Facebook page. Ang ating YouTube channel and Instagram accounts naman ay FEBCBCall-Care104.3DWAYFM. Habang ang ating online streaming naman ay bit.ly/TheWayFM. Ang ating messenger ay Kirian's Official GC. Ngayong araw na ito, di muna natin dadaanan ng ating tatlong stopovers dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe ngayon. Kaya syempre, don't worry, no, kahit na naka-autopilot mode tayo, kahit na walang traffic, walang shortcuts, walang stopovers, eh tuloy-tuloy naman ang musika natin from 5:30 to 6:30 p.m. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Time check, 6:29 in the evening.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship at samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay hindi for a while napapakinggan sa ating radio sa FM band dahil po sa mga technical problems dun po sa ating transmitter site. Ano po, at paumanhin po. But we are live sa ating Facebook page sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Pwede po kayo mag-comment sa ating comment section, ng, lalo na if you have prayer request. Maya-maya on our second part ay isasama po natin sa panalangin. Tayo din po ay simultaneously napapanood sa ating YouTube channel sa CARE 104.3 DWAYFM. Huwag lamang kalimutang mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can listen to us kung kayo naman po ay may data sa ating online streaming. Same quality as the radio, ano po, napapakinggan pati yung mga awitin po natin. All you have to do is to sa inyong browser po, ano, web browser, type nyo lamang po bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Or if you, yung cellphone mo po, ako po ginagamit ko actually sabay yung Android na phone. Ano po, mayroon siyang application na radio. Inahanap ko lang po yung CARE 104.3 The Way FM, yung kwan po yung frequency niya din online. Ano po, basta may internet ka po, mapapakinggan po natin ang ating programs mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ano po, at today, ngayon kaibigan, anuman po ang inyong ginagawa, medyo makulimlim kanina nga pong mga bandang around 3 o'clock ay umulan, ano po, at to some of you ay pwedeng naramdaman po yung lindol, lumindol po kanina, pero madali lang po siya, hindi naman ganun kalakasan, salamat sa Diyos naman. At ano man po inyong ginagawa, maganda pong tapusin po natin ang ating araw ngayong Tuesday ng isang panalangin, isang pag-aaral ng salita ng Panginoon. As we started our broadcast here with the Word of God, iko-conclude din natin siya sa salita ng Panginoon. And actually, that's the instruction kay Joshua na meditate the Word of God day and night para hindi natin makaligtaan, para masiselyuhan, ika nga. Ano po? And that is true until now. Ano po, na napaka-importante sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid, sa kabila ng kaguluhan sa ating mundo, sa politika, sa mga usapin na kung ano-ano po, lalo na kung ikaw ay mahilig mag-browse sa social media, ay talagang nakakadismaya na. Kaya maganda po ay doon tayo tumuon sa mga bagay na may kinalaman sa ating Panginoon. Dahil after all, siya naman po yung may control ng lahat ng bagay. Ano po? Kaya hayaan niyo pong simulan po natin. To some, di ba po, if you are a Christian, pag sinabi pong Christian natin, ay follower of Christ. Ano po? Not just professing to be a Christian, but yung may lakad, totoong lakad sa pagsunod sa Panginoon. And we know fully well that yung pagtanggap sa ating Panginoong Jesus ay siya po yung ticket, siya po yung identity natin bilang bagong mga nilikha. Sabi nga ni Apostle Pablo sa Corinto, ano po, na if anyone is in Christ, he is a new creation. Wala na yung dati, bago na po. So, yung bagong identity natin na lininis na po tayo. So, the main thing is we are saved by grace through faith. Ano po, yan ang na-mention ni Apostle Pablo uli sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9 na tayo po ay dahil lang sa habag, sa grasya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Ano po, iba-ibang translations po pero sa Greek isa lang po siya, charis.
ito po ay patungkol sa unmerited effort natin. Ano po, wala tayong participation. Ito po'y biyaya lamang ng Panginoon. Tayo ay po nailigtas dahil sa pananampalataya natin. Yan ang pakasabi ni Pablo. We've been saved by grace through faith, not by, it is a gift from God, regalo ng Panginoon. Hindi daw po sa sarili nating effort. Ano po, para wala po tayong pagmalaki so that no man can boast. Ano po, kaya napaka-importante maintindihan po natin. And of course, yung main thing natin ay yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano po, kung meron man tayong memorize na verse, dapat number one siya bilang isang mananampalataya at bilang naniniwala na nanampalataya sa Panginoong Jesus. I don't know what your denomination na po, pero that's the main thing. At of course, yung isa pa, yung Jesus, na tayo po naniniwala that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Ano po, yan ang sinabi naman sa John 14:6, na siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay. Ito po yung mga pinapaniwalaan natin. Ito po yung mga pinapanghawakan natin. Pero ang tanong, ano nga ba ang kahulugan? And of course, yung eternal life. Kasi that's two-way lang naman. No, hindi naman tayo masyadong malilito niyo dyan. Kasi of course, when you receive Jesus, may kuwan po siya, may assurance that you are with Him, mayroong eternal life. Other than that, the otherwise is may condemnation, eternal condemnation. Ano po? So, dalawang choices lang ang lagi. Actually, sa Bible, laging pinipresent ng mga manunulat, ng mga writers ng Bible, and of course, by God, that laging two option. Ano po? Okay, pero ano nga ba ang kahulugan ng eternal life? Ito ba ay mararanasan natin after our physical death nung kakaroon tayo ng eternal life? Or dito pa lang sa lupa ay magkakaroon tayo ng eternal life? Yan po yung pag-uusapan natin. At our main idea for today is inclusive or exclusive?

inclusive. Parang pag may pag bumili ka ng ganitong item, inclusive siya nitong mga freebies including everything. Ano po, for one. So para sa kasama yung lahat or kasama, inclusive nga po siya. Pag sinabi naman pong exclusive, ito naman po ay may separated siya. Kumbaga, not shared. Ito ay para lang sa ganito, exclusive. Ano po, pag mayroon ka nito, exclusive lang tong privileges. Ano po, parang pag nakakonect ka sa Wi-Fi, ano po, may Wi-Fi na yung signal is inclusive sa pag usually pag nagkakape tayo sa labas, ano po, may Wi-Fi. Pero exclusive lang to sa mga nakakonect. Parang ganito pong gustong sabihin po niya. Ano po, kaya tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. Ito po ay continuation ng sa John, ano po, chapter 3. Ito lang po ang sa gospel po, sa four gospels. Dito lang to na record ni John the Beloved. Ano po yung nagsulat ng Gospel of John. Ito po ay patungkol pa din sa conversation nila na Nicodemus. Na si Nicodemus ay talagang very curious about the agenda, if we may call it, ni Jesus dito sa lupa. Dahil nga nag-curious na siya sa mga ginagawa ni Jesus. Ano po, kaya bilang teacher of the law, bilang member ng Sanhedrin, bilang isang Pariseo, ay siya po yung na-curious dito. Ito nga po yung conversation. Kaya sa verse 14, dun po tayo magfo-focus sa verse 14 hanggang 17. Ang pakasabi po, kung paanong tinaas ni Moses sa desert ang ahas na gawa sa bronze, ganun din dapat itataas ang Son of Man para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa kanya. Ito po ay binalikan ni Jesus yung time ni Moses kung saan nagrebelde, nagreklamo yung mga Israelites, ano po, sa Diyos. Kaya pinadalan po sila ng mga ahas at marami na nga pong nakagat at namatay. Kaya that time ay bumalik yung mga Israelites, nagrepent po sila na humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya pinagawa si Moses ng bronze serpent na ang pakasabi doon sa Numbers chapter 21, ano po, na whoever natitingin doon sa bronze serpent ay gagaling. In the same way, that is the foreshadow of what Jesus has done on the cross, na kung sino man nung titingin sa Panginoong Jesus, ang kanyang pagkapako sa krus dahil sa pagbayad ng ating kasalanan, ay mawawala yung lason ng kasalanan or yung sting ng sin. Or kay Moses nga po, ito yung kagat ng ahas. Kaya na-mention po yun ni Jesus kay Nicodemus. Ano po, yung naniniwala ay magkakaroon nga po ng buhay na walang hanggan. Ito po ay pagtawag ng Diyos sa Israel na tanggapin si Jesus bilang regalo ng Diyos. Kasi nga po, back then, maraming hindi naniniwala, lalo na yung mga Pariseo, hindi naniniwala kay Jesus sa kanyang mga patotoo, sa kanyang mga katuruan. At ito po yung pagtawag ng Diyos na tanggapin nga yung regalo niya. At alalahanin po natin na ang Panginoon po, the Lord God, is the one who initiated na tayo po'y makabalik sa Kanya. Kaya nga pinadala niya po yung Kanyang nag-iisang anak. Dahil tayo po'y talaga'y nasa condemnation na dahil po sa kasalanan. Ano po, kaya't ang sabi ni Jesus, kaya't ang sino mananampalataya kay Jesus, mararanasan niya ang eternal life dito sa lupa. Nakikihati siya sa buhay na binigay ng Diyos. So hindi lang po siya sa afterlife po natin yung eternal life. Kaya dito pa mararanasan na natin. Mamaya mas ma-define pa po natin siya. Mas maintindihan po natin. So hindi lamang ito po tumutukoy yung eternal life, hindi lamang po siya tumutukoy sa haba or length ng buhay. Ano po? Kasi yung eternal, wala po talaga yung katapusan. Kundi ito po yung quality ng buhay na dulot ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ulitin ko po, hindi po siya sa haba or length ng buhay, kundi ito po

yung quality ng buhay na dulot po nito. Tumutukoy din po ito sa malalim at lumalagong karanasan sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa present life ng isang mananampalataya. Yung present life. Now, to some of you may say, bakit parang kahit naman nasa kay Kristo na ako, alam ko naman, kumbaga I'm confident that I have accepted Jesus Christ as my Lord and my Savior and I am saved. Ano po, confident ka kasi it's between you and God naman. Pero bakit parang grabe pa din yung pinagdadaanan ko? Ito ba yung eternal life? Ang ibig sabihin po, eternal life, sa Grego po kasi, that's soen aionion. Ano po yung soen is life, aionion is eternal. Ito po ay hindi lamang sa kabilang buhay mararanasan ng eternal life. Ang eternal life po ay isang uri ng buhay na maaring maranasan kaagad matapos manampalataya ang isang tao kay Jesus. Ito po ay isang present reality na lumalalim at lumalagong karanasan habang na-encounter niya po si Jesus. Yung pagkilos ng Panginoon sa isang mananampalataya. Ito po ang bunga ng pananampalataya ay nagpapalaya sa isang tao mula sa galit ng Diyos. Ano po? Ulitin ko po. Ang bunga ng pananampalataya ay nagpapalaya sa isang tao mula sa galit ng Diyos. Dahil nga sa kasalanan. Now, sa pamamagitan ng faith na ito, mayroon ng relationship ang tao sa Diyos. At hindi na ito kailangan pang samahan ng gawa ng tao. Kaya nga po, grace, unmerited effort. Dahil lang po sa pananampalataya natin, tayo po ay naligtas. At nagkaroon po tayo ng relationship. Kaya nga po yung preferred ni Jesus, yung relationship, hindi po being religious, hindi lang po pagsunod sa batas ng ni Moses or pagsunod sa kautusan ng Diyos, kundi magkaroon po tayo ng relationship. At of course, mararanasan lang natin or ma-enjoy lang natin yung relationship when we are deeply connected with each other. Of course, with God, ditong pinag-uusapan. Kaya nga, sabi niya sa chapter 16, ano po, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ito po yung John 3:16 na po, para hindi na mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon siya, sila ng buhay na walang hanggan. I'm using the Pinoy version po. Hindi lamang po ito, ang John 3:16, ano po, hindi lamang siya proclamation ng pagmamahal ng Panginoon sa sanlibutan, of course. Kundi ito po ay ini-stress din dito ang isang promise na hindi mapapahamak ang isang believer kahit mararanasan niya sa ang umpisa ng eternal life dito sa lupa. The start of eternal life. Hindi siya mapapahamak at mararanasan niya ang pagkilos ng Panginoon. Kaya sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa lahat, nagbibigay siya ng dalawang option sa tao. Kaya itong makikita po natin dito yung John 3:16, dalawang option binibigay niya. Whoever believe, ito po, eternal life. Whoever does not, of course, believe, may kwan, mapapahamak. Dalawang choices po siya. Ang mananampalataya sa kanyang kaisa-isang anak ay yun po yung maliligtas. O, piliin ang kapahamakan. Ano po? Ano nga ba po itong kapahamakan? Ito po yung hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, kaya't hindi na sila kasama sa fellowship na ino-offer ng Diyos sa tao. Yung fellowship po, na habang dumadaan ka sa problema, sa pagsubok, even though you are a true believer of Christ. Ano po, kung ikaw po yung nakakaranas niyan at ikaw po ay mananampalataya, alam niyo po yung sinasabi ko. Na even ikaw ay dumadaan sa matinding pangsubok, nararanasan niyo po yung pagkilos ng Diyos, yung grasya ng Panginoon, yung fellowship ng Panginoon. Kung buhay ang pangako ng faith, kamatayan naman ang bunga ng kawalan ng pananampalataya. So, ano nga ba ang
Ano nga ba talaga itong eternal life? Hindi tayo exempted, listen. Hindi po tayo exempted sa paghihirap at mga problema. Kundi mararanasan natin ang kapayapaan at tulong ng Diyos sa panahon ng kahirapan at mga pagsubok sa buhay. Totoo naman po, kapag yung pag-asa po natin ay nasa kay Kristo na, kung ang ating pinapanghawakan, kung ang lahat ng meron po tayo ay sinorender natin sa Panginoon, physical man yan, emotional, mental, mararanasan natin yung kapayapaan ng Diyos at pagtulong ng Panginoon, yung pag-akon. Kaya nga, kahit may problema ka, may kapayapaan ka. Dahil alam mo na may Diyos na sasama sa iyo. Hindi tayo nababalisa, hindi tayo nagpapanik sa harap ng sufferings or hardship dahil alam natin na hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. So, balik po tayo doon sa inclusive. Ang inclusive, ang kaligtasan na in-offer ng Panginoon para sa lahat. Inclusive, yung binigay ng Panginoon na salvation is para sa lahat. Yung grasya, binigay niya para sa lahat. Exclusive, ito ay para sa mga mananampalataya lang or nananampalataya kay Jesus. Ang makaka-enjoy lang nito, yung privilege na makukuha po nito kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Kasi kung hindi mo po siya i-grab, i-accept, itong offer na ito, itong gift na ito, hindi mo masasabing sa iyo po siya. So, exclusive po siya. Inclusive, ang kapayapaan at tulong ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Para sa lahat, ang kapayapaan at tulong ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Pero, exclusive siya. Hindi kasali yung mga hindi tumanggap sa offer ng Panginoon na kaligtasan. Kaya nga sa 17, kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ng mundo, kundi para iligtasin do. Hindi naghahanap ng excuse ang Diyos para parusahan ng lahat. Ito pong kaibahan po nito. Kundi nagbibigay siya ng paraan para maligtas ang sinfulness ng tao. Ang purpose ng Diyos, kaya pinadala ni si Jesus sa mundo, ay upang mailapit ang sangkatauhan sa kanyang Ama. Ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Alam niyo po, success can satisfy us. Your wants natin, pag successful ka na, makukuha mo yung pangarap natin. Even the people around you, magkakaroon ng satisfaction. Of course, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Di ba po? Pero yung tanging ang purpose lang ng Panginoon, ang siyang makakasatisfy ng longing ng ating puso. Kaya kaibigan, the point is, ano ang pipiliin mo? Yung exclusive or inclusive? Exclusive ang pagsama ng Diyos sa mga taong totoong tumanggap sa Kanya. Ang Kanyang tulong, ang Kanyang katapatan. Ang Kanyang habag ay para sa lahat, but those who really give himself, surrender to God, siya lang po makaka-enjoy po nito. Huwag po kayong alis, babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pagkalipas lamang ng isang awitin. At kung kayo po ay nasa Facebook, makakapanood po tayo ng mga ilang video. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming amang banal, ang Diyos na may akda ng langit at lupa, ang Diyos na higit na nakakakilala sa amin, ang Diyos na lumikha po sa amin. Kami po'y lumalapit sa iyo ngayon, Papa Kumbaba, kinikilala na wala kaming magagawa kung wala ka. Salamat Lord for reminding us that the true state of our acceptance to you bilang aming Diyos at tagapagligtas. Na bagamat Panginoon mayroon po kami mga challenges na kinakaharap at minsan ito po'y nakakapanghina, nakakawala ng pag-asa, nakakalugmok ng damdamin. Pero O Diyos, thank you for reminding us tonight na though we walk in the valley in the shadow of death, lumangoy man po kami sa tubig, ang promise nyo po, hindi kami malulunod. Dumaan man po kami sa apoy, your promise to us ay hindi po kami masusunog ni matutupok. Hindi po kami exempted sa totoo sa mga bagay na kinakaharap po namin. Pero Lord, yung promise nyo po sa amin ay sasamahan nyo po kami. Kaya Lord, bigyan niyo po ng kasapatan ng aming puso na habang po kami kumakarap sa mga matitinding pagsubok dito sa lupa, Panginoon, maranasan po namin ang iyong grasya, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagyakap, ang iyong provision, ang iyong proteksyon. Salamat, Panginoon, dahil may panghahawakan po kami. Mga ginawa niyo na po sa amin in the past that we can say na kung kami lang po ay hindi pwedeng mangyari at hindi namin kaya. But through you, O God, kinaya po namin dahil sa iyong katapatan, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin that every time na kami po'y manghihina, i-remind niyo po kami ng iyong mga promises. I-remind niyo po kami na minsan pa at pagtagumpayan niyo na po maging ang kamatayan. At sinabi niyo po sa iyong salita na, Lord, that we may be courageous, that we may take courage, but you, dahil na-overcome niyo na po ang mundo, Panginoon. Turuan niyo po kami na patuloy magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, at makinig sa iyo, lalo na sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa aming mga kasama po ngayon, sina Ate Eden, De Chavez dyan po sa Bagong San Roque. Salamat sa kapatid na ito. Patuloy niyo pong sinasamahan, inuubog, at pinaparanas ang iyong kabutihan. Salamat din sa buhay ni Brother Marvin dyan din po sa Bagong San Roque. Salamat sa pagsama niyo po, lalo na sa kanilang mag-asawa, sa kanilang pamilya, na pinatunayan niyo pong muli ang iyong katapatan, O Diyos. Father, we pray for Maricel for fast and full recovery sa kanyang operation, Panginoon. Salamat dahil, Lord, ito po'y ginamit niyong patotoo na buhay ka nga sa kanilang mga buhay. Salamat sa bawat isang nakikinig at nanonood, kina Manay Masing, mga kasama po namin dyan sa Kalayukay, sa lahat ng nagbibiyahe, sa lahat ng mga Panginoon na dumadaan sa matinding pagsubok, Lord, katagpuin niyo po sila in your own very special ways. Sa muli, salamat o Diyos, dahil minsan pa, mayroon po kaming Diyos na malalapitan. Ito po ang aming pagsamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At sa ating technical po ay kasama din natin si Don Ramon. At salamat sa buong araw na sinamahan niyo po kami dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay ay napapanood, napapakinggan po natin araw-araw mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan po sa San Antonio, Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. Maraming salamat po and God bless us all.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Job Kapitulo 36. Nagsabi pa si Elihu, maghalat ka panin kadikit na panahon, asin ipapahiling ko sa imo, huli tamanungod sa Dios ang sakong sasabihon. Dakul ang sakong naaraman, gagamiton ko gabos iyan, tanganing ipahiling ko na matanos ang Dios na sakong kaglalang. Totoo ang sakong mga tataramon, huli ta ang nahihiling mo sa imong atubang, sarong tawong madunong. Uya, ang Dios mapangyari, asin da'y nagbabasang-basang sa kiisay man, mayong anuman na da'y niya nasasabutan. Da'y niya tinutugutan na mabuhay ang parakasala, alagad tinatawan niya kan sa indang diretso, ang da'ing sukat. Da'y niya hinahali ang pag-ingat sa mga matanos, pinapatukaw niya sinda sa trono siring sa mga hadi, asin tinatawanin kaumawan sagkod paman. Alagad kung sinda nakakadinahan asin nagagakudan nin mga pisi nin kasakitan, ipinapahayag niya sa inda ang sa indang mga kasaalan sa kakapaabaw-abawan. Ginigibo niyang magdangog sinda sa iyang mga patanin na magbakli sa indang kasaalan. Kung magkuyog sinda asin maglingkod sa iya, sa kauswagan matatapos ang sa indang mga aldaw, asin ang sa indang mga taon sa karahayan. Alagad kunda isinda maghinanyog, mapapara sinda huli sa dahas, asin magagadan na mayong pakaaram. Ang mga bakong Diyos no na nagpapadagos sa pagiging anggot, asin da iminahagad nin tabang maski pinapadusahan. Nagagadan sinda na hoben pa, asin ang sa indang buhay na tatapos sa kasusugan. Alagad tinutukdoan ng Diyos ang tawo sa paagin ng pagtios, asin ginagamit ang kawaran ng paglaom sa pagpahiling sa inda kan katotohan. Hinali ka ng Diyos sa kasakitan, asin pinapagmati ng katiwasayan, asin sa imong lamesa pinanunin pagkakan. Alagad ngunyan pinapadusahan ka susog sa maninigo sa imo. Magingat ka na dai kamadaya kan mga suhol, ni malagalag kan kayamanan. Ang sa imong paghaga nin tabang mayo nin itataong karahayan, ang bilog mong kusog da'y makakatabang sa imong unyan. Da'y mo pagmauto na ang banggi dumatong, ang panahon na mapapara ang mga nasyon. Pag-ingat, da'y ka magkiling sa karaatan, itinao sa imo ang kasakitan tanganing ilikay ka sa kasalan. Ang Diyos ilinangkaw sa iyang kapangyarihan, si Isay ang paratokdo na makakaarog sa iya. Si Isay ang nagtalaga para sa iya kan sa iyang dalan, o si Isay ang makakasabi, guminibukanin karatan. Girumdumon mong ilangkaw ang sa iyang gibo, na inawit kan mga tao. Nahiling iyan kan kabus na tao, pwede tang masdan iyan sa harayo. Daitan ang gad siya mamimidbidan, ni mabibilang ang sa iyang mga taon. Huli ta siya ang minapaitaas kan mga tubig hali sa daga, asin ginigibo niya ining mga tagdo nin uran. Pinapabulos niya ang uran hali sa panganuron, asin pinapahugpa sa katawuhan. May makakasabot daw kan paglakop kan mga panganuron, kan pagdaguldol hali sa kalangitan na sa iyang pinag-iirokan. Winawarak niya ang sa iyang kikilat sa palibot niya, alagad danay na madiklom ang kairaruman kan dagat. Huli sa mga paaging ini, hinuhukuman niya ang mga nasyon, minatao siya nin labilabing pagkakan. Pinupugol niya ang kikilat, asin pinagbubutan kun arin ang buot niyang patamaan. Ang tanog ka iyan, iyo ang nagpapahayag dapit sa iya, na anggot na nag-iimon laban sa karatan.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagdibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium? Para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
5: Akuin mo na. Akuin mo na.
4: Diba?
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kakaryan. Kumusta po ang inyong tulog? Kumusta po ang inyong gising? Nawa ay tayo ay nakaranas at patuloy na nakaranas ng pag-iingat ng Panginoon at pagpapala ng Panginoon. Kumusta po ang ating mga mahal sa buhay? At kumusta po ang inyong mga pamilya? Nawa tayo ay patuloy na nasa presensya pa rin ng Panginoon. Ibig sabihin, ano man ang mga challenges nating kinakaharap every day, every morning, nawa nandun pa rin ang ating kasabikan, pananatili, paghahanap, presensya at kalooban ng Panginoon. Katulad ngayon na yung ginagawa, alam kong busy ka. At salamat sa iyong time na iyong ipinagkakaloob. Hindi lang sa amin, sa akin, kundi sa inyo. Na tayo ay sama-samang manalangin at magnilay-nilay ng salita ng Panginoon dito po sa programang Mabungang Panalangin ng CARE 104.3 The Way FM. Ito po si Pastor Abel Manzanilla, ang iyong regular na nakasama every Wednesday sa pangalan po ng ating technical man, sa pangunguna ni Kuya Jun Apinado and Moon Diaz. Ay nawa samahan nyo kami sa kalahating oras ng devotion na ito. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa atin sa mga numbers ng ito po sa Smart, 0998-843-0573. At ganoon din po sa FB. Papanood niyo po kami sa FB and you can send your messages and prayer concern, of course, sa comment section. Dito lang po sa FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At mapapanood din po tayo sa YouTube and Instagram, FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM, and sa online streaming sa bit.ly/thewayfm. And kung kayo po ay member na ng ating GC, ang walang iba kundi po ang Carian's official GC, feel free to send your prayer concern and greetings po, o pa-shoutout man yan. At kung kayo po ay hindi pa member, just let us know. Pwede po doon sa comment section ng FB live natin. Kayo po ay nanais na makasama dito po sa ating official GC. Sa umaga pong ito ay nais ko pong tingnan ang isang talata na ating pagnilay-nilayan bago po tayo dumako sa pananalangin. Ito po ay mula pa rin po sa Jude, aklat ng Jude, a book before Revelation. And kung kayo po ay nakaantabay for the past weeks ay atin pong itong tinatalakay. And ngayon po ay nasa part B o kalahatian tayo ng verse 21 ng Jude. Ang Jude po ay isang chapter lang, kaya the way we say it is direkto na dito po sa verse, no? Sa Jude 21. Hindi po chapter 21, kundi verse 21. Ang sabi po mula sa ESV, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Ang sabi po sa magandang balita, Biblia, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesus Kristo, na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Palayin po ang pagkabasa ng napakagandang salita ng Diyos sa umagang ito. Allow me to entitle this devotion, Mercy Power, o kaya The Power of Mercy. Pwedeng maitanong natin, mayroon bang kapangyarihan ng awa?
Yes, of course. Siguro napakinggan natin ang awiting Power of Love. Kung may kapangyarihan ang pag-ibig, mayroon din pong kapangyarihan ang awa. At dito po sa ating binasa ng nating na talata sa umagang ito, makikita natin ang tindi, ang lawak, ang impact ng kapangyarihan ng awa ng Diyos sa sangkatauhan. Ang awa ng Diyos sa iyo, kaibigan, ang awa ng Diyos sa akin at sa ating lahat. Ano ba ang resulta ng awa o habag ng Diyos sa atin? Ang sabi po sa ating binasa, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ. That leads to eternal life. Mercy of our Lord Jesus Christ, that leads to eternal life. Yung awa, yung habag ng Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Isang usapin na napakahirap unawain. Buhay na walang hanggan na napaka-imposibleng makamtan ng tao. Dahil alam naman nating lahat na tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Dahil alam naman nating lahat na tayo ay mga makasalanan. Kahit ikaw na ang pinakamabuting tao, pinakareliyosong tao, ngunit alam mo sa sarili mo, alam mo mayroon ka pa kasalanan, mayroon kang imperfection. At dahil dyan, no one is qualified for the gift of eternal life. Dahil dyan, wala sa atin makapagsasabing tayo'y nakaranas, pinagkalooban ng kapatawaran o kaligtasan o buhay na walang hanggan ng Diyos, dahil tayo ay banal, tayo ay walang pagkukulang sa Diyos. Natunayan nga, dahil nga tayo ay kinaawaan ng Diyos, dahil nga tayo ay kinahabagan ng Diyos, dahil sa damin o dahil sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi man tayo kinahabagan ng Diyos, hindi, ibig sabihin, wala tayong kasalanan. Pero dahil nga sa tayo ay mga makasalanan, kahit tayo man ay pinaka-religyoso at pinaka-mabait na tao, ibinigay o ipinaranas sa atin ng Diyos ang kanyang habag, ang kanyang awa. Kung tayo ay qualified na sa buhay na walang hanggan, hindi natin kailangan ang habag ng Diyos. Kung tayo sana ay tatingin natin ay tayo ay pupunta ng langit o magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kabaitan, hindi na natin kailangan ang habag ng Diyos. Ngunit malinaw salita ng Panginoon that all men, tayo ay iniligtas, tayo ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan dahil po sa habag at awa ng Panginoon Diyos. At ganyan po kakapangyarihan ang habag o awa ng Panginoon Diyos. Sa sobrang awa ng Diyos, nagdulot ito, nagkaloob ito ng buhay na walang hanggan. Imagine yung buhay natin na ang destinasyon ay eternal doom o eternal na kapahamakan, eternal na kaparusahan, na bago yun. Isang bagay na hindi kaya ng sinuman na baguhin. Isang bagay na hindi kaya baguhin ng teknolohiya, ng kaalaman, ng karunungan, ng kalakasan, igit sa lahat, hindi kaya ng reliyon, anumang klaseng pananampalataya o katuruan dito sa sanlibutan. Ito ay nabago ng habag ng dakilang Diyos na manlilika. Mga kapatid, kung saan ka man ngayon sa oras na ito, ano man ang naabot mo sa iyong buhay Kristiyano, sa iyong mga ginagawa para sa Panginoon, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, ito ay nagsimula sa habag ng Diyos. At ito rin ay nagpapatuloy sa habag ng Diyos.
ang iyong ugnayan mo sa Panginoon ay dahil sa habag ng Diyos. Last week ating natalakay, ito ay sa pag-ibig ng Diyos. At dahil nga sa pagmamahal ng Diyos, tayo ay kanyang kinahabagan at kinaawaan na nagdulot sa atin ng isang relasyon, nagdulot sa atin ng hindi lang ugnayan natin sa Panginoong Diyos dito sa mundo, kundi even beyond. Even na sa time na lisanin natin ang pansamantalang mundong ito, yung awa ng Diyos na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin ay patuloy pa rin. Nawa, kaibigan, ano man ang mga challenges nating nakaranasan sa ngayon, ano man ang mga kaimposiblihan, sabi nga ni, na pigiling ta sa buhay ta na gari imposible ho na mangyari, pero dahil ng pag-asa, just imagine tayo ay yung imposibleng bagay na magkaroon ka na buhay na walang hanggan ay pinagkaloob ng Diyos dahil sa iyong abang. Sa bawat isa na nakikinig sa mga oras na ito, kung ikaw man ay mayroong relihiyon, kung ikaw man ay may pinaniwalaan na something na akala mo ay kay tanggap ng Diyos dahil sa bagay na yan na mayroon ka, yes, kung sabihin sa iyo na hanggat hindi mo naranasan ang habag ng Diyos sa iyong buhay, ay hindi mo maranasan ang tunay na relasyon sa Kanya. Sa iyo, kaibigan, na nakakilala na sa Panginoon at mayroon ang mga tao na nais mong abutin para sa Kanya, nawa mas lalo mong ipanalangin at iparanas sa Kanya ang habag ng Panginoon Diyos. Sa ating pong pagpapatuloy ay mapapakinggan natin ang isang awitin para po sa mga nakantabay sa radyo. At ilan naman pong mga paalala para po sa mga nakantabay sa FB Live.

Tayo po ngayon ay darako sa panalangin. Panalangin at ang ating focus sa ngayon ay maliban sa gawain ng Diyos through this network ng FABC at lalo na ng himpilang ito na CARE 104.3 The Way FM. Tayo din po ay mananalangin din sa media and social media arm or ng anda ang moral issues, mga morality ng sa media. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po Panginoon sa aming napagnilay-nilayan na iyong mga salita. Na kami Panginoon ay nakatanggap ng iyong kapatawaran, ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon kami ng relasyon sa iyo dahil sa iyong wagas na habag, wagas na biyaya sa amin. Lord, niluod mo po Panginoon na ganito na ang aming ugnayan sa iyo ay nakasalalay sa iyong habag. At nang sa gayon, ikaw ay patuloy at ikaw lang ang maluwalhati at mapurihan, wala nang iba. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na itong katotohanan ito ay patuloy po namin maging sandalan, mas lalo pang, Lord, na maging inspirasyon namin. Mas lalo pa, Panginoon, na makita at magdulot sa amin ng pagpupuri at tunay na pagsamba at pagsunod sa iyo. Na kung saan, dahil, kung saan man kami naroon ay dahil sa iyong abag, dahil sa iyong pang-ibig at biyaya. At nawa din, Lord, ang kalubong ito ay maibahagi din namin sa iba. Lord, help us that sa the way we relate to others, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay magkaroon din ng habag, Panginoon. Lalo na sa mga tao na mahirap intindihin, mahirap unawain, mahirap pada abutin, Panginoon. Help us, Lord, kapuspusin mo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong habag, ng iyong salita, O Diyos. Mas talo po kaming punuin at palalahan ng Panginoon ng iyong awa at habag, Panginoon. Help us to share eternal life to Jesus Christ, Panginoon. Share eternal life, Panginoon, na tanging sa Panginoong Jesus lang masumpungan, Panginoon, sa kanyang awa at habag, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, na naranasan ng mga tao at kami, Panginoon, ay ginagamit mong instrumento din para sa iba. Lord, aming din dalangin, O Diyos, ang aming focus for today, ang media and social media. Lord, we pray for

mainstream media, Lord, na mas lalo pong maging makatotohanan, O Diyos. Nawa ang katotohanan ang pundasyon ng kanilang pagbibigay ng inspirasyon at impormasyon, Panginoon. Hindi sa anumang bagay, Panginoon. Patawarin po, O Diyos, ang mga kababayan, ang mga networks, ang mga himpilan na nahahaluan ang kanilang mga motibo sa paglalahad, pagbabalita, pagbibigay ng impormasyon. Ito man ay dahil sa kanilang mga pinapanigang mga tao o organisasyon, o ito man ay dahil sa laman, o Diyos, ay nababayaran, Panginoon. Patawarin po, o Diyos, ang aming mga kababayan, ang mga mainstream media na involved sa mga bagay na ito, o even, Lord, ang mga nasa social media. Lord, we pray na i-guide mo po, Panginoon, ang katotohanan, o Diyos, ang maging aim, ang purpose na mailahad sa lahat, Panginoon, ng sangay ng media. Dalangin din po namin, o Diyos, ang moralidad ang mga tao na involved sa gawain ito, sa larangan ito, Panginoon, media. Nanawa ang aming mga buhay, o Diyos, ay maging halimbawa, o Diyos, mabuting halimbawa, Panginoon. Maging daluyan, hindi lang ng kaalaman, hindi lang ng impormasyon, kundi ng katuwiran, ng kabanalan, at higit sa lahat, kalwalatian para sa iyo. Salamat po, Diyos, sa mga pagkakataong yung pinagkakaloob mo sa mga himpilang ito. At nawa ito ay maging mabuti kaming katiwala ng katawagan mo ito. Talagang ko rin po, Diyos, lalo na, Panginoon, ang mga Christian stations, mga Christian network, Panginoon. Lord, mas lalo pa ma-maximize, Panginoon, ang potential, ang Lord, ang kaloob mo, Panginoon, makakayanan na maibahagi ang iyong mga salita, maibahagi ikaw mismo, Panginoon Diyos, na tanging kailangan ng sangkatauhan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tayo po ay inabot na naman ang oras ng pumaalam. At salamat sa iyo, kaibigan, kakerian, sa iyong patuloy na pagsama. Good morning po sa mga kakatutok pa lang, sa ating mga regular na mga tagapakinig, sa ating mga silent listeners sa radio. Salamat po sa inyo. Well, sa pangalan po ni

sinasabi ng naman ang maging tulog at gising ng mga puso at damdamin ng natin. It's a new day. New hope. Sabihin, we are alive. Magkita-kita po tayo sa Sabado sa programang Walk Through the Bible 7 to 8 in the morning. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Have a great

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

Sumain niyo ang Barretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
1: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Prosecution panel nagdesisyon na hindi na ipatawag si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello bilang witness sa impeachment trial. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa 5 araw ng paglilitis kahapon sa ulat ni Wenmark Balatukan.
4: Lang kahapon sa witness stand ng impeachment court si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok, kaugnay pa rin ng Article 4 sa Articles of Impeachment o Grave Threats and Inciting to Sedition na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ipinakita sa 5 araw ng impeachment trial ang karagdagang bahagi ng recorded video ng online press conference ni VP Sara Duterte Carpio noong November 2024 kung saan inilahad ang kanyang mga pahayag na naglalaman ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naging cross-examination ng Counsel for the Respondents Attorney Mark Vinluan kay Attorney Lotok, paulit-ulit na tinanong ang NBI Regional Director tungkol sa mga pahayag ni Duterte Carpio na naging batayan ng Article 4 o Grave Threats sa Articles of Impeachment. Ipinalabas ng depensa ang ilang bahagi ng recorded video ng nasabing online press conference kabilang ang mga pahayag ng BC ukol sa umunay banta sa kanyang buhay, mga akusasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at ang pagbabanta ni Duterte Carpio sa Pangulo, Unang Ginang at dating House Speaker. Kinumpirma ni Lotok na sinabi ng bise ang mga naturang pahayag ngunit wala siyang personal na kaalaman sa katotohanan ng mga aligasyon. Iginiit naman ng depensa na ang grave threats ay isang felony na saklaw ng mga mababang hukuman at hindi isang impeachable offense. Sa kabila nito, nanindigan si Lotok na may batayan ng kasong grave threats at inciting to sedition na resulta ng kanilang ginawang investigasyon. Aniya, hindi maaalis ang posibilidad na may maaaring kumilos batay sa naturang mga pahayag na maaaring magdulot ng panganib sa bansa. Samantala, nagbigay rin ng mga clarificatory questions ang mga senator judges sa witness at sa magkabilang panig upang mas malinaw na matalakay ang mga isyong inilahad sa pagdinig. Kinwestiyon ni Senator Judge Joel Villanueva ang magkaibang pagtrato ng NBI sa umunay banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa sinasabing banta laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sinagot naman niyan ni Attorney Jeremy Lotok at ipinaliwanag na magkaiba ang batayan ng dalawang insidente. Aniya, ang banta laban sa Pangulo ay hayagang ipinahayag na nagbigay daan upang magsagawa ng investigasyon ang NBI habang ang umano'y banta laban sa Vice Presidente ay nananatiling isang aligasyon na wala umanong sapat na ebidensyang nagpapatunay. Binigyan pansin naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang legal na aspeto ng fear o takot sa kasong grave threats. Tinanong ng senadora ang testigo ng prosecution kung kailan maituturing na isang criminal threat ang isang warning o babala. Sinagot naman niya ni Lotok at sinabing ang pagkakaiba ng isang babala at isang banta ay nakadepende umano sa konteksto, mga pangyayari at paraan ng pagkakabigkas ng pahayag. Aniya, may mga pagkakataon ding maaring mag-overlap ang dalawa sa mga partikular na sitwasyon. Samantala, tinuon naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan at Senator Judge Lisa Ontiveros ang pagtatanong sa kredibilidad ng testigo at sa pagiging maaasahan ng mga ebidensyang naging batayan ng investigasyon ng NBI. Kinumpirma ni Attorney Jeremy Lotok sa mga senador na ang mga video na iniharap sa korte ay authentic, kompleto at hindi inedit, pinagdugtong-dugtong o ginawa gamit ang artificial intelligence. Sinuri naman ni Senator Judge Robin Padilla ang kwalipikasyon at kredibilidad ni Attorney Lotok sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang profesional na karanasan, mga credentials, religious background, kasama din ang mga kasong naihain laban sa NBI Regional Director. Kinumpirma naman ni Lotok na nakasuhan na siya noon, ngunit iginiit niya na normal ito sa mga law enforcement officer bilang bahagi ng kanilang trabaho. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa palitan ng tanong at sagot ni na Senator Judge Alan Peter Cayetano at Regional Director Jeremy Lotok kaugnay ng issue ng admission of interest. Inusisa kasi ni Cayetano si Lotok kung may maituturing na admission of interest sa isang video na inilabas noong November 23. Sa gitna ng pagdinig, nagtanong naman si Lotok kay Cayetano kaugnay ng naturang video na tila hindi ikinatuwa ng senador dahil si Lotok umano ang siyang nakapanood nito. Sa pagtatapos ng ikalimang araw ng impeachment trial, nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na ang visa ng subpoena ad testificandum ni Attorney Zulaika Lopez ay hanggang kahapon lamang. Kaugnay nito, inihayag ni Counsel for Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila ipepresenta si na Attorney Lopez at Captain Belinda Bello bilang mga testigo upang mapabilis ang takbo ng paglilitis. Yan ang mga mahalagang kaganapan sa patuloy pa rin umuusad na paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Umano'y assassin na kinontrata ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi na kailangang kilalanin o hanapin ayon kay Prosecutor Joel Chua. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
6: Hindi na kailangan pang kilalanin o hanapin ang umano'y assassin sa sinasabing kinontrata ni Vice President Sara Duterte, sapat na ang 4th Articles of Impeachment para magpatuloy ang paglilitis. Ang sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, nakafocus ang impeachment complaint sa sariling public statement ng pangalawang pangulo, hindi sa kapasidad na patunayan kung totoo ang assassination plot. Sabi ni Chua, maliwanag lang issue dito ay pagbabanta na laman ng konteksto sa binitiwang salita ni VP Sara. Walaan niyang saysay kung hindi man matagpuan ang assassin o hindi kilalanin o matukoy. Hindi rin anya nililitis ng Senate Impeachment Court ang isang criminal case na kailangan pa ang proof beyond reasonable doubt. Binigyan din ni Chua ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa ay maituturing na isang national security concern na hindi dapat baliwalain. Samantala, sinabi ng prosecution panel na inilista sa kanila nilistahan ng testigo sina Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa Office of the Vice President at House Legislative Security Bureau Director Captain Belinda Bello. Ang sabi ni Private Prosecutor Lorna Capunan, hindi na kailangan patunayan ang kanilang testimonya sa umunay pagbabanta na nakapaloob sa 4th Articles of Impeachment. Eddie Galvez, FABC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, maghahain parang karagdagang testigo ang House Prosecution Panel kaugnay sa ika-apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y may kaugnayan sa umano'y pahayag na nag-uto siya ng pagpatay sa Pangulo Unang Ginang at dating House Speaker sakaling siya ay mapatay. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Reggie Tongol, hindi si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang huling testigong iaharap ng prosekusyon, bagamat hindi pa pinangalan na ng iba pa nilang mga testigo. Kasunod ito ng desisyon ng prosecution na huwag nang iharap bilang witness sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Dahil dito, sinabi ni Tongol na maaaring mapaikli ang 11 trial days na unang inilaan para sa pagtalakay sa ika-apat na Article of Impeachment. Sa ilalim ng inaprubahang 72 araw na schedule ng paglilitis, 62 trial days ang nakalaan para sa prosecution at 30 trial days para sa depensa.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission o ERC na palawigin ng isang buwan ang no disconnection policy upang matulungan ang mga nahihirapang magbayad ng kuryente. Inaprubahan din ng ERC ang paghahati ng dagdag singil ng ilang electric cooperatives at utilities habang ipinagpaliban ng Meralco ang paniningil ng mahigit 1 bilyong generation charges. Nanawagan ng Power for People Coalition sa ERC na protektahan ang interes ng mga mamimili habang nagbabala ang bayan muna sa posibleng pagtaas ng inflation dahil sa oil crisis. Hinimok ni dating bayan muna Representative Carlo Zarate ang agarang pagpasa ng presyo ibaba bill upang alisin ang ilang buwis sa langis, kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Bumaba ang Philippine Stock Exchange Index at humina ang piso sa pagbubukas ng Linggo dahil sa pag-iingat ng mga investors. Paliwanag ni Rehina Capital Development Corporation Head of Sales Luis Limlingan, hinihintay pa ng mga investor ang susunod na magiging galaw ng merkado. Samantala, humina ang piso sa 61 pesos at 59 centavos kada dolyar, ang pinakamahinang halaga nito sa mahigit 1 buwan. Habang ang palitan ng piso sa ibang foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay 43 pesos at 51 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 61 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 40 centavos sa Saudi Riyal. Sinabi naman ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricofort na nakaapekto sa piso ang pagbaba ng foreign direct investments at ang lumalalang tensyon sa Middle East.
3: Bagong araw, ulang panahon.
2: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.2 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.35 at lulubog dakong alas 6.29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, kampo ni Senador Jinggoy Estrada tutol sa pag-aalis kay Bonoan bilang akusado sa kasong graft sa flood control kickback scheme.
5: Korte Suprema, tinapos na ang pagdinig sa oral arguments kaugnay ng unprogrammed funds ng 2024 to 2026 national budgets.
2: At sa palakasan, Gilas Boys nakamit ang silver medal sa FIBA 3x3 U21 Asian Tilt.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinutulan ni Senador Jose Pimentel o Jinggoy Ejercito Estrada ang hiling ng prosecution na alisin bilang akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 2nd Division, sinabi ng prosecution na nais nitong amyendahan ang criminal information upang alisin si Bonoan bilang isang akusado at gawing cooperative witness laban kay Estrada at sa iba pang kasong may kaugnayan sa mga flood control project na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ginit naman ang kampo ni Estrada na hindi dapat payagan ang naturang hakbang dahil na-arraign na ang senador. Ayon sa depensa, mababago nito ang teorya ng kaso dahil inaalis si Bonoan bilang akusado kahit nakasaad sa orihinal na impormasyon na nagsabuatan di umano sila ni Estrada sa paggawa ng krimen na maari umanong makaapekto sa mga depensang maaring ihain ng mambabatas. Samantala, sinabi ng Sandigan Bayan na nakabinbin na para sa resolusyon ang motion ng prosecution. Dumalo rin sa pagdinig si Bono ang sakay ng wheelchair habang sinabi ng kanyang abogado na patuloy itong nakararanas ng hindi regular na tibok ng puso.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon laban sa unprogrammed appropriations sa pambansang budget para sa 2024, 2025 at 2026. Matapos ang anim na pagdinig, binigyan ni Chief Justice Alexander Gesmundo ng 20 araw ang mga partido at ang amicus curiae upang isumite ang kani-kanilang memoranda. Inatasan din niya ang pamahalaan na isumite sa loob ng 15 araw ang mga natitirang dokumentong hinihingi ng korte. Kaugnay nito, hiniling ni Associate Justice Benjamin Cagiwa sa Senado at Kamara na magsumite sa ilalim ng panunumpa ng pahayag na wala sa kanilang kustodiya ang mga dokumentong hinihiling ng korte kaugnay ng mga pagbabago sa

0: Sa ibang dako naman, Masbate iyanig ng magnitude 5.2 na aftershock. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
1: Tumama ang magnitude 5.2 na lindol sa karagatan ng Claveria, Masbate kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic ang pinagmulan ng lindol at isa itong aftershock ng magnitude 5.4 na lindol na yumanig sa lugar noong Hunyo at 13. Naramdaman ng intensity 3 sa Naga City at mas mahinang pagyanig sa iba pang bahagi ng Albay, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon at Quezon. Samantala, niyanig naman ng magnitude 6.3 na lindol sa timog kanluran ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental kagabi. Sa tala ng FIVOX, tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 33 kilometers. Ayon sa ahensya, aftershock naman ito ng magnitude 7.8 na lindol sa offshore Sarangani noong Hunyo. Sa kaugnay pa ring balita, nagtala naman ang FIVOX ng minor sea level disturbance matapos ang lindol sa karagatan ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa ahensya, maaaring magkaroon ng mga alon na mas mababa sa 1 metro ang taas. Pinapayuhan ng publiko sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City na umiwas muna sa baybayin. Wala namang inilabas na evacuation order. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nabigo ang Gilas Pilipinas Boys sa Belarus sa finals ng FIBA 3x3 Youth Nations League Under 21 Asia 2 Stop 1 sa Malaysia sa score na 20-19. Nanguna si Earl Medina para sa Gilas na may 7 puntos habang nagdagdag sina Cubs Cabonilas at Koji Benaflor ng tig 5 puntos. Muntik nang makumpleto ng Pilipinas ang comeback ngunit hindi naabutan ang lamang ng Belarus sa huling segundo.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagpatuloy ang mainit na simula ng NLEX Road Warriors matapos talunin ang Titan Ultra 135-100 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Nanguna sina Shawnee Winston at Robert Bolick na may 30-29 points habang nagdagdag si import Decon Jones ng 22 points. Umangat ang NLEX sa 3-0 na kartada at nanguna sa Group A. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, bagong Health Secretary Jose Puhalte Jr. na numpana sa tungkulin.
3: AFP ikinabahala ang pananahimik ng China sa pag-angkin sa Batanes.
0: At sa ibang bansa, European Union nagbabala laban sa banta sa ICC.

0: hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nanumpa na bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Pulante Jr. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni Buhaltes sa Balacanang kahapon. Pinalitan niya si dating Health Secretary Teodoro Herbosa na naghain ng courtesy resignation dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan matapos sumailalim kamakailan sa knee replacement surgery. Mahigit 3 dekada nang nagseserbisyo si Buhaltes sa Department of Health matapos itong pumasok sa ahensya noong 1991. Naging Medical Center Chief 2 rin siya ng Philippine Orthopedic Center noong 2014 at nagsilbi bilang Pangulo ng Philippine Orthopedic Association at ng ASEAN Orthopedic Association.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na maaaring mauwi sa opisyal na posisyon ng Chinese Communist Party ang kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars na ang Batanes ay isang geographic

0: geographical extension ng Taiwan. At dahil inaangkin ng Beijing ang Taiwan, bahagi rin umano ito ng China kung patuloy itong hindi lilinawin ng pamahalaang Chino. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, maaaring bahagi ito ng tinatawag na Track 2.0 o hindi opisyal na diplomasya kung saan ginagamit ang mga akademiko upang maglabas ng isang posisyon bago ito tuluyang maging opisyal na paninindigan ng Estado. Anya, mahalagang agad na linawin ng Chinese Embassy sa Maynila at ng Ministry of Foreign Affairs ng China kung tinatanggihan nila ang naturang pahayag. Babala pa ni Trinidad, kapag walang pagtutol mula sa Beijing, maaari itong maging opisyal na posisyon ng Chinese Communist Party, at dagdag pa niya, maaaring layunin din ng naturang pahayag na unti-unting sanayin ang international community sa ganitong naratibo. Muling iginiit ng AFP na walang batayan ang pahayag ng mga Chinese scholars na ang Batanes ay bahagi ng Taiwan, at dahil inaangkin nga ng Beijing ang Taiwan ay bahagi rin umano ito ng China. Sinabi rin ni Trinidad na wala pang namomonitor na pagtaas ng aktibidad ng People's Liberation Army, Navy at China Coast Guard sa paligid ng Batanes. Gayunman, patuloy na minomonitor ng AFP, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagdaan ng mga Chinese research vessel na umano'y ilegal na dumaraan sa mga karagatang malapit sa lalawigan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, 20 pa lamang sa higit 16,000 aplikasyon para sa amnestiya ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Amnesty Commission Chairperson Lea Armamento, umabot na sa 16,207 ang mga natanggap na aplikasyon, ngunit 20 pa lamang ang naaprubahan dahil sa masusing beripikasyon. Anya, kailangan kumpirmahin ng militar, pulisya at ng grupong kinabibilangan ng aplikante ang kanilang pagkakakilanlan, gayon din ang mga record ng hukuman at piskalya. Samantala, 4,325 na aplikante na ang nabigyan ng safe conduct pass, kaya pansamantalang hindi ipinatutupad ang kanilang warrant of arrest habang dinidinig ang kanilang aplikasyon. Ayon kay Armamento, sumasalamin ang dami ng mga aplikante sa lumalaking tiwala ng mga dating rebelde sa programa ng pamahalaan. Kapag naaprubahan ang kanilang amnestiya, mabubura ang mga kasong saklaw nito at maaari silang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, kabilang ang suporta sa pabahay at edukasyon ng kanilang mga anak.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Kinunda na ng European Union ang mga banta laban sa International Criminal Court o ICC matapos ipahayag ng Estados Unidos ang plano nitong paigtingin ang kampanya laban sa tribunal. Ayon sa EU, hindi katanggap-tanggap ang mga pag-atake o pagbabanta laban sa mga opisyal, kawani at mga nakikipagtulungan sa ICC. Nauna namang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na layunin ng kanilang hakbang na protektahan ang soberanya ng Amerika.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Mahigit 10,000 excess deaths ang naitala sa mga bansa sa Europa. Ito ay matapos ang matinding heat wave nitong huling bahagi ng Hunyo. Sa tala ng European Center for Disease Prevention and Control at ng World Health Organization, karamihan sa mga nasawi ay edad 65 pataas na kabilang sa pinaka-apektado ng matinding init. Ayon sa mga eksperto, may malaking kaugnayan ang heat wave sa pagtaas ng bilang ng pagkasawi at pinalala umano ng climate change.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula sa mga kawikaan, 11 talatang 12, ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 15 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shaira Gabornes.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57.
3: Nagagamot ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumaban sa sakit. Sa ngayon, wala itong lunas, pero kaya itong i-manage sa pamamagitan ng pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ito ay laan para sa mga taong wala pang HIV pero may mataas na possibility na ma-expose sa sakit. Nagpositibo sa sexually transmitted disease sa loob ng 6 na buwan, drug dependent at gumagamit ng shared syringe at mayroong partner na HIV positive. Ang PrEP ay highly effective sa prevention kung tama ang pamamaraan at agad na magagampanan.
4: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indo Gabos.
0: Buenos dias, Laislas, Pilipinas.
1: Uh-huh. Kumusta po ang sa Indong pagising?
0: Kumusta ang inyong tulog? Kayo ba ay mahimbing na nakatulog?
2: Pero wala kaming monitor phones.
0: Naka-off kayo din ang monitor.
2: Dahil milaman na iling sa muyang.
0: Mga pes. Kumusta kayo mga kapatid? Kumusta kayo mga higala? Mga kapatid.
2: Mga kapamilya.
0: Kumusta kayo mga kapuso? Gabos na?
2: Pero kumusta po ang sindong paghihiling kay teleserye?
0: Iyo. Kumusta yung teleserye na nasinado? Mukhang kahit hindi tayo mga abogado, mukhang maraming discrepancy. Saka nakakita na ang testigo. Day niya aram kung bakit topographical error na lang, boss.
2: Typographical error.
0: Oo, grabe.
2: Pambira.
0: Pero tama, no? Mamaya pag-urulayan tayo. Araw ngayon ng Merkules. Kalahatian na sa buwan ng Hulyo.
2: Uy,
0: dahil ngayon ay July 15.
2: July 15.
0: Happy ngayon sila.
2: Ay, siyempre.
0: Ang iba happy.
2: Oo.
0: Tanggapan ngayon ng mga sweldo.
2: Yay!
0: Bekenemen.
2: Naman. Naman.
0: Good morning. Gising na. Salamat po sa 70 na yao na.
2: Wow! Salamat tabi sa maagang paglaon. Igana po tabi kita sa radyo.
0: Iyo, good news yan.
2: Good news, mamamati po nito kami sa radyo.
0: Sa mga nasa Facebook ngayon, pakichat na nindo ang mga nasa radyo.
2: Tama.
0: Na ayaw na kita tabi sa radyo. Yun. Sa mga nasa radyo man, pagaramdam kayo kung naghinanyog na kamo niya.
2: So mga nasa live man tabi, pakishare po kan sa tuyang link. Para dakol po kitang mabot. At least sa news feed nindo, ang mahiling lamang duman.
0: Mm-hmm.
2: Ano? So, sa tuyang programa.
0: Mm-hmm. Tapos sa kuyang Facebook Live, ang nailing ko pa sana na si nanonood, si Ronnie Rensales.
2: Panduwa digdig. Yung mga kanina, yung mga avid
0: mga
2: listener.
0: Mga avid viewers yan.
2: Sir Vigor. Sir Vigor.
0: Matindi. Mga avid listener.
2: Mga avid listener. Day lamang ini nawawara.
0: Day lamang nawawara. Pag nawara yan.
2: Pera na lang kung igwe ni mga kayo, mga biyahe.
0: Ayan. Pag nawara yan, delikado.
2: delikado.
0: Good morning. At bago tayo magpatuloy ka, Rune, di pa tayo nagpakilala. Oras na naman para bumangon.
2: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para arapin natin ang araw na ito na kahit may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa tayo kay Kristo.
2: Oras naman, maski nga ni Dakulo ng karatan sa mundo, please po, gumibo kita kay Maraisa sa tuyang kapwa.
0: Oras na para manindugan sa katotohanan at sa salita ng Diyos.
2: Mm-hmm. Oras naman po para itama ang sarili at ang pagkakamali.
0: At syempre, oras na para bumalik sa Panginoon.
2: Yun.
0: Karuni, tuloy-tuloy ang rilindulan.
2: Mas bati, sir.
0: Oo, grabe.
2: Duman pati sa lugar na yun.
0: Iyo.
2: Klaberia mas bati.
0: Klaberia mas bati.
2: 5.2.
0: Matindi.
2: Na ang naitatala na daado man na linog sa Duwang Aldao, nasa 27 nang makukusog.
0: Kita mo na yun.
2: Kaya ang iba, dahil ng klase, dahil na pinaklase mo na sa mga...
0: Yan ay taray-tayd. Turunod-sunod.
2: Turunod-sunod yan.
0: Ibig bang sabihin niya malapit na ang pagbabalik ng Panginoon?
2: Yan ang mga signs.
0: Signs yan Kaya oras na para bumalik, magbalik loob sa Panginoon.
2: Kaya yung mga pigsasabing naglilipot-lipot dyan, nagko-cold kay Lord. Nako.
0: Yan, siyempre, ito po ang programang Oras na Pilipinas.
2: Bicolandia.
0: Programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, siyempre, at mga...
2: inspirasyon.
0: Nakasama natin ngayon sa technical side ang ating chief tech, Don Alfonso. Kayo po ang mga kalakakan ninyo, kalmusalan ngunyan ang pagkaaga. ang mga lalaking magpapapundokan sa indong kamunduan.
2: Asin, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Iya. Mr. Solamente, nag-iisa lamang El Solamente, Rico Jel.
2: At ako naman po, nagsusulong guwapito, walang iba, Ronnie Rinsales.
0: Bago tayo magtuloy-tuloy, magbasa muna tayo ng salita ng Diyos at manalangin. Sabi sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.
2: Wait lang, kuha ko lang sir sa Tagalog. Psalm 37 verse 4. Sabi dyan, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan.
0: Ayun.
2: Iba man sa Tagalog, medyo may hababaw na. Basta, ang sabi dyan, delight yourself.
0: Alam mo mga kapatid, ang verse na ito, napakaganda. Kaya lang minsan nakafocus tayo sa second part. He will give you the desires of your heart. Yun ang gusto natin eh. Ibigay ng Diyos ang mga kahilingan ng ating mga puso. Ang mga hinahangad ng ating mga puso. Ang ganda pakinggan ano. Pero yan ay resultados lang yan kang first part.
2: Tama.
0: Mahalagang maintindihan natin anong ibig sabihin ng delight yourself in the Lord. Mga tugang, ano bang ibig sabihin ng delight yourself in the Lord? Or take delight in the Lord?
2: Ang ibig sabihin yan, dapat nakafocus ang iyong sarili, ang iyong kaisipan sa Diyos.
0: Ibig sabihin na sa Diyos mo, ang hanapin. Satisfaction mo.
2: Hanapin.
0: Ayun, ang satisfaction mo ay nandoon sa presensya ng Diyos.
2: Tama. The greatest joy and satisfaction in God.
0: Ayun, nandoon sa Panginoon. Huwag sa mga bagay.
2: And importante kasi na pag sinabing delight yourself, alam mo kung sino, kung saan ka nagdi-delight.
0: Ayun.
2: Alam mo kung sino yun.
0: Anon. Ibig sabihin yan, you cannot find delight in the Lord kung wala kang time sa Kanya. Hindi ka nag-i-enjoy ng intimacy with God.
2: And you cannot find the delight in the delight of the Lord if you don't know, kung hindi mo kilala ang taong yun.
0: Ayun.
2: So mas magandang kilalanin mo.
0: Kilalanin mo ang Panginoon. Kasi, anong ibig sabihin pagkilalang-kilala mo ang Diyos? Pagkilalang-kilala mo ang Diyos, ibig sabihin, alam mo kung ano ang mga gusto niya at ayaw niya.
2: At alam mo kung ano ang kaya niyang gawin.
0: Ayun. Kasi kapatid, kung alam mo ang kalooban ng Diyos, because you are taking delight in Him, because you are intimate ng relasyon mo sa Kanya, siyempre, hindi ka magkakaroon ng desire na labag sa kalooban ng Diyos.
2: And the more you are delighting in the Lord, the more you in line in the will of God.
0: Correct. So, ibig sabihin yan, kapag you are finding delight in the Lord, the desires of your heart will be in accordance to His desire.
2: Yun. Kaya nga ang iyong mga panalangin, pati ang iyong mga ginagawa, ay nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos.
0: Yes. Ibig sabihin yan, hindi mo na ipipilit ang alam mong mga bagay na ayaw naman niya ng Diyos. Hindi mo na yan ipipilit.
2: Kaya kapag naintindihan mo yung delight in yourself in the Lord, at ang sabi dyan ng Diyos, and God will give you that desire. Why? Because your desire was in line in the will of God.
0: Ayun. Malinaw ho yan, mga kapatid. Huwag nating salaulain ang verse na ito. Meron hong hugot yan. Meron hong pinanggagalingan yung He will give you the desires of your heart.
2: Kaya magtiwala sa Diyos ngayong araw, bukas at magpakailan.
0: Ayun. Samahan niyo po kami mga kapatid sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil mayroon ka hong pangako na ibibigay niyo ang kahilingan ng aming mga puso. Subalit yan po ay nakadepende kung kami ay nananatili sa iyong presensya. If we are finding delight in the Lord. Nawa po Panginoon ang aming mga kahilingan, ang aming mga desires ng aming mga puso ay naayon lamang sa iyong kalooban. Pero mangyayari lamang yan Panginoon kung kami ay nananatili sa iyo at ang iyong salita ay nananatili din sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Mga listeners namin sa radyo, mga viewers namin sa Facebook Live, mga naman po ang mga wala ngayon, pagpalain niyo po sila. Tingatan sa buong mag-apo na ito. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit at kapahamakan. Magin man po ang may mga karamdaman ngayon. Dalangin ko po ang iyong kagalingan. You touch their bodies, O Lord, with your healing touch. Gabayan niyo po ang mga magbibiyahe. Gamitin niyo po kaming dalawa ngayong umaga. Maging daluyan ng iyong pag-asa.
2: Yes,
0: daluyan ng iyong salita, ng iyong pagmamahal sa mga listeners namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus.
2: Amen. Amen.
0: Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, 7:11 in the morning, July 15, happy birthday tabi, feliz cumpleaños sa may mga birthdays ko niya na daw.
2: And happy birthday.
0: Aho!
2: Kay Mami Mel.
0: May nagbabalandra ditong may birthday. Si Say ni si Melissa Sir, yung Manzanilla.
2: Ano daw, kumakanamit man lamang kita ki. Pa-burger kaya.
0: Iyo nga, nagmahalat-halat kita. Tayo ba baga, nag-abot man baga yan, medyo amay.
2: Iyo baga.
0: Tapos susunod na pro... Ha?
2: Niyan
0: na. Nakais!
2: Niyan sa na. Nata daw pag may birthday, tanakalim. Ano yan? Pangko yan? Para makaiwas.
0: Ha? Ano iwas? Iwas po soy. Batang kakantahan mi ko ta.
2: Iyo baga. Kita baga pag nag-birthday. Di ba?
0: Kantanta, mangira.
2: Kantanta man yan.
0: Para sa may kaarawan ngayon.

0: Gloria Patri et Filii Spiritus Sancto.
1: Atus Patria Turadar Rion del Sur Kirida.
0: Ayan na, happy birthday sa iyo, Mami.
1: Mami Mel, happy happy birthday.
0: Ay, sana ipagbala.
1: Dahil mo na pag-aputong tabi.
0: Dain na.
1: Ang edad.
0: Dain na.
1: Yo.
0: Hari na may magkaroon ka ng kabayapaan sa iyong puso.
1: At patuloy kang gabayan at ingatan ng ating Panginoon.
0: At pagpalain ng Diyos ang buong pamilya at siyempre yung ministry ninyo ni Pastor Abel Manzanilla.
1: At malakas na pangangatawan at kalusugan.
0: At sana'y makarating
1: ang
0: biyaya dito sa studio.
1: Maski tinapay lang.
0: Okay. Burger man.
1: Dahil lamang ang ma... Hinda.
0: Ano ibig mo sabihin ko, Ripo?
1: Dahil nga, wara pa man nga ni Digdi.
0: Iyo, pero...
1: Ayan na.
0: Ayan na.
1: Oo, nag-chat na sa GC.
0: Ano da?
1: Mapadaratabi ako, Pas.
0: Pero dapat, bago mag-alas 8:30.
1: Ang sabi niya, salamatunon po sa happy birthday song. pero wala pang kadugtong. Joke lang itong mapadara.
0: Day, mapadara talaga yan.
1: Mapadara ay, talaga.
0: Yan si Mami Mel. Kapag nagtaram yan, gigibuhunan.
1: Wala pa man nga nang tinaram. Walang pasalamat tinaram. Pa man sana.
0: Ay, sa bulat.
1: anticipated lang. Pag-anticipate ko lang.
0: Uh-huh.
1: And happy happy birthday din and 60th birthday sa tuyang listener sa Sorsogon.
0: Ayo.
1: Si Cha Virgin Nulong.
0: Oy, happy birthday.
1: 60th na ha. Mm-hmm. Welcome to Dual Citizen.
0: Ayun, happy birthday tayo.
1: Dual Citizen.
0: Dual Citizen ka na.
1: Maripay ka. May discount ka. Na.
0: Iyo.
1: Ano daw si Mami Mel ko? Discounted naman.
0: Garuday pa man.
1: Oh, garuday pa.
0: Garuaki pa man.
1: Hulaan ko.
0: Oo. Mga 59.
1: Uy, grabe man. hula ko mga 52. Or mga 53.
0: Ilingon ta.
1: Ilingon ta.
0: Maluya ako sa mga hula-hula.
1: Pag nahulaan ta. Pag nahulaan ta.
0: Iyo.
1: I-treat kita sa buboyog.
0: Oo. He will, she will treat you like a servant.
1: Bagong king. Servant.
0: Ang servant baga kasi, matindi kumahan. Matindi magkaon. Ang king baga kasi.
1: Ang king, dukan sana. Ang mga royal blood baga,
0: dit sana.
1: Pag servant.
0: Ay, grabe yan.
1: Ay, grabe yan.
0: Lamonan.
1: Sarong kaldero.
0: Kaya, please.
1: Please. Treat me like a servant. sabi dyan, magpakabutid ka.
0: Yeah. Hoy, happy birthday Mantabi sa dati nating kasama dito sa Gear 104.3 The Way FM, Richel De Choso Antonio, aking inaanak, happy birthday.
1: Ayan, sa may mga birthday pa, pwede po nindong i-chat digdi sa tuyang live and sa GC para po mag-reta may mga birthday.
0: Yeah, good morning po sa mga listeners natin sa radyo, Balik Radyo na kita. Sa mga listeners natin sa radyo sa buong Bicolandia, Diyos maray na pagkaaga tabi isinto gabons.
1: Good morning po sa Indo dyan, tabi Pastor June Tuazon. Nakaluwas na si Ate Elma sa ospital.
0: Ay, praise God.
1: Ate Mel pa, Ate Elma ha, pakusog tabi. Kaya padagos tabing dai magdunong.
0: Dai magpara. Kung ano sinabi ka doon.
1: sunod ang tabi.
0: Sunod ang tabi.
1: Magpakuso.
0: Ayan. Good morning, Chanda De La Rosa sa Facebook Live. Good morning sa mga pugio na mga pastor. Salamat sa imo, Chanda De La Rosa.
1: And sabi ni Ofel Brigiela, present po habang bakante pa na 30 minutes.
0: Ay, grabe na. Bakante. 30 minutes, grabe na.
1: 30 minutes. 1.5 hour tabi
0: kita. Salamat sa 30 minutes.
1: Sabagat, kuhan kayo ini.
0: Malaog na ini oracha. Sige, ingat tabi. Ano?
1: Ingat tabi, Ofel. Oh, Ezekiel Depeter is watching. Oh, he say good morning. So sa tuya tabing kon diyan ha. Negosyo.
0: Ayos ayun sen.
1: Ayos sen.
0: Si Jen Rodriguez, good AM po, okay na po sa radyo. Nakakadangog miya. Paguna ako, raot sa radyo. Tinaos ako kang dewe. Dayan raot, marayan.
1: Marayan. Tsaka marayon tabi yan, sister Jen.
0: Kadugay man, ano kang, ano, mga baduiton dyan, ano?
1: Iyon nga, eh, pambihira.
0: Pero taon na.
1: Limang taon na lamang. limang taon na lamang kitang kakapadangog.
0: Dahil lamang.
1: Dahil lamang. Maski sardinas na sana gayon.
0: Iyo.
1: Oo. Oh. Kung Sister Jen, maski sardinas na
0: maski,
1: sana.
0: Maski, kung nilang, oh. Maski kung, tawilis, pwede na.
1: Ah, maski bulinaw, ayaw. Kung ano ang yaon dyan.
0: Oo,
1: maski na. Tuyo na gayon.
0: Ayaw.
1: Matuloy sana. Ah, Sister Jen, maski wala ng bangwiton, maski dahil nang malasugi. Mamsa, dahil na kayo.
0: Dahil na kayo.
1: Dahil na.
0: Oo, tagaro, garo, harayo.
1: Harayo. Garo na sa basbati pa bagay ito.
0: Iyo?
1: Na
0: batang dahil ito madadagos.
1: Naglilino.
0: Naglilino.
1: Natakot na ito, sigurado.
0: Dahil ito mga biyahe.
1: Papi Rose, good morning tabi sa imo.
0: Oh.
1: Blessed morning da sa mga pugi. Sa mas pugi pag naka-jacket.
0: Ayan, masuya.
1: Uy, mailing mo ni si Daddy Rose. Sige, ang kong ganyan.
0: Sige.
1: Naka-jacket man ini perma.
0: Pero si Daddy Rose?
1: Maski mainiton.
0: Iyo, si Papi Rose.
1: Si Papi Rose.
0: Iyo, siyempre.
1: Aram ako nata. Nag-aarog man sa to.
0: Iyo.
1: Kaya maski mainiton, okay lang.
0: Kami naman, nag-jacket man lang. Hindi sa laog.
1: Pag-abot mi sa luwas.
0: Yeah.
1: Pag-abot mi sa luwas. Ibang attire mi.
0: Ibang attire mi.
1: Oh, tapag pag nagsulog kay kami jacket sa luwas, mga sir, mga ma'am. Baka pagrubuhan kami diyan.
0: Iyo.
1: Oo.
0: Ako nga ni pag sa luwas ako.
1: Wala kang kalo.
0: Wala kang kalo.
1: Taba,
0: baka gusto kita. Dahil kita makadagos ng trabaho. Tama. Sige ng papirirma. Sige ng papiriksyon. Grabe man nga niyang sindong.
1: Grabe man ang kakapalan ng sindong.
0: Feeling man ka mo.
1: Feeling nindo. Artistahon ka mo.
0: Iyo, papira.
1: Iyon na nga ni sanaan sa muyang
0: kaumahan. Dahil na nindo pagparakong taon.
1: Iyo.
0: Sabi ni Jenna, wow, may radyo na po. Thank you, Lord. Iyo, nasa radyo na kita, sis Gina.
1: Sabi ni Sister Gina dyan,
0: mm.
1: Pabati po sa hobby ko po, mga pastors.
0: Hobby?
1: Nabati na po kami.
0: Wow.
1: Anong sabi ni Sir Solamente?
0: Iyo baga
1: Sir Solamente.
0: Iyo baga.
1: Paaw, paiwaliwal.
0: Paiwaliwal.
1: Iyo man na. Mabalik man
0: siya. Mabalik man siya. Tama mi mismo.
1: Siyempre.
0: Kaman mismo ang masabing uli ka na daw.
1: Siyempre.
0: Oo.
1: Sabi niya, salamat po, pastor, sa mga sermon nyo. Napugiyon ko, mga pastor. Salamat.
0: Okay, tama. Dahil mo na pagpalaya po.
1: Dahil mo na pagpalaya. Ikaw man siya na makulog kibuot.
0: Iyo. Tsaka nagugururang na kita.
1: Iyo.
0: Iyo. Dahil ta naarap ko hanggang ganun ang buhay ta sa mundong ibabaw.
1: Kaya habang ang urual daw na yan,
0: magmarahala na kita. Dahil na magparairiwal.
1: Mas magayon baga paghiligo na ang magagum sa maghapon. Magayon na ang aura.
0: Kaya
1: naguuron kimaraing.
0: O kaya good morning tabi, isa sa imong hobby. Welcome home.
1: Welcome back.
0: Dahil nga na magparabuwa-buwa.
1: Dahil
0: ikaw pag pinalayap ka na naman.
1: Ang abot mo kaya, bako na sa Afghanistan ka na. Ayos sa sir.
0: Si sir nagsuri.
1: Si inda kon si sir nagsuri. Inda kon si sir nagsuri sa duwa. Basta ang sabi niya, bati na sinda.
0: Sige. Sige, sa Sunday may link ko na kamang duwa.
1: Iyo.
0: Ikaw mo talaga. Sabi ni Ophel, happy birthday tabi Ate Mel. God bless you and keep you always. Salamat tabi Sister Ophel Miguel.
1: And sabi ni si good AM Sir Vigor and Guaf Tito Ronnie. ang mga lalaking tatapos. Ambira. Thanks po pa sa pag-recommend. Opo. Basta may mga kamitbit kita. Iyon na.
0: Nagtawa si Sis Jennifer.
1: Pero ulok sa na naman ini.
0: Iya ta. Nagbaba nang sa tuyang kwalifikasyon.
1: Pero agiho na naman sa nakita sa ulok ni Sister Jen.
0: Bumaba na nga niyang kwalifikasyon.
1: Grabe na nga niya. So, binaba mi na sa buhay.
0: Galing sa mamsa.
1: Binaba mi na po sa buhay standard.
0: Dawa na yun ang mamsa.
1: Dawa. Baura ng malasugi.
0: Dawa ng dahil na malapuntik. Dahil na matangkuwaw.
1: Iyo.
0: Kuha na sa nangunyan. Libod.
1: Libod. Tuyo. Sardinas.
0: Dawa nga. Dawa nga ni ining kuya nini. Ano nga ining... Inang matunukon.
1: So, inang matunukon.
0: Ito nga, inang.
1: Lawlaw.
0: Lawlaw. Lawlaw.
1: So, lawlaw.
0: Eyo.
1: Pwede na yan. Grabe ng pagbaba. Ayan.
0: Ang lawlaw nga ni, pinapanauna sa na yan.
1: Iyo nga ni. Oh. Iyo na, sana nga ni ang pigahagad mi. Nga ni, matuloy na dyan na makadyan kami sa
0: iyo.
1: Na makabisita na lamang.
0: Iyo.
1: Oh.
0: Oo. Sabi ni Papi Rose. Tapos si Papi Rose pala, nakalaag dyan. Oh.
1: Ano?
0: Top fan.
1: Wow. Wara man nakalaag sa kuya.
0: Sa kuya, iya pag sa oh, top fan.
1: An sa kuya, digde, nakalaag sa iya. Diamond.
0: Diamond. Oh. Iyo nga na yan ang sinyalis kang top fan. Diamond.
1: Number one.
0: Niyo. Sabi niyan, sabi baga, love your enemy. Iyo, patungkol ini sa hobby ni Sabina.
1: Napangyari nga ni, na love your enemy.
0: Iyo.
1: The best enemy daw is the husband. Iyo.
0: Yeah. Haloy-haloy man ini, nagtampuhan na duwa.
1: Isay.
0: Si Gina tsaka si hobby niya.
1: Iyo nga ni. Iyo. Kunday pa naglinog, kasuhapon. Natakot na.
0: Natakot ka.
1: Oh, naglinog ba ka?
0: Paghuna ako kanina. Una nag-text si Gina.
1: Ang primero na ganyan.
0: Oo. Nagparamdam.
1: Uli ka na.
0: Uli ka na, habi.
1: Uli ka na ngayagom?
0: Uli ka na, lugod ka niya. Pinatawad ta ka
1: na. Yawal mo sana. Iniwal mo pa. Di, wala lugod. Sinayang sa
0: nasupan. Sarumbulan ka mo.
1: Takot.
0: Nagkupo-kupo sa ulunan.
1: Kunday nagrilinog sa kanaga, turuga sumayon. Dahil ka mo mapatawad.
0: Salamat. Dapat dahil na pag-pareiwan. Ha? Uy?
1: Tapos.
0: Tapos.
1: Tapos.
0: Abo na daan siya.
1: Pero, kwan yan. Anong apod kaya? Kay Puhantang Unawaon. Nag-o ka niyan.
0: May trabaho.
1: Nag-spend time yan.
0: Eh, together. Yun. Sabi niya kasi dyan, ano dyan niya? Pastor, pass muna ako, mauli po muna ako sa ligas. Ayo. May quality time.
1: Yeah.
0: Yan.
1: Sige.
0: Okay.
1: Suportado me. Suportado me yan. Na quality time.
0: Yeah. Sige.
1: Sige. Mike Elvis Plana, blessed morning po mga pas. Uy, kasuhapon tabi. Wara ka kasuhapon.
0: Iyo baga. Wara ka kasuhapon na, Mike Ib, ha?
1: Wara ka kasuhapon. Nagpasain ka daw.
0: Mm-mm.
1: Oy, Pastor. Yaw na pala si Pastor John Tuason. Nakalaag Florentino Tuason.
0: Oy, yan. Magayon na ng pangaran.
1: Magayon na. Sabi ni Sister Gina, bully pa more.
0: Bako man ito bully.
1: Bako ito.
0: Bako ito bully. Ang apod ka to, encouragement.
1: Iyon.
0: Sa mga samuya na mga kami ni Karone, alam mo. Number one, puon kang kami sa Raday. Kawong kang kami sa Reddit. Mga sakristan kami.
1: Pamira.
0: Iyo.
1: Nagperantaw ka, sir, sa mga sakristan?
0: Ay, alo yun. Nagtapos ako pang sakristan. Fourth year high school, after fourth year. Nagpuun ako, six years old.
1: Matindi pala, no? Ako nga ni, apat na taon pa, sir. Apat na taon lang ako, sir.
0: Ako, dumana ako tinubuan kay...
1: Kay Buhok.
0: Kitahin.
1: Kitahin.
0: Kaya ako'y babad.
1: Babad.
0: Sa kabanalan.
1: Matindi. Siguro ang wisik-wisik kang kang bindita. Yaon sa'yo mo.
0: Mili mugmug ko. Mili mugmug ko ang bindita.
1: Iyo. Pati ang libugmug mo.
0: Bisan pigpaparigos ko an.
1: Day ko an, sir maatim. Kung lilibugmugon mo an.
0: Tango man ang nagibo.
1: May halo kami dyan. May halo.
0: Hindi. Kung lilimugmugon ko, suginibo kong malibo. Ako, nagigibo ka bendita.
1: Iyo.
0: Parigus ko an.
1: Iyo.
0: Kaya ang kabanalan, namumutsawi isa sa kuyang mga bibig.
1: Ay, ang trabaho ko kayo ito, sir. So, sa may pintuan ba ka?
0: Iyo.
1: Sa pigala ka na tubig?
0: Iyo.
1: Nahiling mo ito. So,
0: iyo, pigano, piga.
1: Iyo, itong pigalinigan ko.
0: Iyo, pigano mo, pag kakasandi, madudot ka duman.
1: Yan, may tubig baga duman.
0: Madudot ka duman. Tapos makuha ka.
1: Oo.
0: New minute part with the Spiritus Sanct. Iyo. Kaya kami, ang lahat na namumutsawi isa sa muyang mga bibig.
1: Puro
0: kabanalan.
1: Matindi.
0: Iyo? Tapos pagkatapos kayan, pagkatapos may magsakristan, diretsong pastor na tulos.
1: Ayun baga.
0: Dahil lamang kami nag-agi kaya mga rimalaso
1: sa problema?
0: Iyo.
1: Sa mga rimalaso?
0: Oo, kaya mga makamundong bagay na yan. Harayunin na yan. Harayunin yan sa mo.
1: Harayunin lamang yan. Mga santaon.
0: Iyo. Sabi ni Sis Gina, sakristan na naman.
1: Aw na, taday ka nagtutubod sa buya.
0: Yeah, yeah.
1: Kung gusto mo, balikan mo. Tigwa kami mga record.
0: Yo.
1: Ako, duman sa parokya mi, sa Burias.
0: Yo. Apo nindo.
1: Oh.
0: Kung igwa kami duman kay mga kaso, wara.
1: Ang kapa ko kay ito, sir, apat.
0: Mm.
1: Kapa ang sutana ko kay ito.
0: Ayo.
1: Ang sutana ko kay ito, lima.
0: May kapa ka pala. Ano?
1: Igwa, sir. Ang kulay green.
0: Garo ka pala si Superman. Ano?
1: Kulay green, kulay pula, violet. Ano pa nga ni ang mga...
0: Iyo, violet yan, green, pula, tsaka ito, puti.
1: Yeah. Puti. Hindi man, kapa. Kami kay ito, dahil kami sir nagputi.
0: May puti kami kay ito.
1: May puti kami kami kay ito. Sa kasal?
0: Pagkasal, puti. Madibayan kami magbatingting.
1: Ipambihirang batingting sana yan. Maski nga ni, so pagkuyan kibaga?
0: Matibayan
1: ako kayo maghatong kibaga.
0: Insinso?
1: Nyay!
0: Matibayan ka man pati magkupi.
1: Iba man sir ang nagkakapot kang kuyan.
0: Ha?
1: Iba man so mga naga.
0: So mga santo bagatabi dyan sa church. Kadakol kayo yan. Sige man nag-arabuloy sa paanan. Pag malinig ka, anong ginigibo mo?
1: Ang gustuhon kay sir. So mga offering na.
0: Ayo.
1: Tayaon ako sa likod. Siyempre baga kukuwaon.
0: Ayo. Tikpaw.
1: Yan. So ni Father. So mga riga.
0: So mga regalo. Ayo. Sa mga atang.
1: Yan. Pag may batag,
0: Arimate.
1: 10% sa kuya.
0: Garo ka na unggol.
1: Di talagang ko tulog sa likod.
0: Alam ko na karo ni ko ang pabango mo ka ito.
1: Ano?
0: Ang pabango mo. Iyong pabango ko mga santo.
1: So, pabango?
0: Ayun.
1: Mabigay spray?
0: Sabi ka ito kong mga kaklasiko. Ano? Mamutod ka nga niya, Rico.
1: Ay, mali.
0: Alit sa mga santo. Ako nagpapabango ka yan.
1: Ayan o, pigasabing na.
0: Domingong maagahon.
1: Ano, ikaraga pabango?
0: Iyo, ibigay-isprayhan ko na yan ang mga santo. Tapos harado ka naan. Pag bawat isprisenda, ispray man sa ko. Sabi ka yan ka mga parokyano, garo ka santo.
1: Kaya mong pala ng parong, ang parong mo kay ito. Ang gano'n yan.
0: Garo santo lamang.
1: Ipagkasanto.
0: Iyo.
1: Ipagkasantong kabayo.
0: Sabi ni Papi Rose, alo yun makaluwas si Pastor Ronnie ka naglinog kapon.
1: Nagpe-prayer kami sir. Nasa prayer kami. Pambira, pagsabi kong linog, ang kutipas pala ni Papi Rose, matulino.
0: Grabing takot.
1: Grabing takot. Dara-dara sa gitara paluwas.
0: Sabi lamang.
1: Sabi ko, ruluwas, ako sunod dyan.
0: Ay, mamihira.
1: Katuli ni Papi Rose pala paluwas.
0: Sabi ni Tere, good morning. Hala, nakalimutan ko kayo.
1: Oh.
0: Bihira ka.
1: Bihira.
0: Miss you, but. Dapat ganun.
1: Yan.
0: Bako sana, lamang.
1: Miss you, Pastor Ronnie sana.
0: Iyo. Sala na marami.
1: Ay,
0: 7:30. Balikan natin yan, Urachan, ha? Sa inyong mapabati. Di namin yan makakalimutan. 7:31, wala mo na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Sa Damdaming Bayan, tango niyan, naglabas. Tukaroon tayo na sa City Ordinance number 0010-2006. Ito ang City Ordinance karon eh. An ordinance declaring the hours from 10 p.m. Hanggang 4 a.m. na curfew ng sa Legazpi City para sa mga bata at sa mga youth na below 18. So 18 yun. Years old pababa, bawal magpara bagaw-bagaw sa Legazpi City simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pulbaranta daw. Ang haputangon niyan mga tugang. Sangayon ba kayo na sa inyong mga lugar magkaigwa man kay curfew na 10 p.m. hanggang alas 4 ng madaling araw
1: sa mga
0: 18 pababa.
1: aram ko permine ang pigigiribuser ng mga ordinance kay lang minsan
0: day man natutupad
1: day man nagkakaigwa kay pangil pigtataramad man kay magrunda
0: dapat kayan per barangay karon ni
1: dapat nga per barangay dapat nga ni ang barangay nga ni ang siyang magkaigwa kay ordinansa dapat day na magabuto na mismong city ang siyang magordinansa
0: dapat ini i-adapt na ordinance na ini kay mga barangay
1: Kaya palan kasubang gise. Hali kami sa prayer meeting misa sa Ligas.
0: Dahil kayo magbagaw-bagaw dyan.
1: Iyong ani, sir, ang ginibo. Pigpara ako duman sa may...
0: Una nin, dati sucho ka.
1: Iyon na nga ni, pigpara ako digdi sa may pigkali. Di naka, auto may pigkali. Kaya, sir, baba ka muna. Ako nata ito. Dahil mo nga yaram na may city ordinance na ngunyan. Ako ano po ito? Bawal lang nga ya. Sa edad na 18 pa baba na magparabalagaw-bagaw. O niya ko, sir, day ko man aram.
0: Ang paguna yun, da?
1: Ang pagu. Ang paguna, 17.
0: Paguna din na 17 ka?
1: 17.
0: Oo. Sa bagay, iyo. Mukha ka man ng 17.
1: Pagtindog ko kaya, sir. Pambira, pan 17 man talaga ang kaya. Pag 17 sa white.
0: Muntik ka na pala matira. Ako nga ni Karoni. Di ba na ikwento sa indo? Nung mga nakaraang bulan. Dinakop ako dyan.
1: Dinakop ka man.
0: Sa Ligaspi. Iyo. Alas 11 ni Manggi. Tang sabi, sir, di mo nabasa sa ordinansa. Na pag-abot, pagtungtong kay alas 10, bawal na sumagwa po. Nadakop ako.
1: Nadakop ka.
0: Wala akong mga ibang ginibo, maginibo, kundi mag-surrender. Tahiling-hiling ang ebidensya.
1: Wala ka man. Wala man, mag-contest ka pa naman. Mag-reklamo ka.
0: Ayaw sa ebidensya.
1: Tahiling guru sa ebidensya. Gusto mong lalong madagdagan sa iyo mong violation.
0: Resisting the authority.
1: Ayan.
0: Hindi ka pwede.
1: Hindi pwede.
0: Sige. May curfew sa Ligaspi. So sa ino ng mga magurang tabi, na mga may aki ka mo na mga 18 pababa. Pagdating ng Banggi, dahil na nilipag pagparapaluwason. Pagsunod kita sa ordinance sa kansyudad.
1: Tama. Pero magayon sir, ha? Kaya kasubanggi, sir, pag-agi mi, wala talaga, magayunon ang, nag-agi baga kami, digdi sa may siwol, hali dyan sa may pigkali, pasirin kami duman sa may sandruki. Uy, maray-rahay, sir, kasi pagbanggi dyan, mahiling mo dyan ang mga pambihira. Garo na sa mga, garo pigigiribong mga, kono? Garo baga pigigibong, ka mga aki, lugar kay mga pagdidate.
0: Niyo?
1: Bata medyo baga madurudiklo.
0: Yung mandaw yan ang mga, alam mo, yun yan ang paboritong lugar. Kang mga kuya, KKK. Kasulok-sulukan, kadilim-diliman.
1: Tinara mo na so.
0: Awi nyo! Sorry, Mon. Pero dapat kita mga magurang, hanapon ta ng mga aki ta. Paghali sa eskwelahan.
1: Dapat.
0: Aram mo dapat. Kung responsable ka magurang, paghali sa eskwelahan, aram mo kung nasan so aki mo.
1: Tama.
0: Bako to.
1: Kami kay to, bako man sa pagmamayabang, dapat mauna ka sa sa manok. Anong apod kayo ni? Magtugdon.
0: Magtugdon. Nagtutugdon ang manok?
1: Alasays. Dapat mauna ka sa manok.
0: Bago magtugdon ang
1: dapat
0: manok.
1: Dapat yaong ka na sa
0: aron. Yaong ka na sa aron. Kunda eh.
1: Ay, rimate ang kuyan mo. Dos por dos.
0: Ayo. Bako lamang dos por dos. Kung ano ang mga kaputan ni inay, iyo yan ang matama sa imo.
1: Grabe ang kuyan kayo ito. Kayo wala pa itong curfew. Kumpasa na ito kang magurang. Pero natututo. Angon niya na may curfew ay pambihira.
0: Eh dapat ka talaga sa mga barangay sa PNP.
1: Tama.
0: Dahil may ordinansa, sampulan nindo ang mga nagbalagaw-bagaw diyan.
1: Kaso bang ginahiling ko sir, sa mga multipliers ta, sa mga barangay tano, talagang yara unduman.
0: Nagrarakaw-lakaw.
1: Pero dahil ko lang aram, may nahiling ako duman sa unahan na nakasarong table, garo mga aki-aki itong nagtataragay-tagay.
0: Pero dapat sa loob kang harong.
1: Sa luwas nga ni.
0: Ayan ay dapat kayo.
1: Sa luwas nga yan. Dapat masampulan ito. Hindi sana. Siyempre, arayo pa so pagiling, so pigailing me, nalampasan misa na ito. Mm-mm. Baka natuyaw. Pero dakulaw na pasalamat. Ta, iyan ang binana, dapat maging safety dyan ang seawall sa... Mm-mm. Kasi yan nga talagang piga. Oh. Dyan ang mga istambayan.
0: Yan yeah, sa seawall na yan. Lalo na sa ano, San Roque Park. Sa seawall.
1: San Roque, sa may Pigkali, sa may...
0: Diretso yan. Tapos Victory. Duman man sa may Puro. Diretso yung mga ano duman. Dapat kayo talaga may nagmaralagaw-bagaw dyan ng mga tanda. Talagang man kaya kang PNP yan ka, boss.
1: Paano, sir, kung yaon sa kung sawangan?
0: Sawangan. Iyo man.
1: Bawal man.
0: Bawal man pa. Gabos nga ni Ligaspi. Basta alas 10 na.
1: Bawal ang aki.
0: Bawal ang 18 anyos pababa. Oo. Oh. Bakong tungporkit nasa sawangan. Ah. Okay na. So duman na maturambay gabos.
1: Duman na yan gabos ma. Oo. Bye stay. Lalo na dyan sa may Puro, pasiring duman sa may Boulevard. Ano? Mm. Anong sabi dyan? Sabi ni Sister Gina. Mm-hmm. And ito sinabi dyan ni Sister Gina.
0: Mm-mm.
1: Para sa kuya, okay po yan. Mm-hmm. Ngani ang mga kabataan po, dahil na magparabalagaw-bagaw. Mm-hmm. Maraiya na may curfew. Ngani, saro pa po sa iwas krimen ang mga kabataan.
0: Ayun, tama yan. Mm-hmm. Yan ang simbag tabi ni Sis Gina. Mm-hmm. Sabi naman ni Mike Eve, may simbag ba si Mike Eve?
1: Mm-hmm.
0: Sang-ayon po ako mga pa sa mga ganyan po na ordinansa para po ang mga aki pag-arog kaan na oras nasa harong na.
1: Mm-hmm.
0: Para po maiwasan ang mga karasan o mga maraot na gibo-gibo kang mga kabataan ngunyan. Pero, digdi po sa barangay, may igwa man po ni curfew na tigpapatupad. Yun.
1: Dapat talaga, igwang ordinansa ang barangay.
0: Mm-mm. Oy, Yusik, Katere, igwa ako ipapadara sa imo. Ta, may nagload na para sa premium. May nagtao sa Muya na para sa premium galing tabi yan sa kagandahang loob
1: ni
0: Sister Grace.
1: Ayun.
0: Papadara ko sa iyo mga dyan, makalimutin kita. Mm-hmm. You know? Gigikas ko sa iyo.
1: Sabi ni Carroberto Canyo Lavore Jr., mm-hmm. It is high time to teach our youngsters the value of obedience.
0: Yan.
1: With the rising cases of violence involving young people,
0: mm-hmm.
1: It is imperative that people regardless of age should fear and obey
0: the
1: law and let them experience the consequences of their actions.
0: Very good.
1: Ganda.
0: That's a very good declaration coming from Roberto Canyo Lavore Jr.
1: Yan. Kasi nga, pag hindi natin naturuan ng tama sa pagsunod.
0: English. You speak English. Because this is English.
1: This is English. If we do not know to follow the rules,
0: mm-hmm.
1: The people should be lawbreaker.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre. Kung hindi ka nagsunod sa batas,
0: lawbreaker ka. Sabi ni Papi Rose, mas maray ngani kung mas atab ang curfew.
1: Uh-huh.
0: Sa mga kaakian, matangao na ang alas 10. Uy, ang gusto man kani alas 7.
1: Ah?
0: Alas 7 man ang gusto kanini Papi Rose na curfew.
1: Ikong alas 7 ang urulian kang mga ibang eskwilahan.
0: Yo.
1: O diyan nga ni sa pag-asa, alas 7 ang urulian diyan.
0: No, day kaya.
1: Day kaya.
0: Mga alas 9 bigaro ano Papi
1: Rose. Pwede.
0: Pwede. Alas 9.
1: Pwede yan.
0: Okay lang yun.
1: Okay lang yun.
0: At least we will be broadcasting in English.
1: Sabi ni Tere, pakitagalog po, Pastorone. Pambihira yan. Mahalo yan kita digdi. 741 natin.
0: Ayun, dahil na kayo yan. Pag nag-urulay na sa nakita.
1: Unawaan mo na sa narugan ang gibuhon mo, Tire.
0: Mm-hmm.
1: Iniong tabing chat ni Carroberto.
0: Mm-hmm.
1: I-copy-paste mo.
0: Tapos,
1: ilaag mo sa Google Translate.
0: Bako! Sa
1: Google Translate na, sir.
0: Ah, pwede.
1: Hindi
0: kaya tao mag-Tagalog si Google. Sara lang.
1: Hindi ka magkaya nagabayad.
0: Aba yo, dapat may bayad.
1: May bayad.
0: Pag may
1: bayad. Magkayo sir ang translation pag may bayad.
0: Iyo. Nagbabayad ka.
1: Garaman sa piso wifi.
0: Nagbabayad ka?
1: Oo.
0: Ba? Okay.
1: Kaya baga, iyo ang ginamit na i-google na sana.
0: Ayan. John Wisdom Bonaventi, good morning po. Mga ka, Batman ka, TNT?
1: Ano?
2: Mga ka-TNT da.
1: Nata mag- ang ka-TNT. Alas
0: 12 pa.
1: Alas 12 yan. Ja, San Wisdom. Ang ka-TNT, alas 12 yan.
0: Iyo kami, ka-OMPB. Yan. Ka talaga dyan.
1: Kaka-video-okay mo an.
0: Iyo.
1: Naka-TNT
0: ka na. Working pa attendance po. Pastors, kain tayo ng lugaw at itlog. Ay, siram sa na.
1: Uy, siram sa na, Lemuel. Lemuel, iyan na pagkaon mo, tabi, ipag-pray mo na diretso ang sa imong maagong.
0: Yan. Grabe.
1: Ata, may lugaw ka na.
0: Mo pa,
1: lugaw ka na, may itlog na.
0: Ago
1: mo na sana.
0: Sabi ni si Kel, wow, mga banal po pala ka mo. Kaya pala naglinog sa klaberiya.
1: Iba natan mo. Kaya, iba naman sinda.
0: Kaya ito pa ito man. Eh,
1: kampanahon, Misek. Wala dahil lamang nakakalamit dyan kilinog. Bagyo sana.
0: Nambira ka man. Ditira mo man si si Karone.
1: Kahit, ngunyan, iba naman. Iba naman ng mga, iba naman ng mga konduman, mga sakristan.
0: Iba na yun. Iba. Kampanahon, me. Ibang klase mga sakristan.
1: Ibang klase kami kayo.
0: Ibang klase.
1: Mga disiplinado.
0: Disiplinado kami. Busa, buda, mayong mga karatan.
1: Buda, nagkakaturog talaga kami kayo sa kumbinto.
0: Eyo, tsaka kami kayo talaga. Ano, sisa puso.
1: Bigsa sa puso. Ang pag, paglilingkod.
0: Ayun, paglilingkod. Ayun, wala talaga yung
1: basta makara. Basta ang pinaka-paborito kong part kayo ito, pag nag-offering na.
0: Ayun.
1: Pag nag-offering na.
0: Basta ako ka ito. Gabos ka yan.
1: Tapos magyun ganyan, sir, pakatapos. Mailin mo kayan duman ang lamisa. Paano? Paano?
0: Kisensilyo.
1: Bako, sir. Kipagkaon.
0: Ayun, sa mga atang.
1: Masira mo na. Masira mo ng pamahawan may perme.
0: Kaya mapadi na sa
1: nata, abo mo magbator?
0: Just look. Daing atang?
1: Daing atang? Puro sa naata?
0: Atang mayo.
1: Puro sa naata? Oo. Atang wara nga na eh.
0: Supadi, may atang.
1: May atang.
0: Supator?
1: Atang wara.
0: Atang wara. Tapos ay, ay, pag, pagandahan na.
1: Ang maga na, ngunya. Tere, ha, ang maga na tabi.
0: Dua.
1: Si, dua. Ay, tulo.
0: Tulo? Sige, pagandahan.
1: Si Roberto Canio Lavore Jr. And si Mikey Visplana. And si Gina De La Rosa.
0: You're the winner.
1: You're the winner of my life.
0: Yan. Kunin nyo tabi ang inyong mga ginanahan. Sa ating Yusek at Tere Kalyada.
1: Tere ha, igotabing ipapadara sa imo na pundo si Karik.
0: Oras, saan padaron tayan? Okay, dagos-dagos ang itong mga tugang 7:45 in the morning. Kasabay sa paghayo.
3: Kasabay sa paghayo.

0: Ayan, daming isa sa tuwing ang kasabay sa Bagayo. Gusto natin masalamatan ang sa tuwing mga partners na may apat na paraan kung paano kayo maging partner. Una na dyan ay ang ating mga prayer partners. Salamat, Abi Isindo. At patuloy kaming nangangapulan. We are continually inviting you to be our prayer partners. Nangangailangan ho tayo ng tuloy-tuloy na pananalangin. Kagaya kahapon, nagdalawang araw tayo wala sa ere. Pero salamat, Tabi, sa indong mga prayers na kunyan on-air na kita giraray. Salamat, Tabi.
1: And salamat mo po sa tuyang mga volunteers na padagos pong nagtatabang sa tuyang istasyon. At kami po ay nag-aanyaya at kumakatok din po sa inyo na pwede po kayong maglingkod, mag-volunteer po dito sa ating istasyon. Sa tanuman po inyong may tutulong, ang inyong may tutulong ay malaking bagay na po yan.
0: At syempre, patuloy kaming nangingimbita

0: tumatok po sa inyong puso, pwede po kayo maging financial donors and sponsors po natin. Pwede pong one time, pwede pong monthly, at pwede naman pong sa coin bank po kayo ay mag-ipon at namang itulong natin upang ang ating istasyon ay palaging on air.
1: Salamat po nun, Tabi. Sabi ni Mike Eve, at ang mayo pala, at ang wara.
0: Atang ani. Wara. Atang sinasinda.
1: Iyon. Sa so, padi, may atang. Uh-huh. Pagkakasunday, everybody happy sinda, may atang. Kadakol ka yan, may saging.
0: May saging.
1: Igway yung kiinumon.
0: Langka.
1: Langka. May gulay. Bagas, may mga gulay. May sira. Kompletoan.
0: Oo, ikaw pa nga ni kayo ito, sir. Pagkakakinilaw.
1: Ngayon.
0: Tingko ka na yan.
1: Oo.
0: Tapos sa dubo.
1: Ngayon.
0: Mga masira mo.
1: Ayun, ang pastor, pagkatapos kang service.
0: Pagkatapos kang service sa pastor.
1: At ang pagal.
0: At ang pagal na. Ang itao, kape.
1: May, parang nga din kung
0: may kape.
1: At ang mayo.
0: At tubig. Tubig na malipot.
1: At ang orulian.
0: Pigliliteral wang pati.
1: Iyo.
0: Ang sabi baga sa Biblia, ang magbigay na ng malamig na tubig.
1: Mm.
0: Tubig na lang.
1: Tubig na lang.
0: Iyo
1: yan.
0: Iyo yan. Atang, sige.
1: Baga di bagay ka mo seryoso na duwa. Pati pagturog ko sa pati ko bumis na pandok nindo nakikita ko.
0: Grabe man na pagkakamoy yan. Obsession ng apod ka yan.
1: Bang bungis-ngis na pandok ka na imagine ito.
0: Oy, sabi ni Tristan Wyatt Bigolay. Good morning, boys.
1: Sabi ni Roberto Canyolla Boris, salamat mga poging pastor. Parabagat po tabi namin sa mga churches man. Ano? Kung po pwede. May atang man ka mo.
0: Tabi man. Ang sa inyong mga pastor?
1: Ayun, atangan man nindo.
0: Tawan man nindo, kaya
1: atang. Atang? Mm-hmm. Pwede man, atang batag. Atang sira.
0: Ayun, atang na sobre.
1: Pwede man na atang na pulang sobre.
0: Ayun.
1: Ayun baga.
0: Pwede atang man. Na sapatos.
1: Iyo, pwede yan.
0: Atang na cellphone.
1: Ayan, atang na tablet.
0: Atang na kotse.
1: Pwede baga.
0: Pwede baga.
1: Ang iba sendo.
0: Oo.
1: Arapat-apat ang sakya. Dahil na nagkagamit.
0: Lima-lima mga TV.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa pastor na yung TV.
1: Ikaw man mga pastor na may TV.
0: Iba man itong bigamin siya na Roma. Dahil sa kapagalan nito, buda din na.
1: Sabi kang mga pastor, ang tunog pati magayon noon.
0: Anong tunog?
1: Tataging ting.
0: Nagpapag-ring.
1: Ayaw.
0: Sabi ni Mike, may saging po ako digdi mga pas. Pag naghinog na po, padara ko po sa indo. Ngani pa iguaman ka mong atang.
1: Ayan, matibayong.
0: O, diba?
1: Hiling ko muna yan.
0: Ang padangog sa napalan.
1: Iyo, banal.
0: Banal na atang.
1: Iyo, kita mo yan. Iguan ng saro.
0: Iguan
1: may atang
0: saro.
1: Na kita.
0: May
1: saging. Ano yan, saging? Ano yan, saging? Ano yan?
0: Kumba ko yan, senyorita.
1: Saba?
0: Kung bako yan, senyorita, latundan.
1: Latundan, okay.
0: Kalibo. Ano pa?
1: Mapagal kayo. Kung aklan.
0: Sumapisog?
1: Iyo. Kalibo, sunod kayo, aklan.
0: Kalibo, aklan.
1: Sabi ni si Gina, sa jeep po ako, pabati po sa mga kasabay ko na mga pasahero, paligas pipo. Oy!
0: Oy, good morning tabi dyan sa mga kasabay ni Sister Gina. Ingat po tabi ka mo dyan.
1: Pakusog-kusog eh. Good morning tabi sa mga kasabay dyan sa kasarong magayon na babae. Pag ikaw ka mong nahiling dyan, nasarong babae na garo Amerikana.
0: Tapos makusugunan sa iyang cellphone.
1: Ayo.
0: Nahuna mo siya sa nantag sa dirikan jeep.
1: Iyo tabi yan si Gina de la Rosa pangaran kaya. Iyan ay bagong batik kang sayang tabi.
0: Kaya pagpasensyahan na po nito. Kapag ka makusugusog ang sayang radyo.
1: Mamang jeep driver. Baka pwede man na day mo na pagsingilon. Iyo.
0: Nata man.
1: Iyo. Tabago nga ni bati. Good morning tabi, bading driver.
0: Good morning
1: na,
0: tabi.
1: Jeep na sinasakyan. Naway sa buong maghapon
0: Type dakulong lugod na
1: pasahero.
0: Dakulong man lugod sa imong kita ngayon.
1: Iyo. Sara, makaboundary ka.
0: Yun.
1: At may kita ka pa. Ingat.
0: Kaingatan ka ng Panginoon sa iyong pagdadrive. Ayun.
1: At siyempre, ang katabi ni Sis Gina dyan, ang kaliwat ka na. Good morning,
0: Sindo. Good morning.
1: Sabi ni Sis ni Mike Eve, latundan.
0: Uy, magayon nga.

0: Latundan.
1: Ang Latundan pati doon si Draculaon.
0: Iyo.
1: Pinagpala ang lugar kang Upuras. Sige,
0: alatalaton minaatang minaatang.
1: Basta, Eva, pinangako mo na yan. So, dahil ang ganda mapalingawan.
0: Iyo, tapag malingawan mo yan.
1: Ari, mate. pag nalingawan mo, lapa yan.
0: biyaheng tahaw ro dahil siya. Oh, good morning dyan,
1: good
0: ha?
1: Good morning, Tabi. Good morning, Tabi dyan. Lalo sa mga nagsasarakay dyan.
0: 7:52 na in the morning. Makakadungog muna kita ng mga paalala mula sa ating stasyon.
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit, Apo? Ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-isko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
2: Oo naman po kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Yan, salamat po sa mga paalala lang yan. Mula po sa ating stasyon. Alas 7:58 na tabi ni Pagkaga mga tugang. Kuratsyang tabi at tabayanan dito, nindo, ta kakaula yung taang V-Box. Sa igwabagang napabalitaan, anytime daw, pwede mag... pwede magkaroon ng explosion ang mayong volcano. Ano? Nagkataon patingin yung karoon ni habagat.
1: Ang but, ang tapo kang aso kayan.
0: Rimati si
1: Pasiring Kariko. Sa Indo.
0: Ata iyo.
1: Pati pag, ni Gaspi sigurado yan.
0: Pag mata ko nga ni kanina umaga karoon eh. Paano ang sasakyan ko ng alikabok?
1: Iyo.
0: Ata iyo. Ilang mo chan.
1: Ibig sabihon, talagang nagluluway-luway, may dit-dit.
0: Paano kaya alikabok ang sa kuya?
1: Pyroclastic.
0: Maginoong gwapo na sasakyan.
1: Di ba, at least lamang, naambunan man lang.
0: Kaya pag magbakal kang sasakyan, ang bakalon mo, MG.
1: Pambihira sa kuya, sir, kasusan ng susabag to.
0: Eyo.
1: Nadali sa kuyang auto, nagasgasan.
0: Nailing ko.
1: Grabe, sugasgas.
0: Yeah, nailing ko, namuti.
1: Para ano igwang para duman sa meeting me may sa pipasabot sa kuya sabi niya sa gilid-gilid pa sabi ko sige sa gilid niya ako bakit tumama na ako sa may kanto sabi niya di pa nga yan sir gilid-gilid pa guminilid man ako rumi uy nga ako pambihira niya ako
0: ini pigiling mo ko tanguso kang nagpapatra. Ang sabi, Asia.
1: Asia.
0: Asia.
1: Asia da.
0: Yung pala, nakasya. Dahil mo pigiling ang uso.
1: Inay, paghali ko. Sabi ko, baka niya ako tuminama na ako. Dahil pa man niya.
0: And sabi kayo sa ima, Anan.
1: Anan.
0: Pao
1: aliwa.
0: Anan. Vlog.
1: Nadali.
0: Yung pala, kanal. Ikaw talaga. Dapat
1: magbaw. Alambre.
0: Bago ka magtiwala sa nagpapaatras.
1: Magduda muna.
0: Yeah, magduda ka muna. Hilingan mo muna sa nguso.
1: Sa nguso.
0: Kung baak.
1: Sambira. Nadali. Alabaon.
0: Oo, narimati ka tuloy.
1: Grabe na lugod ang
0: kaya. Di ba, magbakal ka ng, magbakal ka tabi ng ano, MG.
1: MG.
0: Maginoong gwapo.
1: Eyo.
0: Dahil ka magbakal BYD.
1: Ha?
0: Dahil ka magbakal.
1: Abo na. Abo ko. Natuturingan kitang kan.
0: Masama.
1: Masama.
0: joke lang yun.
1: Eyo.
0: Nata na mundo kamo pag sinabing latundan dayman, maugmahon nga ni kami sa latundan.
1: Mamumundo tabi kami.
0: Oo.
1: Kung dahi ipadara ni Eve.
0: Eyo. Pero pag ipadara yan ni Mike Eve, maugmahon lamang kami.
1: Tama yan.
0: Digdi mo tabi ipadara tabi sa kuyan.
1: Istasyon.
0: Sa istasyon. Pero may nakalagay na note.
1: Yun.
0: For Caro ni...
1: And Kariko.
0: Kariko.
1: Pwede man yeah. Sa kuya Eve, ipadara mo. Ipadara mo kay Pas GJ. Tako na lang mataw kay Kariko.
0: Ayun.
1: Pero bilangon mo, taba ka, kulang. Napagdaya mo yan, linagan kay kuya. Kumpira kay Kariko.
0: Iyo.
1: Ah, makaabot din kay Kariko. Tulo.